0: Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738
4: AM.
3: Magandang umaga, bayan! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Atin pong palatunto ng Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Apatnugot po ng Presidential Communications Office.

Umawak sa akin, my predecessors, ano po? Samahan niyo po ako, mga kababayan, sa paghimay. Hindi lamang ng mga isyong bumabalot sa atin pong bayan, hindi na rin doon po sa mga isyu na may kinalaman pinakanararamdaman ng ordinaryong si Juan de la Cruz. Ang unahin na dyan, ang pag-uusapan po natin, tampok ngayong araw na ito, plenary voting na nga

natin, dapat maintindihan ng ating mga kababayan, besides the fact that this is also a political exercise, ititignan din natin yung legal na basihan ba yung perspektibo rito ng ating mga legal expert. Nakasama natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating political law expert, sa ring dating IBP chair.

0: Okay, nandiyan na sa linya si Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
1: Good morning, Al. Recorded.
0: Po. Attorney Egon, una po sa lahat, ano po ba ang inaantabayanan natin mamaya sa plenary voting ng ating pong mga congressman ng House Justice Panel kaugnay po nung pagtatransmit ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
1: Sa araw na ito, isasubmit ng Committee on Justice ang kanilang report at saka yung Articles of Impeachment at hihilingin nila sa plenaryo, sa lahat ng mga kasamahan nila

0: At nakita ito naman ng ating mga kongresista at alam naman nila na 9 out of 10 Filipinos, 90% ng Filipinos gustong matuloy yung pandilitis para malaman natin kung ano bang katotohanan.
1: Apo, bago natin himayin, Attorney Cayosa, yung may kaugnayan po doon sa articles of impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte, ano po ba yung susunod na legal na hakbang? Ano po bang utos? O ito po bang mandato ng atin pong saligang batas? Kaugnay po netong impeachment proceedings.
0: Well, ayon sa ating konstitusyon, kinakailang at least one-third ng plenaryo ng mababang kapulungan na kailangan at least one-third ng senaryo ng mababang kapulungan.

0: whether they like it or not, a fourth wind, ibig sabihin agad. So, kailangan didinggin nila yung impeachment complaint.
1: Yun nga, ano po, yung naging problema nung nakaraan, yung salitang fourth wind, ano, yung kumbaga hinimay kung ano yung talagang ibig sabihin nitong salitang ito. May kung ano yung talagang ibig sabihin nitong salitang ito.

0: yung nangyari noon na na-dribble-dribble at nakialam pa ang Supreme Court na hindi dapat.
1: Po. Ayan ang well, yung issue po na yan, Attorney Cayosa, no, hopefully wala na talaga na magkaroon ng hindi na magkaroon ng panibago pang delay kugnay po na itong proceedings na ito. Pero gusto ko lang pong malaman doon po sa articles of impeachment. Sa palagay po natin, ano yung may pinaka malalim na basihan? Ano po yung pinaka mabigat doon sa mga ipinaparatang kalaban dito kay Vice President Sara Duterte?
0: Una, yung tinatawag na res ipsa licitur ay yung kanyang public press conference na kung saan pinagbantaan niya ang Pangulo, First Lady at saka Speaker of the House na siya daw ay kumuha na ng papatay sa kanila kung sakasakaling may mangyari sa kanila. So yun ho, res ipsa licitur, ibig sabihin, the thing speaks for itself. So hindi na dapat pinagdedebate. Sabihin, the thing speaks for itself. So hindi na dapat pinagdedebate.

0: ganyan doon at yung mga lumalabas na mga perang dumaan sa kanilang mga bangko.
1: Po. Attorney Cayosa, gusto ko rin malaman yung inyo pong pahayag. Ano po ba ang komento nyo rito? Ano naglabas ang PDP laban ng statement kaugnay po ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte? Ang sabi po ng PDP laban, yung mga boboto raw sa impeachment o yung mag-a-affirm na itong boto, e iba-blacklist ng PDP laban. Ano po ang palagay nyo? Ito po ba ay karapatan ng PDP laban? O ito po ba ay labag sa atin pong saligang batas?
0: Well, pagdating ho sa impeachment, dapat nang titignan nila yung ebidensya at ano yung pulso ng bayan. Purely politics lang yun. Naintindihan natin yung PDP laban, naging malakas lang yan nung presidente ang Pangulong Duterte. Ganun naman ang ating mga politicians. Kung sinong nakaupo, kampi sila lahat. Pero yung mga threat na hindi kayo patatakbuin sa sunod election, wala yan sa kanila. Alam naman nila na pwede silang lumipat ng partido anytime. So, medyo desperate move na yan ng PDP laban.

0: Kapitolyo.
1: Good morning! Good morning sa inyo, yes, mga kalalabigan. At syempre, good morning sa iyo. Yan, na-miss ni Aya.
0: Kaya lang po.
1: Maraming activity na naman ang nangyari dito sa atin sa pamahalang panlalawigan. At syempre, ito ipaghatid ng serbisyo para sa ating kalalawigan.
0: Napakadami po talaga. At yan ay marami patungkol sa kalusugan. Yeah. Kasi sa na
1: nasimulan. Yan,
0: yan,
1: diba?
0: Yung mga naudlot, pero nasimulan na natin ang mga proyekto. At ayan nga po, sisimulan po natin na umabot po sa 7,700. Sisimulan po natin na nasimulan. Umabot po sa 7,700. Sisimulan po natin na nasimulan. Umabot po sa 7,700. Sisimulan po natin na nasimulan. Umabot po sa 54 na benepisyaryo ang matagumpay po na naabutan ng Kalinga sa mamamayan libreng gamutan sa bayan po na Makalelo na umisan ito nga pong ika-7 at ika-8 ng Mayo. Ito po'y bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan na maisulong po ang dekalidad at mas malawak na serbisyong pangkalusugan. Nutrition, minor surgery, fasting blood sugar, laboratory services, ultrasound, optical services, chest x-ray, at electrocardiogram, at cervical screening, at iba pa, napakadami po talaga.
1: Napakadami talaga.
0: Ito nga po, kasama rin po ang PSWDO sa na paghahatid ng tulong pinansya naman po sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim po ng Stan Kalinga sa mamamayan, tulong pinansyal. Nakiisa po din na dito ang Provincial Veterinarian Office na nagbigay po ng libreng veterinaryong pa mga serbisyo gaya po ng pagbibigay po ng konsultasyon sa 1,220 na hayop.
1: Yan.
0: 46 naman po ang mailalim sa spay castration at iba pang bakuna na pagmamayari po ng mga 103 na mamamayan.
1: Oo, napakadami.
0: Gayunin po na medical mission na maabot ang mga komunidad na higit na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Lalo na po sa mga nasa malalayong lugar. Ito po'y bilang patuloy na malasakit at pagtututok sa kapakanan po ng bawat mamamayan na ang kalusugan ay dapat pong laging prioridad.
1: Yan, di ba? Napakagandang advokasya ito sa atin sa pamahalang panlalawigan. At saka bukod dyan, dun sa pamimigay natin ng sa PSWD, kasama din natin ang Provet, namigay din po ang pamahalang panlalawigan ng mga gamot sa bawat center. Ayan po. Para ito po ay yung sa 55,000 sa bawat taon na binibigay po ng pamahalang panlalawigan sa iba't ibang barangay dito po sa Makalelon at Unisan para naman po yung mga yung mga gamot na kinakailangan ng ating mga kalalawigan. Yung mga basic,
0: yung mga
1: basic.
0: Yan ba yung mga ibibigay sa center?
1: Oo, yun yun. Na inihahatid na din ang pamahalang panlalawigan pag nababa tayo kasama na nitong ating medical mission. Napakagandang advokasya. At syempre, napakarami pa pong nangyari. At dumako na nga po tayo sa balitang pangkalusugan. Personal naman po nagtungo ang pamahalang panlalawigan at sa mga miyembro po ng National Nutrition Evaluation Team 2026 nito pong May 4 upang magsagawa po ng courtesy visit kay Governor Dr. Helen Tan para po sa monitoring and evaluation of local level plan implementation, pro-validations of visit first year crown maintenance at isinagawa po ang validation mula nitong May 4 hanggang 6 na naglalayong suri na implementasyon ng mga programang pang-nutrition sa lalawigan. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad, ang desk review kung saan masusing tinignan po ang dokumento kaugnay ng mga programa at proyekto sa nutrition. Bukod dito, nagsagawa rin ng site validation upang personal na masuri ang aktual na operasyon at implementasyon ng mga naitalang programang pang-nutrisyon. Layunin ang pagbisita na matiyak ang kalidad, pagiging epektibo at pagpapanatili ng mga inisyatibong naglalayong mapabuti ang kalagayang nutrisyon sa mga lokal na pamahalaan. Yan. Alam niyo mga kalalawigan, ito hindi lamang basta mga programa.
0: Yes.
1: Ito po ay talagang kahit mga nasyonal ay tayo minomonitor kung ano ba nangyayari sa ating mga kalalawigan, lalo't higit yung mga nutrisyon ng ating mga bata.
0: Doon talaga yung mga kabataan natin. Na nababa yung ratings natin, yung stunting, yung pagkabansot.
1: At wala na nga tayo, di ba? Wala na tayo sa top 10. Congratulations, pamahalang panlalawigan. Siyempre kay Governor Dr. Helen Tan. Congratulations po.
0: At hindi lang po yan, ano, meron din po tayong tinatawag na Plant Doctors on Wheels dito po sa Lalawigan. Mm-hmm. Iba't ibang eksperto nga po sa larangan ng pamamahala ng sakit at pestisidyo mula po sa Pest Management Council of the Philippines, ang personal po na bumisita sa Lalawigan nito nga pong May 6 upang tugunan ang mga nararanasang suliranin ng mga magsasaka pagdating po sa kani-kanilang taniman.
1: Mm-hmm.
0: Sa pamagitan niya po ng Philippine Phytopathological Society Incorporated,

0: kasi binigyan din po ng OPA ni sa pangunguna po, binigyan din po ni Doc Ana Clarissa S. Mariano at Assistant Provincial Agriculturist Maria Leonel Di Malaluan at yung iba pa po mga kasamahan na ang kahalagahan po ng proyekto nitong Plant Doctors on Wheels na ikinagalak naman po ng mga retired scientists, researchers at professors mula po sa UPLB, gayon din po ng mga magsasaka sa lalawigan.
1: Ayan. Napakagandang programa nito, no? Dahil talagang mga eksperto yung napunta sa pamahalang panlalawigan para matutunan yung mga gantong pag-aaral para sa ating mga magsasaka. Ano?
0: Tama, tama. Nakakatuwa na may ganito talaga tayo.
1: Yan. Bukod dito, dun sa pang-edukasyon natin, ano, Kazonian, tara na, tunghayan, yung QR exhibit at humanga po sa galing natin mga kabataan. Nito, buong Mayo po hanggang Hunyo, nandyan po yan sa Quezon Governor's Mansion Compound, Lucena, Lucena City. Formal naman pong binuksan nitong May 4 ang makukulay at makabuluhang Quezon Art Exhibit. Tampok po sa exhibit ang iba't ibang likhansining ng mga kabataang edad 11 hanggang 25 na nagpapakita po ng kanilang talento, pagkamalikhain na tatatanging pananaw mula sa makukulay na pinta hanggang sa obra may malalim na mensahe sa kanilang karanasan at syempre sa kanilang mga pangarap. Naging daan naman po ang sanggunian panlalawigan kasama po ang mga miyembro upang may pahayag ng kabataan na kanilang boses at damdamin ng mga likhang paraan. Patunay naman po ang aktibidad na ito na may sining ay isang humakapangyarihang kasangkapan upang mahubog ang kumpiyansa at pagkakakilanlan po ng mga kabataan habang patuloy silang hinuhubog bilang mga susunod na tagapagtaguyod ng kultura, sining at sa syempre sa ating hinaharap. Yeah. Napakaganda nitong exhibit na to dahil pwede nyo po itong mabisita at syempre meron din naman mga paintings na for sale. Yan, makikipag-contact lang po kayo. Meron doon mga flashcard. Meron doon mga contact number. Pwede nyo tawagan kung nais nyo bilhin yung mga painting ng ating mga kabataan. Eh. Diba? Tanda ako nun si Bukal Meg. Talagang nagkaroon agad siya ng interest doon sa isang pop art na yung aso ata yun. Napakagandang sining yun para sa ating mga kabataan.
0: Yan. At hindi lang po yan. Dadako po tayo sa usaping pang agrikultura. School on the Air on Coconut Hybridization. Inilunsad po sa Quezon. Nito rin pong May 6. Inilunsad po ang School on the Air or SOWA ng on Coconut Hybridization ng DAATI Calabar Zone. Katuwang po ang Philippine Coconut Authority, Office of the Provincial Agriculturist at mga lokal na pamahalaan. Sa temang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Layunin po ng programa na sanayin po ang 500 na magniniyog sa coconut hybridization at makabagong teknolohiya sa produksyon sa pamamagitan ng radyo. Nagpahayag po ng suporta ang pamahalaan panlalawigan ng Quezon sa mensahe po ni Provincial Agriculturist Lisa Mariano na sinundan po ng commitment sign para sa matagumpay na pagpapatupad ng programa.
1: Yeah, napakaganda ding adhikain ito, di ba?
0: Yan po, alam natin, gusto talaga natin na itong magniniyog natin, maraming skills na natututunan at isa nga po dito itong coconut hybridization.
1: Diba?
0: At makikita po natin, ano, 500 agad yung beneficiary natin. So, hindi siya basta 50 lang.
1: Yan.
0: Oh, ito lang muna, hindi natin kaya 500 agad.
1: Yeah,
0: gusto
1: syempre,
0: natin marami agad yung makikinaba.
1: At hindi lang dito matatapos yon dahil abangan nyo sa mga susunod na buwan o ano, magkakaroon ulit tayo ng ganitong pag-aaral para sa ating mga magsasaka. Yan, bukod po sa paghatid ng serbisyong medikal para po sa mga mamamayan, naging katuwang din po ang Office of the Provincial Agriculturist sa pamahala po ni Dr. Ana Clarissa Mariano sa pamamahagi po ng agricultural inputs para po sa mga magsasaka, magniniyog at saka syempre yung ating mga mangisda na nagmula po sa iba't ibang samahan sa bayan po ng Makalelon at Unisa. Nung nagbaba po tayo ng medical mission, syempre nagbaba rin tayo ng agricultural inputs sa ating mga magsasaka. Nito pong May 7 at May 8 kasabay po iyan. Sa inisyatiba naman po ni Governor Dr. Helen Tan na ipahamahagi po yung mga vegetable seeds, mga fertilizer, herbicide, urea, complete knapsack, grass cutter, plastic drum, solar pump, irrigation system, yun ang mahalaga, di ba? Upland palay, soil ameliorants, at syempre yung mga magsasaka po, immune sulfate naman po para sa mga magbimiyog, at syempre kasama naman po yung bottom set gel number 4 at number 7

0: para sa ating mga mangingisda na may layuning masuportahan po ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng mga kagamitang makakatulong sa paglago po ng kanilang hanap buhay. Patunay po ito na patuloy ng ang malasakit po ng serbisyong hatid ng pamahalang panlalawigan para po sa sektor ng agricultural at syempre yung ating mga mangingisda. Yeah. Diba? Napakadami po nitong ipinamahagi kasabay po ng ating pagbababa po ng kalinga sa mamayan libreng gamutan.
1: Yan, ayos, ayos. Meron po tayo talaga nakikita.
0: Yan, no? Lagi yun, diba?
1: Yes, gusto po talaga natin na madami tayong maipapakita at talagang umaarangkada po ngayon ang ating Office of the Provincial Agriculturist. Kasi yan, ngayon talaga mamroblema tayo sa ano eh, dahil tag-inay.
0: Diba? Lalo na kailangan.
1: Super El Nino ngayon, diba? So, lalo talagang kailangan nyo yun ang ating mga nagtatanim, mga magsasaka, magniniyog, ang lahat ng posibleng kaalaman, kagamitan na syempre pwede nila magamit para naman mapakinabangan niya yung tag-init at alam naman natin, mahirap talaga kapag tag-init ang kalaban mo.
0: Yung araw talaga, tapos yung lupang pagtataniman. Diba? Kaya mahalaga itong irrigation system.
1: Yes.
0: Yun ang pinakamalaki ngayon na ibigay. Talagang irrigation system ang kailangan po talaga ng ating mga magsasaka. Yes. At syempre, iba't ibang mga fertilizer para naman dun sa mga pesticide na hindi natin inaasahan ngayon tag-init. Diba?
1: Yan po, ayan, bago po tayo dumako sa ating susunod na balitaan, magkakaroon po muna tayo ng maikling paalala.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
3: Okay, damo, salamat.
5: Ayan po mga kalulawigan, muli po kami nagbabalik.
6: Yan.
5: At papatuloy po.
6: Para naman sa pangkabuhayan
5: yes.
6: ng ating mga kalulawigan. Anong meron dito? Yeah.
5: Sabi nga po, hindi man madali ang pagsubok na kinakaharap po ng mga pamilya.
6: Mm-hmm.
5: Nananatiling may pag-asa basta may handang gumabay. Sa inisyatiba nga po ni Governor Dr. Helen Tan, naghatid po ng livelihood assistance.
6: Yan.
5: Ang pamahalaang pananalawigan upang makatulong po sa unti-unting pagbangon ng isang pamilyang nangangailangan po
6: mm-hmm.
5: sa barangay na sa Laan, San Francisco, Quezon. Bilang panimulang tulong, nabigyan po sila ng libreng seminar tungkol
6: yan.
5: Po sa pag-aalaga ng baboy. Tatlong native pig, mga halamang maaaring ipakain po sa alagang baboy mula po sa Office of the Provincial Veterinarian at anim na sako ng feeds mula naman po sa Livelihood and Enterprise Development Unit. Sa munting tulong po, malaki ang pag-asa.
6: Oo kaya naman, na, diba?
5: Natin, laki agad
6: dahil na. Napakagandang proyekto nito, yung native pig, pag naparami nila talaga,
5: yes.
6: napakaganda ang
5: pagkakaalagaan niya siya ng lubos.
6: Oo,
5: at tayo ang makikinabang in the long run. Diba, kung meron ka nun, pwede mo pag lumaki, tapos may babae
6: yan.
5: Pa, diba? Edi magkakaroon ka ng mga biik.
6: Tapos
5: pwede mong ibenta yung mga Pwede din para sa sarili mo. Kaya talaga ang kikita ka dyan.
6: At sana mapakinabangan talaga ito ng ating mga beneficiaryo. At sa mga susunod, huwag kayong magala mga kalalawigan. Malay nyo sa susunod.
5: Kayo naman.
6: Diba? Hindi naman ito natatapos.
5: Yes.
6: Ito ay tuloy-tuloy na programa. Ayan, bukod dito, behind every product is a hardworking MSME na may pangarap na mapalago ang kanilang negosyo.
5: Mm-hmm.
6: Sa pamamagitan po ng Mercado-ready packaging and labeling design, ang mga graduate ng Step Up Entrepreneurship Development Program
5: yes.
6: ay mabibigyan ng libreng packaging at labeling design upang mas maging handa sa kanilang mga produkto para makapasok sa mga partner mall tulad po ng Walter Mart, SM, Pacific Mall at iba pa. Sa tulong po ng ating partner na Art Ministry, mas magiging presentable po, mas professional at mas handa makipagsabayan sa merkado ang kanilang mga produkto. Hoy, napakaganda nito dahil ang paggagawa po ng design at saka syempre yung packaging ay mahal.
5: Yes.
6: Diba? At
5: makukuha niyo siya ng libre, diba? Kasi sasagutin na po ng pangalawin.
6: Oo. Hindi
5: sa
6: lang
5: makikipagtulungan
6: to, diba?
5: To ng DTI.
6: Yan. Oo.
5: Kaya makikita po natin talagang gusto natin yung ating mga MSME lalago talaga ang inyong negosyo.
6: Yan.
5: Kasi gusto nga ni Gov na
4: mabawasan yung unemployment rate dito, diba? Eh.
5: So, kung dadami yung negosyo,
4: dadami yung magkakaroon ng trabaho, mababawasan ang mga walang trabaho.
5: Yan, oo.
4: At nangyayari na nga po yan. So, talagang gusto natin na mas lumago pa. Kaya yung mga interesado, pag nagkaroon po ng opening,
5: oh, yung step up natin, sumali kayo dahil iba't ibang batch yan. At syempre, maraming salamat dun sa ating mga partnership, katulad nitong Walter Mart, SM Pacific Mall. Ito ay nagkakaroon tayo ng mga tankilik hub na walang binabayaran, ano? Kaya napaka- proud tayo na halimbawa yung produkto mo nandun sa SM, diba?
4: Yes, lalo na yung iba pa natin mga kapartner gaya po ng DTI. Tapos po yung ating Smart kasi sila din eh, mga sponsor din natin sila. So yan, thank you very much po.
5: Congratulations
4: sa pakikipagtulungan, diba? Sa pamahalaan panlalabing.
5: Congratulations ka pati din sa mga graduate din sa Step Up.
4: Yes, yan. Congratulations. Makaka-receive na po ulit kayo ng panibagong benepisyo sa inyo. Yan, diba? Ganun din po, tinalagay kayo naman po ang 15 million na pondo para po sa Sustainable Livelihood Program. Isang inisyatibo rin po ulit ni Governor Dr. Helen Tan, katuwang po si Secretary Rex Gatchalian, na layong maghatid po ng dagdag oportunidad sa bawat pamilya. Kasama nga po sa pulong si Project Development Officer 3 Mr. Lawrence Joseph Velasco at kinatawan nga po ng DSWD Quezon. Katuwang po sa pagsulong ng maayos at mabilis sa implementasyon ng programa.
5: Yeah.
4: Mas pinalakas sa kabuhayan, mas maunlad po na lalawigan. Yan talaga yung layunin natin.
5: At syempre, napaka-transparency natin. Ano, sa isang taon, meron tayong pondo na 15 million para sa ating livelihood.
4: At talagang, lang, feeling ko hindi lang nga to basta yung pondo na galing sa pamahalaan. I think ito yung sa initiative ni ano ni Secretary. So ito yung additional ata na.
5: Additional. Pero napakalaki nitong pondo na to, no, para
4: million.
5: At abangan nyo mga kalalawigan, yung mga announcement, talagang ito ay para sa inyo, ano, di ba?
4: Para po to doon sa mga programa na meron tayo ngayon. At makikita naman po talaga natin, no, tayo po sinisiguro natin na tayo ay nakakatulong talaga at hindi mo masasabi napupunta sa wala kasi nabibigay po talaga. Yan.
5: At nakikita natin, 'di ba, nababa tayo sa iba't ibang lugar, talagang may mga nakapaskill na Stan Kalinisan, Stan Kabuhayan, Step Up.
4: Yan, oo, yan. Tama. Bukod naman tayo sa infrastructure yan. Natin.
5: Dito nga tungo sa mas maayos, ligtas at komportableng lugar para sa mga mag-aaral, dinaluhan po ni Governor Dr. Helen Tan ang groundbreaking ceremony para po si itatayo yung one-story, two-classroom building sa San Vicente Elementary School at one-story, three-classroom building para naman po sa San Nicolas Elementary School. Ito po ay sa bayan ng Makalelo nito pong May 7. Ang nasabing proyekto po ay inaasahang makakatulong sa pagpapalawak ng mga silid-aralan at pagbibigay po ng mas magandang kapaligiran para sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aral. Isang hakbang tungo sa patuloy na pagsisikap na mapabuti ang edukasyon at masuportahan ang kinabukasan ng mga kabataang Quezonian. Ay, napakagandang proyekto nito, ano, dahil bukod kasi po napansin ni Gov, nababa siya sa iba't ibang lugar sa atin sa lalawigan, napapansin niya yung mga paaralan na kulang talaga sa silid-aralan. Diba? Kaya pagbalik niya, dapat meron na tong plano, nag-groundbreaking na po at aabangan na lamang po ang pagtatayo nitong mga one-story, three-classroom para naman sa San Nicolas po yan at saka one-story, two-classroom sa San Vicente Elementary School po yan sa Makalelon. Congratulations po, syempre, dun sa ating mga mag-aaral at dun sa ating mga kaguruan, sa principal din. Yan, congratulations po. Bukod dito,
4: congratulations po talaga kasi nakakatuwa at meron tayo dyan. At bukod nga po dyan, matapos po ang matagumpay na paghahatid po ng iba't ibang programa at serbisyo sa bahay po ng Makalelon, kabilang po ang serbisyong pangkalusugan na mahagi din po ng agricultural inputs at proyektong pang-edukasyon po. Sa matapos po na nagtungo naman po si Governor Tan sa bayan po ng Gumaka upang personal naman pong inspection ni na ating bagong public market.
5: Yan.
4: Dito

0: ang palalawigan na mapalakas pa ang kabuhayan at mapaganda ang mga pasilidad na direktang nakatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng bawat Quezonian. Kaya abangan pa po natin na malapit na pagbubukas ng nasabing public market para po sa merkado.
1: Uy, napakagandang public market nito. Yes. Ano, dahil siya ay moderno na talaga. May escalator, may elevator.
0: Oy, so
1: parang fun. SM na din siya dahil nga ito ay atin para sa mga ito po ay public market.
0: Oo, alam mo, malaking tulong kasi mga may ganun. Mabigat na yung dala mo, no, nasa second floor ka. Kaya sa naman magpakahirap ka pang bumaba isa-isa sa hagdan.
1: Oo, meron na escalator at saka elevator.
0: Tatayo ka na lang dun, diba? Oh,
1: congratulations. Yeah. Ano sa, ang ganda na ng mga pasilidad at saka mga negosyo dito sa atin sa Gumaka. Ano? Congratulations po. At ayan naman, personal din pong bumisita si Governor Dr. Halantan sa kauna-unahang ongoing construction ng dormitory ng Southern Luzon State University sa Gumaka campus nitong May 7. Kasama rin po ni Governor Tan si Provincial Engineering Office of Head Engineer Marichal Ferrer upang pong suriin ang proyektong inaasahang magbibigay ng maayos at komportableng matutuluyan para sa mga estudyanteng nagmumula pa sa malayong lugar at lubos po na nangangailangan. Tinatayang 180 na mag-aaral naman ang maaaring tumuloy dito at syempre meron itong 59 double decks ang kanya-kanyang patuloy po ito sa dormitory. Sa pamamagitan po ng proyektong ito, mas mapapalapit ang edukasyon sa mga estudyante ng Quezonian at mas mabibigyan sila ng pagkakataong may bigay ang tuon ng pag-aaral ng may kapanatagan at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Yeah. Uy, napaka ganda nito,
0: ano,
1: no?
0: Pangarap ko bang mag-dormitory?
1: Mag-dorm? Kasi nga dati, ikaw ay malapit lang sa school.
0: Napakalapit lang ng bahay ko.
1: Uy, ako din. Malayo ako dahil Chaong to sa Riyaya. Napakalayo. Pero ito, parang sarap ng mag-aral ulit, di ba?
0: Kasi alam mo, yan ay fantasy ng mga bata ang magkaroon ng
1: may
0: dorm.
1: May dormmate ka, di ba?
0: Gusto nila lagi magkaroon ng ano. Kasi syempre, ang saga din naman ng ganong feeling.
1: Eh. Oo, mga barkada mo yung kasama mo sa iyong kwarto.
0: Para aral ulit tayo.
1: Di ba? Hoy, mga kabataan dyan, mag-aral kayo. Masarap mag-aral.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Masarap na talaga.
1: Gusto na natin bumalik sa pag-aaral.
0: Yeah.
1: Diba? Yung hihingi ka ng baon.
0: Yung hindi ikaw hihingan. Char!
1: Parang ano, hinanakit ka.
0: Ayan po, ano, isang mahalagang araw naman po para sa mga mamamayan ang isinagawang groundbreaking ceremony para po sa Quezon Provincial Hospital Network Unisan.
1: Mm.
0: Ito nga po May 7 sa Barangay Maliguin, Unisan, Quezon.
1: Yan.
0: Binuluhan po ito ni na Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor Third Alcala, 3rd District Representative Congressman Raynan Arrogancia at ilang miyembro pa po ng Sangguniang Panlalawigan. Higit po sa na naging makabuluhan ang proyektong ito dahil ang lupang pagtatayuan po ng naturang ospital ay buong pusong ipinagkaloob po bilang donasyon ng pamilya po ni na Provincial Assessor Officer Attorney Melody M.
1: Salamat
0: Apuache po. Thank you very much po. Gayun din po kay na 3rd District Representative Congressman Raynan Arrogancia at Senator Grace po upang ilakad po ang paunang po sa ospital. Ayan, thank you very much po. Ang proyektong ito po ay hindi lamang simpleng pagsisimula ng isang gusali, kundi simbolo ng patuloy na pagtugon ng pamahalaang panlalawigan sa pangangailangan po ng mamamayan para sa mas maayos, mas accessible at dekalidad po na serbisyong medikal.
1: Kasi tandaan, Medicare pa lang po ang meron sa Unisan. Pero ngayon, magkakaroon na tayo ng QPH na under po ito ng PHO pa rin, di ba?
0: Talagang gusto natin na, ayan, mabibigyan. Kasi po kahit naman sabihin natin na aayos na ang mga hospital, pasilidad, kinukulang pa rin. Kulang pa rin talaga dahil kahit maayos yung dadami at dadami ang pasyente. May mga ganong time na nadami kahit sabihin natin na marami na naman meron po talaga
1: meron,
0: kaya
1: diba?
0: Kailangan talaga meron tayong mga pasilidad na kayang i-cater kasi parang hindi na din naman lumayo yung mga
1: tao, kasi diba? Pag minsan napunta pa sila sa QMC yan eh kung meron ng Unisan yung, mababawasan yung pasyente sa atin sa QMC
0: yung mga dagdag
1: diba? Yan matapos naman pong daluhan ni Governor Dr. Helen Tran ang groundbreaking po ng itong QPH and Unisan, nagtungo naman po siya sa QPH and Quezon Medical Center upang inspect actionin po ang patuloy na construction ng emergency building at kumustahin po ang pharmacy sa ospital nitong May 8. Layunin po ng pagbisita na matiyak na maayos ang pag-usad at ng proyekto na magpapalakas pa ng serbisyong medikal at magbibigay

0: magbibigay ng mas mabilis at mas epektibong paglilingkod. Gayun din ang pagkakaroon po ng sapat na supply ng mahalagang gamot para po sa pangangailangan ng ating mga pasyente. Mm-hmm. Yan. Hindi lang po ang iba't ibang QPH na tinututukan ni Gov, pati rin po yung QMC.
1: Yes.
0: Pinapalawak at mas pinapalaki
1: po
0: ito.
1: Alam talaga natin, yan talaga yung laging nabibisita ni Gov. Yeah. Kasi lalo na nandito lang naman sa Lucena ang QMC.
0: Oh.
1: Lagi itong binibisita. Magbibigyan na lang kami. Nandun na pala si Gov.
0: At ngayon, yes, medyo ano siya sa mga gamot, di ba? Kasi nga, ito talaga yung isa sa pangangailangan ng ating mga pasyente na hindi na dapat lalabas yung ating mga pasyente para bumili dun sa mga labas nating dapat sa loob meron na.
1: Ganon din po, ano, isang makabuluhang talakay naman po hingil sa pagbabago sa Niugyugan Festival 2026. Ang tampok nga po nitong ikawalong episode po ng Kapitolyo Podcast kasama si Provincial Tourism Officer Nestler Luis Almagro na muli pong inimbitahan ng ating Provincial Information Office. Ito nga pong May 5. Sa isinagawa pong panayam, tinalakay ang makahalagang update tungkol po sa inaabangan ng Niugyugan Festival 2026. Lalo na po't alam natin na meron nga tayong ganitong klaseng
0: energy crisis
1: at bunsod nga po ng mga nangyari at magiging dahilan ng pagkakakansela ng mga aktibidad. Mm-hmm. Pinaliwanag po na bagamat may mga event na hindi po muna natin maisasagawa, nakahanda naman po ang pamahalaang panlalawigan sa mga bago at alternatibong aktibidad upang patuloy na maipagdiwang ang kultura at pangangailangan ng lalawigan. Mula po sa kinasanayan nating Niugyugan Festival, papaltan po muna ito ng likhang Niugyugan 2026 na naglalayang ipakilala po muna ating mga lokal na produkto, kultura at sining ng lalawigan. Samantala, abangan at huwag pong palampasin ang susunod na makakapanayam po ni PIO Head Sir June Lubid sa Kapitolyo Podcast na magbibigay impormasyon naman po patungkol sa recruitment at mga pulisiya para sa mga empleyado sa lalawigan.
0: Huy, madami talagang nalungkot sa mga pangyayari dito sa atin sa Niugyugan Festival. Mm-hmm. Pero huwag kayong mag-alala dahil marami pa rin pong naihandang programa ang ating tourism para naman po mabigyan pa rin ng araw yung ating Niugyugan. Ito nga po ay tatawagin nitong likhang Niugyugan. Dahil po ito ay nakatuon naman tayo sa mga produkto. Ito po ay hindi pa rin po mawawala ng isang produkto sa isang bayan para po may representa pa rin. Yan. May mga pagbabago lamang po. Pero hayaan nyo, sabi naman po ni Sir Nas,
1: next year,
0: handang-handa na ang pamahalang panlalawigan. Diba, babawi tayo sa mga pangyayari ngayon 2026. Yeah. Yan. Congratulations po, Sir Nestler. Yan. Bukod dito, halina sa Alaba. Tara na, Quezon yan. Spontaneous adventure ngayon. Core memory bukas. Sa isla po ng Alcaraz, matatagpuan ang hidden gem na hindi na kailangan pang i-filter para mapansin kasi sa Alabat, hindi lang destination ang level up, pati memories mo. Dito, walang sayang punta. Lahat ng activities certified ulit tayo rito. From dagat moment to random tawanan sa biyahe, core memory agad. Alabat, ang lugar na hala, bakit ngayon lang tayo pumunta ka talaga, di ba?
1: Yes.
0: Uy, ito ay ating pang-3 episode na Quezon yan. At napaka-naiingit ako sa inyo dahil ang saya nyo doon. Di ba?
1: Tayo po ay, kung gusto nyo, interesado po kayo, no? Punta po kayo sa Alabat at i-experience po yung mga activities sila doon. Pero wag po kayo yung mga basta-basta DIY na hindi na magsasarili.
0: Oo.
1: Lagi po makipag-coordinate sa ating mga tourism office. Kasi po, pag hindi kayo mabibilang kasi mawawala kayo dun sa record. So, kung may mangyari man sa inyo,
0: hindi pa nanagutan, di ba?
1: Hindi pa nanagutan. So, kailangan po makipag-coordinate kayo, maglista, magbayad ng mga kailangan para naman sulit at safe yung inyong magiging pagpunta doon.
0: Kasi napaka-adventure talaga nung gagawin nyo doon.
1: So, huwag ka magsasayo at may mga gear silang binibigay.
0: Diba? Yeah.
1: Pero kung may sarili ka namang gear, hindi ko magpaalam ka pa rin. Pero bawas ka na, diba? May sarili ka ng gear
0: At syempre, abangan nyo yung mga susunod na episode na mas maganda at talagang kalihalina ang lalawigan ng Quezon.
1: Punta na kayo dito sa Quezon.
0: Yan! Quezon yan!
1: Punta na!
0: Diba?
1: Ayan po, no? Nagbabayad po ng buwis at nanalo. Matagumpay na naisagawa po nitong May 4 ang raffle draw ng Real Property Tax Revenue Campaign na may temang sa bawat pisong buwis mo katungkas sa isang pisyo. Ang aktibidad po pinangunahan ng Provincial Treasurer's Office, katuwang po ang mga municipal treasurer mula po sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon. Sa nasabing raffle, 100 property owners po ang nagwagi ng consolation prize na nagkakahalaga po ng 3,000 piso. Walo naman po ang pinalad na manalo ng brand new Honda Clip 125cc na tigdadalawa po sa bawat distrito. At 4 naman po ang maswerteng nanalo ng brand new Toyota Wigo na istig-isa po sa bawat distrito sa lalawigan. Congratulations.
0: Congratulations. Oo, diba?
1: At sa mensaheng ipinahayag naman po ni Governor Doctora Helen Tam, taos puso niya pong pinasasalamatan ang lahat ng naging bahagi at ng matagumpay na programa. Mula nga po sa mga kawaniin ng Provincial Municipal Assessor sa Treasurer's Office, hanggang sa mga masisipag na nagbabayad ng buwis sa lalawigan, binigyan din niya na ang bawat buwis na ibinabayad ng mamamayan ay nagsisilbing dugong nagbibigay buhay sa mga programa at proyektong patuloy na nagpapaunlad sa Quezon.
0: Uy, kaya mga kalalawigan. Salamat po. Salamat. At syempre, patuloy tayo magbabayad ng ating property tax.
1: Opo, diba? Kaya mga kalalawigan, wag nating wag po tayo mag-tax evasion. Kita natin, no?
0: Alam niyo, kahit naman wala nitong raffle, tayo naman dapat ay nagbabayad. Yes. Ano? Pero ito'y dagdag lamang sa kasayahan nating mga lalawigan
1: para
0: na pag nagbayad.
1: Encouragement. Para lalo kayong mainganyo na, we really should pay. Yan. Kasi malay mo, ikaw naman yung kasunod.
0: Uy, napakagandang mga price nito. Toyota Wigo, di ba? Sana all. May mga instant sasakyan, di ba?
1: Di ba?
0: Talagang sasakyan pang pamilya na ito. Siyempre, yung motor Honda Click. Di ba?
1: Tama.
0: At ito nga po, iginanap po yung ika-apat na po, tatlong pangkaraniwang pulong po ng Sangguniang ng Palalawigan nito pong May 4 sa Session Hall, Lucena City. Sa session po, naipasa po ang ordinansa na nagtatatag ng digital system ng pangrehistro po at pagkakaroon ng prangkisa ng mga tricycle sa bayan po ng Tagkawayan na may layuning maiwasan ang kolorum na operasyon. Bukod dito, naipasa rin po ang supplemental budget po sa bayan ng Lopez at supplemental annual investment sa bayan po ng Timonan at Dolores na magagamit po nila sa mga programa at inisyatibang nagbibigay po ng pangailangan ng ating mga mamayan sa nasabing bayan. Congratulations po. At syempre, mamaya, alas 9, gaganapin na po yung face-to-face na ika-44 po na pangkaraniwang pulong na Sangguniang Palalawigan. Abangan po natin ang live nila. Diba?
1: Yan po, no? Nais naman po nating batiin mga kalalawigan ang lahat po ng sumubaybay sa atin ngayon sa ating live.
0: Maraming salamat po.
1: Ganon din po sa mga nakinig sa atin sa radyo. Ayan po, maraming salamat po. Babatiin po namin natin mga kasamahan sa Provincial Information Office, lalo na po ang aming hepe na si Sir June.
0: Good morning!
1: Ganon din po sa aming mga kasamahan pang iba, gaya po ni na Ma'am Ashi, si Jill po, si Nacha, si Fern, si Choi, si Kuya Rupert, Kuya DP, Kuya Gio, Kuya Gary, Kuya Jopet, Kuya Dondon, Kuya RC, pagaling ka, Tin, Isay, Ate Maymay, RK, at Jan.
0: Good morning sa inyong
1: morning.
0: Lahat.
1: Ayan po si Ate Will, mga adik po. Good morning po,
0: Happy Mother's Day, diba?
1: Yes, Happy Mother's Day.
0: Belated.
1: At dito na po, mga kalalawigan, nagtatapos ang ating balitaan sa buong linggo.
0: Patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan po ng pag-like at pag-follow sa aming Facebook page, Provincial Government of Quezon at Doktora Helen Tan.
1: Yan. Ako po si Aya Naravar.
0: At ako naman si Aleia Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Yan.
2: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.

0: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Pangulo, lumutang ang usapin sa emergency rice reserve kasabay ng natalakay na seguridad sa enerhiya na kung saan ay nabuksan naman ang fuel reservoir o imbakan ng langis para sa ASEAN. Kailangan din na niya itong palawakin upang sa panahon ng krisis ay mapaghati-hatian ang mga bansa sa rehiyon, matiyak ang supply at mapanatili ang katatagan ng presyo at seguridad sa pagkain. Patatandaan sa naging bilateral meeting ng Pangulo at ni Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung ay kanilang napagkasundoan ng pagtatatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: To put together a fuel reserve is something like the emergency rice reserve. That came up too because we talked about food. So to increase the rice emergency rice reserve that we share with one another when there is a crisis.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Department of Social Welfare and Development may paalala sa mga Grab at Moveit drivers sa pagbubukas ng special payout ng cash aid ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasa danger level pa rin ang heat index. Walinsangan ay inaasahang mararamdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na maitatala sa bahagi ng Aparika, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees Celsius din ang heat index na asahan sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius din ang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mahigit 1,000 katao arestado sa lungsod ng Maynila dahil sa paglabag sa mga ordinansa. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 1,117 katao ang nahuli ng Manila Police District o MPD dahil sa iba't ibang paglabag sa city ordinances mula alas 2 ng madaling araw ng Mayo 10 hanggang alas 2 ng madaling araw kanina, Mayo 11 taong 2026. Kabilang sa mga nahuli, ang mahigit 400 na lumabag sa smoking ordinance, 230 sa traffic violations, 133 sa curfew, 1,003 sa pag-inom ng, sa pampublikong lugar at 54 naman na nahuling half-naked sa lansangan. Sa kampanya kontra illegal na droga, isang operasyon ang isinagawa ng MPD sa Santa Ana, nagresulta naman sa pagkaka-aresto ng isang sospek at pagkakasamsam ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 34,000 pesos. Nakapagtala rin ng MPD ng 5 operasyon kontra ilegal na sugal na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 13 katao at pagkumpiska ng mahigit 2,400 piso na bet money. 2 individual naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra loose firearms sa Malate at Baseco, habang isang wanted person ang nadakip sa Moriones. Sa rescue operations naman, umabot sa nasa 123 minor de edad at 79 na mendicants o street dwellers ang nasagip at itinurn over sa mga barangay magulang, guardians at Department of Social Welfare and Development. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga House Leader, tiniyak na hindi sila matitinag o magpapa-intimidate sa political threat. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mariing tinutulan ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa mga miyembro ng Kamara na susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, hindi matatakot, mapipilit o mababantaan ang mga mambabata sa pagtupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas. Ito ang reaksyon ng House Leader sa banta ng PDP sa mga mambabatas na planong bumoto pabor sa impeachment ni Duterte na maaaring mawala ang suporta ng dating ruling party sa susunod na halalan. Sinabi rin ng PDP na hindi nito papayagang lumipat sa kanilang partido ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment charges. Vini Ortega, walang kongresista o opisyal ng gobyerno na dapat takutin ng ganting politikal dahil lamang sa pagsunod sa batas. Ayon kay Ortega, ipinapakita umano ng mga pahayag ng PDP ang isang mapanganib na kaisipan na naglalayong patahimikin at pilitin ang mga mambabatas na sumunod ng walang pagtutol. Nagbabala rin si Ortega sa publiko laban sa mga pwersa umanong nagtatangkang buhayin muli ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, ang extrajudicial killings, formerly controversy, paglaganap ng kriminalidad na may kaugnayan sa Pogo, mga kontrobersya na peking citizenship, sindikato ng illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
12: This is a public service announcement.
13: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
13: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
16: Nakagat ako ng aso, inay.
15: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
16: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
15: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
16: Ano na po ang gagawin natin, inay?
17: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10-15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. at agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
1: Sa mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
18: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
14: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
19: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayaba City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
20: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents, hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station, okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambemalolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
1: Oras po natin ngayon na 16 minutes after 9 o'clock.
0: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
1: Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. It's a very hot Monday morning. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez. Samahan ninyo hanggang alas 10 ng umaga as we bring you more information and updates with regards to the activities and a lot of things about the government agencies or government agencies. Makasama po natin sa bagay teknikal, walang iba kundi si Otoy Evangelista sa ating master control. Kasama din po natin si Kuya Robin Celis. And of course, sa kabila naman at AIC, si Kuya Ronald Rowe. So marami po tayong mga inihanda ngayong umagang ito. Meron din tayong mga pag-uulat na tatanggapin mula po sa labas ng impilan, mula po sa ating mga masisipag na PIA reporters from Mimaropa and of course, Calabarzon area. At kasama po natin ngayong umagang ito. Okay, at sigurado ako, astig na naman ang attire nito ngayong umaga. Walang iba kundi si Sir Dennis Tebrejo ng PIA Mimaropa. Magandang umaga, Sir Dennis!
2: Good morning, Sir Tom, at sa lahat pa rin ng mga taga-subaybay natin sa Sulong Southern Tagalog. Medyo nakaano tayo ngayon na parang maestro ang dating natin ngayon, Sir Tom.
1: Oo, tayo naman ay parang okay nga ang dating natin ngayon, Sir Dennis. Anyway, hindi natin makasama ngayong umaga si Ma'am Cecil. She begged off. At actually, makasama natin ngayon si Patricia Bermudez ng PIA Mimarosa. But then, wala pa yata siya sa Zoom meeting. So tayong dalawa muna, Sir Dennis, ano, hintayin natin mo si Tricia later on. Nako, ano ba itong nararanasan natin ngayon, Sir Dennis? Grabe, itong heat wave sa buong Pilipinas, ano? Kumusta dyan sa inyo?
2: Medyo mainit din, especially itong Friday, Saturday at kahapon, no, Sunday, ay kapapaligo mo pa lang, mamaya paglabas mo pa lang ng banyo ay talagang tagaktak na naman ang pawis. At talagang hirap na hirap tayo, lalo na sumisan pag hindi kaya ng ano ng katawan, yun nagsisimula ng mga heat stroke kasama ng tong
1: ano bang heat index diyan, ano, ilang palo ba ang sa inyong lugar, Sir Dennis? Pumapalo ng ano,
2: usually
1: heat
2: mga index? Nasa 30 plus lang kami ngayon eh, no, medyo mababa pa, pero lagi naman nakatutok itong ating mga nasa DOST and of course yung sa PDRRMO, nag-update din sila sa atin kung ano yung ating nararanasan ngayong init dito sa lalawigan ng Marinduque.
1: Pero pag 30 plus na, Sir Dennis, medyo ano na yan, delikado na rin yan, ano? Mainit na yan. Mm-hmm. At pag pumalo pa yan ng 39 to 40, grabe na, marami na tayong mararamdaman sa ating katawan na hindi natin nanaisin na maramdaman because of the heat na ating pong nararanasan. Uh-huh. Ayan.
2: And of course, Tom, ngayon nga, sabi nga ng PDRRMO, yung kanilang, ayon sa kanilang heat index dito, yung weather outlook nila, ay ngayon ay 27 to 33 degrees Celsius ang mararanasan temperatura dito sa lalawigan ng Marinduque.
1: Oy! Before anything else, i-welcome muna natin si Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon. Magandang umaga, Ma'am Tricia. Hello po. Nandiyan ka na ba? Ayan. Ayun, nasa opisina na si Ma'am Tricia. Kumusta, Ma'am Tricia? Bumati ka muna sa ating mga...
3: Good morning po, Sir Tom.
1: And... Yes. Sige, bumati ka muna.
3: Good morning po, Sir Tom and Sir Dennis. And syempre po sa ating mga kasamahan dyan sa Sulong Southern Tagalog. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Ayan, parang kagagaling mo lang sa flag ceremony, Tricia.
3: Opo, sir.
1: Nakapag-usapan natin ngayong umaga ito, as I've said a while back, ano, kasama Sir Dennis, ay itong heat wave na nararanasan natin sa buong Pilipinas. Sobrang init talaga. At Trisha, dyan ba sa inyong lugar? Anong heat index?
3: So far, sir, wala pa naman po particular. Hindi ko pa po, sir, nakikita yung heat index, at least dito po sa amin. At least, but the hottest areas po is usually po sa Sangli,

0: So ano naman dapat natin gawin sa panahong ito, Dennis, Tricia, no? Kapag po naranasan natin itong matinding init ng araw.
1: Siyempre po, sir, I think... Sige po, sir Dennis.
2: Sige po, ma'am Tricia. Kaya naman.
0: Siya ikaw muna, sige. Oo.
1: Parang ang ano po is usually, parang uminom po ng maraming tubig, and then kung po ano is magsusot po ng preskong damit po. Para yung init sa katawan ay hindi naman po maiipon po. Mm. Parang yun lang naman po. Sir Dennis po, baka may additional tips po kayo?
2: Yes, so siguro sa atin naman, no, lagi magbaon ng bimpo, no, face towel, at laging basa, no? Especially kasi kahit na nasa loob ng opisina, Sir Tom, Patricia, ay mainit pa rin yung singaw, no? Katulad dito, may aircon nga dito sa opisina, pero yung init ng yung temperatura kasi nag-ano doon sa penetrate doon sa may bintana, no? Sa bintana ko dito ay talagang napaka-init din, lalo na doon sa likod ko. Kaya, yan, tama nga sabi ni Mantricia ay dapat uminom ng tubig at huwag pababayaan na ma-dehydrate yung katawan. Kasi ang katawan natin, once na bubigay yan, baka huwag naman sana, no? Kung tumuloy-tuloy yan, pero payo pa rin natin sa ating mga kababayan, dapat be aware, no? Maging aware tayo sa heat index, kung ano man yung ano na dapat nating mga precautionary measures, o may mga gamot din na dapat, no, may mga dala ring gamot sa inyong mga drawers para in case na may mangyari ay mabilis tayong makabawi naman ng ating lakas, Sir Tom.
0: Yeah, yung sabi nga kanina, no, we should stay hydrated all the time dahil nga sa sobrang init ng panahon na naranasan natin. And of course, yung dress appropriately, yung suit natin ngayon, tama-tama yan dahil puro naka-light, ano tayo, colored dress, puti ang suit natin. So,
2: yes,
0: maayos yan sa, no, sa ganitong klase ng panahon. At siguro magbaon din tayo ng mga damit din, ano, extra clothing, ano. Pag tayo papasok.
1: Yes.
0: At kapag tayo lalabas, dapat sa mga malililim na lugar, we should seek yung mga yung mga area na ano na may shade. Ayan, hindi shady, ha. may shade para tayo ay makaligtas sa init. Grabe talaga, actually ako nagkakaroon ako ng rashes because of the heat na naranasan natin, at umiinom na ako ng gamot para makaiwas. So wag nang umatake pa masyado itong rashes na naranasan ko ngayon. Ayun. Grabe.
2: Alam mo, Sir Tom, sabi nga, ang rashes daw sa mga baby.
0: Oo nga, akala ko sa mga baby lang.
2: Sir Tom.
0: Pati pala mga, ano na datan na talagang rashes pa Grabe.
2: Pero alam mo, Sir Tom, totoo naman yung sabi mo, na dapat mga light colors. No? Kasi hindi nagpe-penetrate yung ano yung lamig, no, kapag dark yung color, especially yung black, no. Sabi nila yung black daw ay medyo okay. Siguro depende rin sa kung suot mo makapal o manipis, no. At hindi naman katulad natin, ako katulad ako, meron pa akong may panloob pa ako ngayon dahil nakabaro nga tayo, pero medyo ramdam pa rin natin yung init dito po sa loob ng ating tanggapan. Pero ang maganda pa rin na gagawin natin diyan, drink plenty of water. Siguro kung kinakailangan, ubusin natin yung isang galon para lamang hindi tayo mag-dehydrate. Hindi ba? Oo, hindi ba? Yun naman talagang dapat . Especially, Sir Tom, naalala rin natin doon sa mga nasa sasakyan. Isa pa rin yan, no? Na kapag kayo ay sasakay ng sasakyan, lalo lang yung init, no? Siyempre, mainit na mainit yung temperatura ng loob. Huwag nyo muna kayong pumasok, buksan nyo muna yung bintana, at siyempre, huwag nyo na kagad bubuksan ng aircon. Kasi pag yan ay binuksan nyo kagad,
0: tapos
2: mainit ang loob, dyan nababasag yung salamin, yung windshield. Dyan nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng sira yan, no? At nagkakalamat. Talagang hindi na, napalitan mo na talaga, Sir Tomals, wala ka na rin makikita. Kaya yan yung mga ganyan, mga temperature natin, dapat inaayos natin yung sa loob ng mga sasakyan. Kasi yung iba, Sir Tom, maraming mga drivers na hindi pa alam na ba, mainit, ang gagawin kagad nila, pagpasok, bubuksan kagad ng aircon. Pero pag naghalo yung init at lamig sa loob, doon nagkakaroon ng hindi maganda yung temperatura, kaya nagkakaroon, nababasag yung windshield natin. Medyo mahina pa naman yung windshield sa una. Well, yung mga sa likod at saka sa harap, sa gilid, ay although minsan naapektuhan din natin yan. No? So, at saka yung mga, huwag kayo rin mag-iiwan ng mga gamit na, especially mga cellphone.
0: Pabango.
2: Sa loob ng yung sasakyan. Pabango. Yan. No? Totoo yan, Sir Tom. At mahirap na. No? Baka mamaya ay yung pabangong yan ay maging it's you they're talking about. Ayan ang magiging lalabas yan. Kaya ingat-ingat lamang din po.

0: Eh, nabanggit niya, Trisha, kanina yung mga lugar na grabe yung heat index, ano. Meron ng mga pagkakataon na kapag dumating na sa ganyang klase ng heat index, magkakaroon ng heat stroke yung mga tao. So talagang pinapangalagaan natin ating katawan, lalong-lalo na ngayong mga panahong ito na sobrang init talaga ng panahon, at itong pagbabanta pa ng El Nino na ating inaantabayanan pa base nga sa mga report ng PAGASA, Trisha.
1: And then, din nga po sa, para maiwasan po yung heat stroke, parang dati nagpa-seminar po ang DOH regarding po sa heat stroke. Parang ang advice po nila is magsuot po ng light clothes, yung ninipis lang po yung mga tela. And then, syempre po, yung magdala ng tubig. Parang laging tubig is the key. Kasi para ma-regulate po yung init natin sa katawan. At saka yung syempre yung sa atmosphere po, sa paligid po natin, para ma-regulate po yung init.
0: Correct, correct. Dapat natin tandaan yung mga tips na yan na binibigay sa atin, lalo-lalo na ng DOH, Trisha. Nabanggit kanina, Sir Dennis, ano, yung sasakyan naman, huwag nating iwanan yung mga pets natin, ano?
1: Pet
0: bata. Oo, sa loob ng sasakyan, saka yung bata. Kasi minsan, sabi nga, baka masira yung aircon. So, ang tendency, sobrang init, baka magkaroon ng heat stroke din yung alaga nating mga alaga nating hayop. And of course, yung kung bata man ang iwanan natin, baka hindi makalabas at maaring grabing mga accident ang mangyari because of too much heat na nararanasan natin. Right, Dennis?
2: Yes, so alam mo, sir, to may malaking pananagutan natin yan. No? If ever na may ganyan na sitwasyon na mangyari, yung bata o minsan matanda, iiwan natin.
0: Oo, nanay, laging ganun eh.
2: Diyan ka muna saglit, at may bibilihin lang ako pero hindi natin alam yung pala may nangyayari na doon sa loob. So dapat kung possible, kung pwede nating dalhin sa isang malilim na paradahan o kaya naman, kasi medyo mahirap din kasi, Sir Tom, lalo-lalo na sa Metro Manila, nag-iikot dyan yung MMDA, wala, hindi ka pwede pumarata kung saan-saan, di ba? Pero siguro sa ibang lugar din, no? Sa ibang lalawigan din, may mga pinapatupad din na ganyan. Pero dapat, siguro kung magagawa naman tayo niyan, ay be sure na ligtas yung mga tao na nasa loob dahil mas mahalaga ang buhay. Alam mo, Sir Tom, dito sa Marinduque, no, at saka syempre doon sa Oriental Mindoro, nakita natin puro puno ang mga lugar, no, at medyo malamig pag nasa labas.
0: Maganda,
2: malamig, yeah. Hindi mo gaano, yeah, tumambay ka lang sa ilalim ng ano, maglagay ka lang ng parang yung ano ba rin, yung stretchable na ano, yung para kama, no, na hammock kaya kung tawagin, ay maganda rin nasa ilalim ka ng puno at pag doon ka magpalamig at saka kung may magpaparadahan yung mga sasakyan, ilagay nyo sa isang safe na lugar. Alam ko, Sir Tom, marami rin dyan at sa Quezon, no, na marami rin mga lugar dyan na may mga puno pa sa lukuyan. At kasi yan ang isang napakagandang kaya dito, Sir Tom, alam mo, sa totoo lang, no, mainit sa labas pagdating na madaling araw dito. Ako yung naka-electric pan lang. Pinapatay ko yung electric pan mga alas 2, alas 3 sa madaling araw dahil malamig. No? Siguro gawa nga na itong likod kasi ng Kapitolyo ay napaka maraming puno dito, Sir Tom. At marami tayong, of course, nararamdaman natin ay kakaiba at medyo gumaganda rin yung temperatura ng ating katawan. Kasi, at saka, Sir Tom, no? At saka, isa pa rin, isa natin pwede rin maibigay na tip, no? Kapag ganyan, mainit, bagong gising, no? Pagka maliligo nga daw, Sir Tom, dapat daw unahin muna yung paa, no? Wag yung buhos kagad sa ulo.
1: Kasi,
2: yung body temperature natin yan, medyo mainit, no? So, paa, ng patas, hanggang bali, hanggang katawan, hanggang dumako na tayo sa ulo. Ganun pala dapat ang pagligo natin para yung body temperature ay ma-balanse. Saka, Sir Tom, ito pa, isa na lang, no? Ang aking pansi-share, no? Sana sabi nila kung minsan yung panahon malamig. Sa totoo lang, pagka malamig ang panahon, kinakailangan mo maghilod. Ganyan, naranasan ko yan, okay, nagmumotor. Ganyan na ginawa ko, pero ako'y naligo. Pagka'y tumatakbo na, lalo pag malamig ang panahon, hindi na nararamdaman yung lamig, eh. So, ganun pala ang technique doon. So, kinakailangan lagi tayong malinis ang ating katawan para hindi rin tayo prone sa mga karamdaman. Of course, ang bakterya, lumilipad lamang yan, no? Paikot-ikot at sana huwag tayong mabiktima niyan, Sir Tom, Ma'am Trisha.
0: Ayun. Trisha, meron ka mo yung dadagdag?
1: Wala. So far, nasabi na lahat. Si Sir Dennis. So, nga, nina-notes ko nga yung mga tips si Sir Dennis.
0: Oo nga. Dapat natin in-note yan. Ano. At Tricia Dennis, ano, pumunta ko dyan sa Oriental, Occidental Mindoro nung panahon na ganito rin. Halos yung heat index ay malala. Grabe, sobrang init doon. Yung mga palayan ay natutuyo na halos nung last time na punta ko dyan. Yun yung kasagsagan nyo ng El Nino. Buti nga ngayon, Sir Dennis at Tricia, meron na tayo mga solar-powered irrigation system o yung SPIS na inilatag ng pamahalaan para sa ating mga magsaka. So, nakatutulong na malaki ito. Non-stop kasi yung daloy ng tubig kapag meron tayong solar-powered irrigation system. At yun ang tuloy-tuloy pa rin yung pagdatanim natin because of this system na inayuda o binigay na ayuda ng pamahalaan sa ating mga magsaka. Yun naman ang kagandahan nun, ano, itong solar-powered irrigation system na ito. Ayun.
1: Tsaka, sir, parang Sige, Sir Dennis.
2: Sir Tom, no, di ba nagkasama tayo no, sa Mansalay? No,
0: oh, first time sobrang tayo init noon, grabe.
2: Oo, sobrang init. At totoo, di ba nakita natin, sabi mo nga kanina, ituyo-tuyo yung mga palay, totoo yan. At saka yung mga balon, talagang halos drain na.
0: Halos no, drain
2: Tom,
0: na, no?
2: Nung makita natin. Yes, mm-hmm. Halos drain na. Pero patingin ko, yung temperature nung una tayong nakita doon, at saka yung ngayon, parang halos parehas eh.
0: Mm-hmm.
2: Sobrang grabe correct. Talaga ang init. Pero ano pa rin natin yun, mag-ingat pa rin tayo. Pero sana, tuloy lamang tayo manalangin na maging maayos po ang ating bansa. Okay, Ma'am Tricia?
0: And Tricia, you're saying?
1: Ayun, wala na yun. Iniisip ko, kasi sinesearch ko nga po yung sa solar-powered irrigation system. It's a project po pala ng NIA at ng DEA.
0: Yeah, correct. Oh.
1: Ng ating ano. So, mas ano po siya, especially sa Mimaropa and sa Quezon areas kasi dito po yung mga palayan natin eh.
0: Mm-mm.
1: At saka yung mga taniman. So, maganda po palang program ito.
0: Malaking tulong yan, Tricia. Nako, before anything else, meron tayong balita dito. Actually, si Tricia muna, isasalang natin. Ano? Tricia, meron ka palang report dito. Ano? Painggan at panoorin natin itong report ni Tricia before we go on a break. Sige po.
3: Bawat barangay ay makikinabang kasabay ng pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa lungsod ng General Trias ngayong araw, ika-4 ng Mayo.
4: Hatid ng programa ay libreng bigas para sa 2,000 gentresenyo, 200,000 pesos na halaga ng financial assistance sa mga barangay at scholarship naman para sa 165 na mag-aaral. Ayon sa Pangulo, malaking tulong sa pagpapatupad ng Local Government Support Fund ang mga LGU upang matukoy ang mga programa sa barangay na paglalaanan ng pondo. Para sa mga residente ng General Trias, bukod sa libreng bigas at mga proyekto sa barangay, malaking tulong rin ang hatid ng bawat barangay makikinabang program para matustusan ang pangangailangan ng mga mag-aaral na college student sa kanilang lungsod. Mula sa Philippine Information Agency, Patricia Bermudez para sa Integrated State Media.
0: Maraming salamat, Patricia, sa ulat na yan. Galing nga. Mag-break muna tayo, Sir Dennis at Patricia. And we'll be back with more of Sulong Saudon Tagalog. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong aalis.

0: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
1: Okay, finally we're back. Kasama pa rin po natin sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Walang iba kundi si Sir Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa and of course si Tricia Bermudez ng PIA Calabarzon. Ayan, first time naming makasama ang dalawa ni Sir Dennis si Tricia. Pero nakasama ko lang si Tricia before. Ayun. At si Ma'am Cecil siguro magbabalik na siya next week, right Tricia? Hopefully. Okay. Anyway, sige, tuloy-tuloy po ang ating mga pagbabalita. Ngayon pong umaging ito, simula muna Sir Dennis, mga reporter natin from PIA Mimaropa.
2: Okay, thank you very much Sir Tom. Hatong na tayo sa mga balita. 200 pamilya sa Coron, Palawan ang formal na nga nabigyan ng sariling bahay sa ilalim ng housing program ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni Orlan Habagat ng PIA Palawan.
3: Sulong Southern Tagalog.
4: Formal nang ipinagkaloob ng National Housing Authority ang mga bagong unit ng pabahay sa 200 kwalipikadong benepisyaryo nito sa Coron, Palawan. Ginanap ang ceremonial awarding ng mga housing units sa Barangay San Nicolas nito lamang buwan ng Abril. Ang naturang proyekto na tiniguriang Coron Heights ay bahagi ng Yolanda Permanent Housing Project ng NHA na naglalayong magbigay ng ligtas at permanenteng matitirhan para sa mga nasalanta ng bagyo. Pinangunahan ni Assistant General Manager Alvin S. Feliciano at Region 4 Manager Roderick T. Ibanez ang pamamahagi ng mga Certificate of Awards na nagsisilbing katibayan ng pagmamayari ng mga pamilya sa kanilang bagong tahanan. Ayon naman kay NHA Mimaropa Officer in Charge Maximo R. Cabasal, ang ipinamahaging 200 units ay bahagi lamang ng 1,470 housing units ng Coron Heights. Maliban sa Coron Heights, mayroon pang proyektong pabahay ang NHA sa Coron. Ito ay ang Coron Residences na inaasahang mahigit 1,000 benepisyaryo naman ang makikinabang dito. Tulad ng Coron Heights, ang Coron Residences ay bahagi rin ng Yolanda Permanent Housing Project. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
5: Yan. At sa free wifi for all, inilunsad ng DICT sa lalawigan ng Rizal. Para sa detalye, nandito po si Ms. Min Odo. Magandang balita mula dito sa lalawigan ng Rizal. Opisyal nang inilunsad ng free wifi for all ng Department of Information and Communications Technology sa ikalawang distrito ng Rizal kung saan 55 paaralan, barangay hall at ospital ang bibigyan ng libreng wifi upang palakasin ang koneksyon at patatagin ang edukasyon para sa mga mag-aaral.
6: Sa pangunguna ng DICT kasama ang Department of Education at pamahalaang lungsod ng Antipolo ay opisyal nang inilunsad ang free wifi for all, isang government-run internet connectivity na prioridad maipatayo at may pagkaloob sa mga paaralan at ilang mga pampublikong lugar. Sa tulong nito, magkakaroon na ng libreng access sa internet ang 51 eskwelahan, 3 ospital at 1 barangay sa ikalawang distrito ng Rizal. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, makakatulong ang free wifi for all upang makapagbukas ng mas maraming pinto ng oportunidad sa mga mag-aaral at iba pang benepisyaryo ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay koneksyon, komunikasyon at access sa impormasyon na maaaring makapagbago at makapagpaunlad ng kanilang buhay. Bukod sa free Wi-Fi for all, inilunsad na rin ang SPARK o Strengthening the Philippine Workforce through Adaptive and Responsive Digital Knowledge na layong palakasin ang kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng ICT upang masigurong nakakasabay sila sa pagbabago ng teknolohiya at magkaroon ng maayos na hanap buhay batay sa kanilang kakayahan. Nagkaloob din ang ahensya ng 6 na UNDP tablet sa Rural Health Center ng Antipolo na magagamit naman para sa sektor ng kalusugan. Sa tulong ng free Wi-Fi, SPARK at iba pang programa ay sinisiguro ng DICT na makamit ang isang bagong Pilipinas na konektado, may ugnayan at mas matatag para sa lahat ng mamamayan. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at iba pang integrated state media. Ako si Maine Odong Pangan ng PIA Calabarzon para sa integrated state media.
1: Maraming salamat, Mrs. Pangan. Ayan, newlywed dyan si Maine. Anyway, before we give you some tips about what to avoid this summer season at itong grabing hit na naranasan natin ngayon, 28 areas pala, no, Dennis and Patricia, ang nakararanas ngayon ng 40 plus degrees Celsius according to the reports. At delikado na raw ito, nasa danger level na itong indices na ito as of this time, May 11, 2026. So ano bang may papayan natin, Tricia, no, before we let them go, Tricia, about the things that we should do and avoid ngayon pong nakararanas tayo ng matinding heat index?
7: Actually, sir, kanina na bigyan natin ng emphasis yung siyempre, pag-stay sa mga shady areas, sa mga malalamig, and then remaining hydrated, pagsusuot po ng mga komportabling damit. At siyempre po, yung siguro ngayon nakakatulong po yung to stay indoors as much as possible.
1: Correct.
7: Po. Mm-hmm. Kasi siyempre, bukod sa makakatipid po tayo sa gasolina at pamasahe, siyempre po, iba pa rin po yung preskong hangin at kung swerte po kung meron tayong electric fan at aircon po sa bahay, makakatulong din po ito. And syempre, yung less exposure po sa init ng araw po.
1: Okay.
7: Yeah. Sir Dennis.
1: We'll take note of that. Okay. Sir Dennis, ikaw naman.
2: Okay. So, sabi nga niyo, Tricia, eh, kinakailangan sa well-ventilated area tayo at marami rin naman kasing lugar, no, na talagang hindi talaga kahit sa kapumunta na talaga napakainit. Sabi nga, kung hindi naman importante yung lakad, ay better stay home at enjoy the breeze of the air ng inyong tahanan. Of course, yung mga walang aircon, ay mag-tease na kayo ng fully electric fan, no? Eh, kung may fully air condition, ayan ang may fully electric fan. Kaya kailangan natin maramdaman naman ng ating mga kababayan yung pagiging maayos ang kanilang pangangatawan. Kasi kinakailangan, unahin din natin ang ating sarili, no? Although marami tayong mga kinakaabalahan, pero kahit sa bahay, kung minsan ay sa pagluluto, lalo-lalo na Sir Tom, no, Ma'am Tricia, ay napakainit na rin yung temperatura, no? Dahil mainit yung iyong niluluto, tapos mainit pa yung buong kabahayan, medyo delikado na rin yan. So, lagi rin kayong iinom ng tubig. At saka yung mga nasa taming maganda rin dyan, pagkadating ng hapon, lumabas kayo, makabawi-bawi man lang kayo. Kung may mga dagat sa inyong mga paligid, pumunta kayo sa dagat, maligo kayo, para maibsan naman yung init ng katawan. Kasi iba rin yung nabibigay o naidudulot ng tubig dagat, no, sa ating katawan. Maganda rin yan na meron din tayong ganyan. No? So, aside from doon sa mga tubig na fresh water natin. So ilan lang ang mangyayari sa ating mga tips na pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan. Kaya kung meron man kayong mga nararamdaman, nakakaiba, na hindi nyo pa nararamdaman nung una, I better consult the doctor para ma-sure kung ano po yung mapapayo nila sa inyo at kung anong gamot po ang inyong iinumin. Sir Tom, Ma'am Tricia.
1: Ayan, Dennis, Tricia, napakaswerte ng mga naninirahan sa kanayunan, ano, dahil presko ang hangin at pwede silang tumambay dyan sa mga puno. Sabi mo kanina, hammock, next, social nyo na. Hammock, ha? At doon sila
7: duyan.
1: Pwede. Yeah, duyan. Duyan lang pala yun.
2: Oh, yeah, no. Hindi ko ma-express ng
1: tagal. Pero,
7: hamak.
1: Oh. And of course, Dennis, Tricia, napabagabag din ako dahil paano naman yung mga tao na nasa mga lugar na walang kapunuan, di ba? Tapos dikit-dikit yung mga bahay nila, yung iba ay wala pang electric fan. So, napakaswerte din natin dahil kahit papaano no, meron tayong mga electric fan at aircon sa ating mga bahay. Pero yun nga, paano yung mga tao na naninirahan sa mga ganun. Anyway, sana no, masurvive nating lahat ito, itong heat wave na nararanasan natin ngayon because of the sudden change of temperature. Climate change na nga yata eh. Anyway, Patricia, sige, paalam na muna tayo and after you si Sir Dennis naman. Sige.
7: Ayan, maraming salamat po. Sa ngalan po ng aming Philippine Information Agency Calabarzon at ang aming Regional Director, RDMAC Arzadon po at Sir Fred Morcavan. Maraming salamat po, Sir Tom, Sir Dennis at sa lahat po ng bumubuo ng Sulong Southern Tagalog para po sa muling pag-imbita sa amin. So, see you po sa susunod na episode po ng SSP.
1: Thank you, Tricia.
2: Okay, maraming salamat naman, Tricia. At salamat pa rin po ng mga sumusubaybay, particular yung mga nasa Mimaropa region. Maraming salamat pa rin po ang pinapaabot po ng PIA Mimaropa. Sa ngalan pa rin po ng aming regional head na si Ma'am Heming Guillermo, Assistant Regional Head Dr. Luisa Cueto, at si Sir A, si Sir JJ, at lahat po ng Mimaropa team. Ako pa rin po inyong lingkod, Dennis Debreo, pansamantala na mamaalam at babalik po muli sa susunod na Lunes dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog. Sir Tom.
1: Thank you so much, Dennis. Thank you so much, Tricia, in behalf of our technicians. Of course, Otto Evangelista, Robin Celis, and of course, Ronald Rowe. In behalf of Ma'am Cecil Cambe Maloles. And of course, our station manager, Kudik Cantos. Ako po si Tom Alvarez. Ingat po tayong lahat. Please stay hydrated. Bye for now, and please stay safe.
8: Sulong Southern Tagalog. Palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong, Southern Tagalog.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427, o mag-

0: ng ma-convict na sa taong bayan din po yan. At the last end po, sila po ang magde-decision. Kasi po, meron po laging eleksyon. The only way to really remove a person, an erring public official, is through election. You do not elect him back. Or if he's doing good as a public official, then you re-elect him or her in office. Anyway, magpunta tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag. 65 na mga individual, target na beneficiary ng Jobstart Program ng DOLE at pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte. Rani?
1: Radyo Pilipinas. Nasa 65 na individual ang target na benepisyaryong may empleo sa pamamagitan ng Jobstart Program sa pagtutulungan ng Department of Labor and Employment at ng Provincial Government of Ilocos Norte. Ayon kay DOLE Ilocos Norte Head Janeline Martin, ang Jobstart Program ay sasanayin ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw na mayroong 505 piso na allowance o nakabase sa minimum wage sa lalawigan. Pagkatapos nito ay dadaan sa internship ng 3 buwan at susweldo ng minimum wage. Sa pamamagitan na niya, may hahanda ang benepisyaryo na may empleo at dito gagamitin ang mga natutunan sa papasuking trabaho ng benepisyaryo. Dagdag ni Martin na katulad lang ng Jobstart Program ang Government Internship Program, ngunit sa mga opisina naman ng pamahalaan ang target para sa pag-empleo sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Report. Maraming salamat sa iyo, Rani Durilag. Anyway, bago tayo magtapos, gusto kong bumati sa ating mga kasamahan, no? Dito sa Cagayan Economic Zone Authority, sa CESA, ang ating mahal na kalim, si Katrina o ang si Henry Day. Ma'am, ingat lagi, no? Alam ko, you're hardworking. And then, marami kang ginagawa para sa bansa, no? Just the same, I also greet the members of the MPR, no, the officers and the board directors, the regional directors, and also our good friend, Hepe ng LTO, si Marcos Lacanilaw, Assistant Secretary ng DOTR. Siyempre rin si Undersecretary Billy Racho ng Anti-Red Tape Authority, kasalukuyang Deputy Director General. These two gentlemen are doing excellent work in their respective fields. Anyway, ako'y magpapaalam na. Gusto kong magpasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, sila Roban Malilin, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. Again, maraming salamat, and I'll see you tomorrow sa programang Leslie Bocobo Live.
2: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong kapuluan. 4 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos na patuloy na i-monitor ang Navotas landfill sa kabila ng pagkaapula na nito. Si Alvin Balthasar sa balita mula Malacanang.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging tuloy-tuloy pa din ang pagmamonitor sa Navotas landfill. Bagamat, naapula na ang sunog dito. Ayon kay Pangulong Marcos, 24/7 ang nais niyang maging monitoring kabilang ang pagsasagawa ng air at water quality testing. Nais din ng Pangulo na magsagawa ng thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots

0: Habang ipinagutos din ng puno ng Kutibong health monitoring para sa mga residenteng naapektuan, ganun din sa mga Westlanders. Ang pinakamahalaga ngayon pagbibigay din ng Pangulo ay masigurong ligtas ang ating mga kababayan at makabalik na sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tumulong sa pag-aapula ng sunog sa Navotas landfill, kabilang dito ang mga nasa pribadong sektor at technical assistance na ipinagkaloob naman ng Japanese government. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Party List Solon, naghain ng resolusyon para imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain si Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente at ang iba't ibang pass-through charges na pinapataw sa mga consumers ng Meralco at iba pang distribution utilities. Sa ilalim ng House Resolution Number 995, inaatasa ng House Committee on Energy na suriin ang epekto ng mga subsidiya at iba pang dagdag singil na ipinapasa sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga mamamayan. Ayon kay Jokno, maraming singil ang ipinapataw sa mga consumers tulad ng generation charge, transmission charge, systems loss charge, universal charge, lifeline subsidy charge, feed-in tariff allowance, green energy auction allowance, missionary electrification charge at iba pang buwis. Samantala, ito naman ang pinapayagan sa ilalim ng batas gaya ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, Expanded Lifeline Rate, Renewable Energy Act at Expanded Senior Citizens Act. Sinabi ni Jokno na sa panahon ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi dapat dagdagan pa ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, 600 megawatts Pangasinan Wind Project palalawakin sa mahigit 13,000 na ektaryang Certificate of Good Standing na ipinagkaloob ng Department of Energy. Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, tayog sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob ang DOE ng Certificate of Good Standing sa Pangasinan Wind Farm Power Project ng Airstream Renewables Corporation matapos matugunan ng kumpanya lahat ng rekisito at obligasyon sa ilalim ng kanilang Renewable Energy Service Contract. Kaugnay nito, inisyu rin ng DOE ang Wind Energy Service Contracts at Registration Certificates para sa 600 MW Pangasinan Onshore Wind Power Project. Sakop ng proyekto, mahigit 13,770 hectares sa mga bayan ng Labrador, Mabini, Infanta at Bugalyon sa Pangasinan, pati na ang Santa Cruz sa Zambales. Ikokonekta ang proyekto sa NGCP Labrador Substation sa pamamagitan ng 8-kilometer 230 kV line. Ayon sa DOE, mahalaga ang Certificate of Good Standing upang matiyak na sumusunod ang renewable energy developers sa tinakdang timeline at contractual obligations bago simulan ng aktual na konstruksyon. Ang proyekto ay kabilang sa onshore wind developments na iginawad sa Airstream Renewables noong 2025 bilang bahagi ng pagpapalawak ng renewable energy projects sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Bradestrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At sa panghuling balita, pamahalang lungsod ng Baguio, palalakasin ang pest control program. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, may balita si Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mag-ipag-ugnayan ng Baguio City Health Services Office sa mga may-ari ng mga establishmento upang palakasin ang pest control program ng lungsod. Ito ay bilang hakbang laban sa pagkalat ng mga sakit na dala ng peste. Ang kay Dr. Celia Flor Brillantes, nagpamuno ng CHSO, isa sa mga pangunahing sanhi ng iba't ibang karamdaman sa lungsod ang pagdami ng peste, kaya mahalaga ang maayos na koordinasyon sa mga establishmento upang mabawasan ang populasyon ng mga ito sa lungsod. Sinabi ni Dr. Brillantes na kabilang sa pangunahing pinagmumula ng peste ang mga basurang mula sa mga negosyo at establishmento. Dahil dito, kinakailangan umano ang mahigpit na pagkipagtulungan sa wastong pagtatapon ng solid at liquid waste upang mabawasan ang mga lugar na pinamumugaran ng peste. Anya, makakatulong ito upang mapigilan ang pagpasok ng mga peste sa mga tahanan at establishmento na maaaring magtulot ng kontaminasyon sa pagkain at pagkalat ng sakit. Binigyan din ng opisyal na mahalagang katuwang ang mga may-ari ng mga establishmento sa pagpapatupad ng pest control program dahil kabilang sila sa malalaking pinagmumulan ng basura kung saan dumarami ang mga peste. Idinagdag pa rito na kinakailangan ng kooperasyon ng buong komunidad upang maging matagumpay ang kampanya laban sa peste at mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Plano mo bang magbiyahe at magbakasyon? Narito ang ilang paalala para sa iyong kaligtasan. Una, alamin muna ang ilang bagay sa lugar na pupuntahan, gaya ng mga lokal na batas, kondisyon ng panahon at anumang travel advisories. Ikalawa, siguruhin ang iyong mahalagang dokumento. Gumawa ng digital at nakaprint na kopya ng iyong pasaporte, ID at travel insurance. Ikatlo, mag-impake ng maayos. Magdala ng mga pangunahing gamot, maliit na first aid kit at ilagay ang mga mahalagang gamit sa iyong carry-on. Ikaapat, mag-book ng matutuluyan at transportasyon mula lamang sa mga mapagkakatiwalaang provider. At panghuli, ibahagi ang iyong itinerary sa iyong kapamilya o kaibigan. At laging magtiwala sa iyong kutob habang naglalakbay. Ang kaunting paghahanda ay malayo ang mararating. Bumiyahe ng matalino, manatiling ligtas at i-enjoy ang iyong paglalakbay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: Underserved areas, walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time. Ako, 6 na minuto na. Makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Radio Público, servicio. Radio Público, servicio.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hello on Monday. Gandang umaga po sa inyo lahat. Energy, energy, energy. Gandang umaga. Maaliwaras pa rin ang papawirin. Maulap nga din. At mayroon ng init factor na inyong nararamdaman. Hello there. Welcome mga kabisyo sa serbisyo. At ngayong araw na ito, paglilingkuran na naman po namin kayo, hayaan nyo kaming maglingkod sa ngalan po ng public service. Napapakinggan sa 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At saka may mga nasa social media, hello there! Oo, kumusta po kayo na yung pagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos at mga taga Pangasinan, Masanto, si Kabuasan at si kayo namin, mga taga Pampanga, Maya Bahabag po, kay Kongan, hello, hello! Kinukumusta kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, opo, mga taga Pampanga ha! Samantala, mga taga Bicol, Maray na Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Hey, yung ating mga kababayang mga Bisaya, steady ho ka diya. Ay, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Yes, at mga kasama din, mga nandyan sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Hala, hala, hala. Galaw-galaw ng konti, indak-indak ng konti kung ngayon nasa bahay. Pero mang nagmamaneho, oops, steady lang, makinig lang, patango-tango, huwag magtititingin sa mga cellphone, eyes on the road. Higi, higi. Samantala mga kababayan, ngayong araw natin ay happy birthday muna sa aking mga kaibigang nako, Yusek Aboy. Birthday mo pala ngayon, doho, si attorney Aboy Paraiso, yun nang siya ang sa ano, siyempre ICC. Gandang umaga kung kilan niyo si Yusek Aboy Paraiso, batiin niya ng happy birthday, tapos yayain yung kumain. Pero kayo magbabayad. General Roman, Al Corpus, and Glory, and General Jobel, hello, hello, hello. Siyempre, at saka si General Elmo, former Brigadier General Elmo, siyempre, San Diego, yun, ng Quezon City, the DPOS, Department of Public Order and Security dito sa Quezon City. Hello there! Happy, happy, happy, happy birthday! Sana ay mag-enjoy at mabusog mo, isama mo na kami rito. Thank you, thank you! Ayos siya. Ngayong araw na ito, mga kababayan, may mga balita at inaasahan natin ng special coverage mula sa Malacanang dahil sa pagdating ng President ng Republic of Paraguay, si Santiago Peña Palacios, na magka-courtesy call sa Palacio ng Malacanang. Ang tabayanan po yan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Publiko Serbisyo sa 738 at 104.3 FM. Oy, siya nga pala, itutuloy ko yung noong nakaraang Biyernes. Na alam niyo po na isang mayroong isang grupo na nag-file ng kaso sa mga dati at kasalukuyang mga opisyal ng Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising Regulatory Board. At yung ngayon, kumpanyang may hawak ng LTO IT o Information Technology System. Yun nga yung Stradcom. No? Nako, yung grupong ito ng mga nag-iingay ay mukhang nung maibigay na, maisampa na ang kaso sa ombudsman. Abay, maraming paglilinaw na meron dapat na malaman ng ating kababayan. Sa nalaman kong impormasyon, alam po ba niya na ang LTO IT system ay operational na mula pa noong 2003? O yan, malinaw ho yan. Nakaproseso na ito ng mahigit na 350 milyon transaksyon sa buong bansa. Galing, ano? Kita nyo naman, 350 million transactions na mula noong 2003. Sa kasalukuyan, ito pa ay ginagamit sa mahigit na 450 na land transportation office sites. Okay.

0: Kaya ito mga kababayan ay kayang-kayang magproseso ng hanggang 150,000 na transaction kada araw. At ito tumatakbo ng real time at walang backlog. Oho. Iyan po ang katotohanan ayon dito sa impormasyon na aking nalaman. Yun namang sinasabi na paniningil noong computer fee. Oh, tayo na may mga sasakyan at nagparehistro o nag-renew ng registrasyon. Alam nyo ba na mahigit ng 2 taon hanggang ngayon ay hindi pa pinapalitan yung 169 na computer fee na inaprubahan noong 1997 sa ilalim ng Original Build and Operate o tinatawag na Build, Own and Operate Agreement at muling kinumpirma ito sa taon 2016 Phase-Out Agreement. At ang bayad ay hindi tumaas sa mahigit na 20 taon. Kita nyo yan, mga kababayan? Yan po ang sinasaklaw ng bayad ang nung binayaran natin kung kayo meron sasakyan doon sa 169 ay yung operational matters, yung maintenance, yung upgrade ng sistema, yung network infrastructure, yung data centers, kasama ang disaster recovery at technical support sa mahigit na 450 na LTO sites or land transportation offices. At walang ginagastos, mga kababayan, ang gobyerno para sa sistema. Yung mga aktwal na gumagamit lang ng serbisyo ang nagbabayad nito ng information technology or IT fee or computer fee. Ayan, inuulit ko ha. Wala pong, ang aktwal lang na ginagamit o aktwal lang na paggamit ng serbisyo ang binabayaran doon sa 169 fee. Samantalang, eto ngayon ang malungkot. Yung nag-iingay tungkol doon sa LTMS ay gumastos na ng 8.2 billion pesos mula sa pondo ng gobyerno. Mantakin nyo yan. Ito po eh. Nako, nangangailangan ito ng humigit kumulang na 1 bilyong piso kada taon para sa maintenance. Na ang ibig sabihin, mga kababayan, lahat ng nagbabayad ng buwis na katulad nyo at katulad ko ay pinupondohan ang LTMS. Oho, kahit hindi nila ito ginagamit. Ano po? Nananatiling hindi buo ang sistema kahit ganito kalaki ang gastos. Ang galing, ano? Magaling yung kumpanyang nagsulong ito. Nako, ang sa kasalukuyan pala, ang LTMS ay walang aktibong maintenance contract at walang pondo para sa cyber security. Ito eh, sinasabi nung ayon sa Dermalog, umaabot sa humigit kumulang na 2 billion pesos. 2 billion pesos na tumataginting bawat taon na gastos upang mapanatiling ligtas at lubos na operational ang LTMS daw. Nako. Eh kung walang maintenance, mga kababayan, mawawalan ng security, monitoring, at technical support ang LTMS. Ito ay nagdudulot ng panganib sa personal na datos ng milyong-milyong motorista. Opo, kasama na dyan si Engineer Roban. Engineer Roban, ikaw, motorista ka eh. Diba? May-ari ng sasakyan. Ako, iyan, at iba pa. Milyon-milyon yan. Naku, napakadelikado pa rin ito. Samantalang, ang LTO IT system ay gumagana sa ilalim ng isang binding agreement. Mayroon itong mga provision uko sa security management. May 72 hours pa na window para maresolba ang mga isyo at may ganap na pondo para sa disaster recovery facility. Yan. Mamaya, daragdagan pa ho natin itong impormasyon na akin natanggap tungkol dyan sa yung mga nag-file ba ng kaso laban doon sa mga opisyal na dating opisyal ng DOTR, LTFRB at LTO, pati na yung mga kasalukuyan, nako, nilalabusan nitong mga nagre-reklamo kuno. Ayan, yan ang impormasyon na aking natanggap at kailangan maitama at maliwanagan nating lahat na mga motorista o yung mga may-ari ng sasakyan. Lahala! 17 minuto na makalipas ng alas 10 na umaga. Eh, siya, tanggap muna tayo ng report mula sa mga ating reporters ng Radyo Pilipinas. Dahil ito, mayroon, alam po ninyo, may pinag-uusapan ngayon that sa ngayong sitwasyon, mayroon pong subpoena na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, inilabas na ng CIDG. Alamin natin ang report na yan mula kay J. Mark Dagala. At sa ilang saglit po ay malalaman natin sapagkat yun po ang kanyang i-report sa atin. Alright, J. Mark!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Hey Mark, ganda umaga.
2: Yes, Kuya Kiko, inilabas na nga ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay may kaugnayan sa pagpapatuloy ng investigasyon ng CIDG. May kaugnayan sa war on drugs na nakalipas na Administrasyong Duterte. Inilabas ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ang naturang kautusan. Ngunit paglilinaw ng PNP ay hindi ito isang warrant of arrest. At ito'y simpleng imbitasyon para sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa dating PNP chief ng Duterte administration. Sinabi pa ng PNP na ito'y sakaling mabigong mag-comply, itong si De La Rosa ay posibleng maharap ito sa indirect contempt. Matatandaan, kahapon sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na ipatatawag nila si De La Rosa upang personal na umarap sa CIDG bilang bahagi ng investigasyon sa insidente ng mga patayan. Nilinaw din opisyal na hindi arrest warrant mula sa International Criminal Court ang ipadadala at wala rin itong planong arestuin si De La Rosa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Kaya na-report ni J. Mark Dagala. Samantala mga kabayan, tuloy-tuloy ang ating mga balita. Merong situation report si Alvin Baltasar mula sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Ukol dito po sa state visit ni Republic of Paraguay President. Narito ang report ni Alvin Baltasar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Hey, okay,
0: good morning! Dumating na ba ang bossing ng Republic of Paraguay, President Santiago Peña Palacios? Galing, pupunta sa Palacio ng Malacanang. Ayos ba, Alvin?
3: Oo, Kuya Kiko, at all set na. Itong mga ginawang paghahanda ng Palasyo ng Malacañang para sa pagdating ngayong alas 10:30 ng umaga, inaasahan ang pagdating nitong si Paraguay President Santiago Peña Palacios at na kung saan ay inaasahan magkakaroon sila ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos. 10:30 natin inaasahan ng Pangulo ng Paraguay, Kuya Kiko, ano? At kasama rin, of course, doon sa magiging aktibidad ng Paraguayan President ay yung bilateral meeting nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang kasunduan din yung lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. At meron ding tinatawag na joint statement sina Pangulong Marcos at si President Palacios na ihahati din natin maya-maya lamang, Kuya Kiko, as soon as magsimula na itong programa kaugnay ng gagawing pagbisita sa palasyo nitong si Paraguayan President o Paraguay President.

0: Alam mo, nabanggit ba kasi sa state visit na ito, mahahalaga yung mga pinag-uusapan. Ay, Republic katulad ng Paraguay ay interesado sa Pilipinas. Ano kaya may dadagdag mong mga detalye o kaya mapahapyaw lang na posibleng cooperation ng ating bansa at ang Republika ng Paraguay?
1: Ang inaasahan nating mapag-usapan ni Pangulo Marcos at saka ni President Palacios, Kuya Rico, yung merong kinalaman sa kalakalan at siyempre yung pamumuhunan sa agrikultura at yung, of course, yung pagpapalawak ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Paraguay, Kuya Rico. Yun, doon siguro sa sentro yung gagawing pagkikita ni Pangulong Marcos at ni President Palacios at ilan yon sa mga magiging focus ng kanilang usapan mamaya sa pamamagitan ng bilateral meeting.
0: At tabihanan namin ang mga karagdagang detalye niya, Alvin.
1: Babalik tayo mamaya, Kuya Kiko, as soon as dumating na itong ating bisita ngayong umagang ito mula sa Paraguay sa katauhan nitong si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Wala pa rin dito sa Palacio ng Malacanang. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan, ang report ni Alvin Baltasar, alam tabihanan niyo po muli. At magkakaroon pa ng additional report si Alvin Baltasar dahil inaasahan sa ilang saglit ang pagdating ng Republic of Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ang tabayanan po ninyo at i-welcome ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 10:24 na, tuloy ko lang ito, no, mga kababayan. Yung pala doon sa issue nitong reklamong i-finile, dito sa information technology, yung computer fee diyan sa LTO. Nako po, yung palang mga nagre-reklamo, dalawa sa mga nagre-reklamo na sina Mrs. Aida Yovienco, ayon dito sa dokumentong aking nalaman, at Mr. Bernard Yu, ay dati rin palang naging consultants ng LTO at naging bahagi sa pagpapatupad ng LTMS. Ang pagpapatupad ng LTMS na kanilang nilahukan ay nako inilaan sa ng isang miyembro ng steering committee ng LTO bilang may depekto. Oho, nailarawan yan di. Hindi kompleto at isinagawa ng hindi kinukonsulta ang mga end users. Mga katulad natin na mga motorista. Si Mr. Yu ay kumakatuwan din bilang consultant ng Dermalog pala, isang kumpanyang Aleman o Germany o German company na may 1.2 billion claim na tinanggihan ng gobyerno. Naku po, ang laki pala noon, no? Walang aktibong maintenance contract at nagpadala ng liham sa mga 18 senior government officials at mga dayuhang diplomat noong Marso 2026 upang magdulot ng pressure sa Land Transportation Office. Ang isa pong nagre-reklamo, ayon sa mga nakapansin nito doon sa grupong nagpapanggap na Coalition 169, ayon dito sa report na akin ng GAP, yung bang nagre-reklamo na may direktang kaugnayan sa vendor na kabilang sa aktibong alitan sa gobyerno ay hindi may tuturing na neutral na partido na kumikilos para sa publiko. Ibig sabihin, dito sa dokumentong itong aking nalaman, abay, walang neutrality at nagpapanggap lamang yung koalisyon ng grupo na nag-file kuno ng reklamo sa mga dati at mga kasalukuyang opisyal ng DOTR o Department of Transportation, Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Bati yung LTO, nako po, ang ibig sabihin, dating opisyal ng LTO na naging LTFRB na ngayon. Nako, ay dapat malaman ng mga ngayon ang mga karagdagan pang follow-up dyan. 10:26 ang oras. Sa'yo muna, Inger Rovan. Huwag ko'y maglapi o lapapalit ng channel sapagkat babalik din kayo. Alright, Rovan Malinen. Go, go!
2: Ako po si Lialin Talakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures na pamahalaan sa pamamagitan ng...
3: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan. paggamit ng

0: uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Thyroid cancer pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Environment and Natural Resources. Kung anong kaso, tama ba? Pagpapanagot sa operator ng Navotas Landfill. Alamin nga natin ito detalye kay Marianne Bastasa. Marianne, sa report ko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Morning, Marianne.
5: Good morning, Kakiko. Patuloy ngang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga posibleng pananagutan ng operator dito sa Navotas Landfill kaugnay ng nangyaring sunog na inabot lang naman ng isang buwan bago na

0: Oo, maputol lang kita. Pakiulit nga, ano nga ang kumpanya ang nagmamayari niyang Navotas landfill na yan?
1: Ang dating operator nito, Kaki ko, ay itong Philippine Ecology System Corporation o PILECO.
0: Okay.
1: Sila kasi natapos na yung kontrata, kung hindi ako nagkakamali, 2024 pa. Pero hindi nabigo silang gawin yung closure
0: yon
1: plan.
0: Yon ang isang matindi diyan ano, the Mary Am, the ano, dapat malaman kung sino mga official niyan at masabi sa buong bansa na buong Pilipino na ito ay merong pagkukulang at ito ay kailangang malaman kung sino. Oo.
1: Yun. Mating perwisyo.
0: Tala, totoo yun. Alam mo, oo, alam mo, Mary Ann, ang naging problema dyan, kaya pumunta dyan si Secretary Kuna, abay air pollution, pati water pollution. At ito pang PILECO, ang may-ari pala dito ay si Dr. Reyes Romero, the second. Oo, kaya nga, ang nangyayari ay kailangan malaman kung sino ang dapat na nagkamali dyan. Kailangan mapatawan nga ng kaso ayon sa DNR. Isang buwan na nga, di ba? Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakapag-file ng kaukulang kaso. O hanggang ngayon, ang presidente ng PILECO nga at ang chief operating officer ay nagngangalang Joey Lee, kung tamang pagkakapronounce ko nito, Oliver. Ayon dito sa impormasyon na binabahagi sa akin ni Al Corpus, Mary Ann.
1: Kaya nga, Kaki ko, Office of the Solicitor General na yung kumbaga kausap ng DNR para mapabilis at matukoy kung ano ba itong mga kaso at pananagutan na posibleng maisampa dito sa dating operator dahil nga sa naging kapabayaan talaga dito sa Navotas landfill. Dahil kung nagkaroon naman ng maayos na closure.
0: Paglilinis.
1: Kahit na sinabi natin na matagal nang hindi ginagamit yan, dapat walang nagliliyab dyan dahil may methane gas, yun talaga yung delikado kasi.
0: Tama.
1: At hanggang ngayon, kita mo naman, bukod sa air pollution, gaya ng sinabi mo, ay maging yung kalidad ng tubig. Sinabi ng kalihim na hindi pa maayos yung kalidad ng tubig dyan sa paligid ng landfill. Kaya kasama sa paglabag talaga ay yung Clean Water Act din na kabilang sa kanilang iniimbestigahan. At kaugnay yan, Kaki ko, ay nananawagan itong DNR sa mga lokal na pamahalaan na higpitan yung kanilang pagpapatupad ng waste segregation at ang no segregation no collection policy para maiwasan yung methane build-up na ito.
0: Yung panawagan na yan, da Mary Ann Bastasa, muling palaging ibinabalik sa Department of Environment and Natural Resources at ang itong local government units. Kaya, yung ating dapat makausap na si professor mo, inain dyan tayo ni Attorney Pamit. Attorney Pamit, kung nakikinig po kayo, dagdagan nyo naman ng effort para malaman natin ng mga kababayan. Mary Ann, idadagdag ko itong impormasyon na tama yung panawagan ng DNR sa pamamagitan ng Secretary Kuna na paigtingin, i-monitor mismo ng LGU sa pamamagitan ng tulong ng Environmental Management Bureau yung mga landfill na yan. Kung bakit ba landfill ng landfill? di ba? May mga technologies na ngayon na dapat ay mas maganda yung segregation, yung pag-iipon ng mga basura. Diba? Nasa local government units din yan Mary Ann.
1: At Kaki ko, nasa atin na rin talaga ng mga na publiko, no? Sa sarili nating bahay, gawin na natin yung waste segregation para kahit paano, makiisa rin tayo dito sa gustong mangyari ng gobyerno na maipatupad talaga na itong no segregation, no collection policy na ito.
0: Tama.
1: Kaya mo na Kaki ko, ang sitwasyon dito sa Navotas, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa, sa kanyang report. Katama yun ha? Ulitin nga natin, Al Corpus, sino nga ang dapat mapanawagan at dapat, Office of Solicitor General, umaksyon ka agad. Dapat, dahil isang buwan na naka-apekto ito pong sunog sa Navotas landfill. Ang dating may-ari, ang may-ari nung PILECO. Ano ibig sabihin nga nung PILECO nga ulit, Dr. Al? Si Dr. Regis Romero II, Regis Romero II, the second. At yan yung operator noon, ano ho, i-emphasize ko, noong, yun yung operator ng Navotas Landfill, yung Philippine Ecology System na ang

0: Pag-may-ari ay si Dr. Regis Romero II. Ngayon, ang presidente na niyang Philippine Ecology ay ang president niya at ang chief operating officer ay si Joey V. Lee Oliver. Okay. Dapat kailangan kaagad ay malaman sa Office of Solicitor General kung anong dapat ay maisampa ang kaso, maimbestigahan man ito ayon na rin sa request ng Department of Environment and Natural Resources. Oh, yan, sana dahil dalawa ang problema dyan. Air pollution at water pollution. Kang, naku po, ano ba na yan? Napakalungkot na problema. Marami na hong nagpaplano ng kaso, mag-file ng kaso dahil mga nagkakasakit dyan sa lugar ng Mekawayan, Paumbong, dyan sa Bulacan, yung kalapit nitong Navotas, eh. Tama ba? At saka yun dito sa Manila side at saka sa Quezon City area. Ayan, isang malaking problema na dapat ay sinosolve kaagad dahil ang ating nasa isip, ang isip ng mga kababayan natin, magkaroon ng magandang pag-aayos ng mga basurahan. Pero yung landfill na yan, naku po, ay ang ibig sabihin niya ay parang wala man ng responsibilidad na naisip itong dating may nagmamay-ari dito, dating operator ng landfill na yan, pero hindi nagkaroon ng tamang closure o paglilinis upang hindi makaapekto sa ating kapaligiran. 10:37 ng oras, samantala. May grupo po na Pilipino, ang tawag nila ay Filipinos Do Not Yield Movement, na nagsasagawa ng protesta ngayon sa Chinese Embassy. Yan dahil nga sa panggigipit nito sa mga mangingisda at mga barko ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang report ni AJ Ignacio. AJ!
1: Radyo Pilipinas. Report. Yes, sa kakakiko, kasalukuyan niya nagsasagawa ng kilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield Movement. Hinggil nga sa ito mismo, sa tapat mismo ng entrada ng Chinese Embassy dito nga sa Buendia, Makati City, kakiko. Hinggil nga sa pagtatanggol ng naturang grupo sa ating bansa at sa ginagawang panggigipit nito ng China sa mga mangingisda at mga barkos ng ating bansa sa West Philippine Sea. Maring kinukundi na nga, kakiko, ng naturang grupo ang patuloy na umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang presensya ng kanilang mga barko sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. At mga kabilang din, kakiko, yung mga insidente ng pangaharas sa mga mangingisda, sundalo at sibilyang misyon, pati na rin ang pagpapaputok ng flares laban sa mga patrol ng Philippine Coast Guard. Ayon nga sa naturang grupo, ang patuloy ng panggigipit ng China ay tinawag nitong 9-9 ay walang legal na batayan ay sa ilalim ng international na batas at isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa Rion. Gate nga ng grupo, ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kakiko, kabilang na rin ng Japan, ay lehitimong karapatan ng isang malayang bansa para sa depensa at seguridad at hindi dapat ituring na provocation o playing with fire. Kaya naman ang panawagan ng naturang grupo ay yes to balikatan, no to China. Kakiko, mula pa rin dito sa lungsod na Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: The report ni AJ Ignacio, 39 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Samantala, etong ating
2: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Sa ating Kuya Kicks Alam na This Trivia. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas nga, may iba't ibang antas ng bagyo batay sa lakas ng hangin at ang pinakamataas na antas ay tinatag na super typhoon na may dalang hangin na hindi bababa sa 200 kilometro kada oras. Ayan, mga karagdagang impormasyon ito. At kapag umabot na sa ganitong lakas, inaasahan po ang matinding pinsala sa mga gusali, puno ng yung mga halaman at linya ng kuryente. Karaniwan, ang mga ganitong bagyo ay nagdudulot din ng malawakang pagbaha at storm surge sa mga baybaying lugar. Aakita nyo naman, Yan ang inihahanda na namin itong mga impormasyon na ito, mga tribe na ito. Dahil, pagkatapos ng itong mga matinding mga tag-init na ito, susunod mga tag-bagyo na. Pero sabi nga ng Pag-asa, DOST Pag-asa, mas matinding El Nino ang kakaharapin o tagtuyot. Uwi ka nga. At yan ang ating yan ang inaasahan ng ating mga kababayan. Yun ay kailangan na maibigay na impormasyon sa ating mga kababayan. Maghanda na dito sa El Nino. Pero itong aking binabanggit, may kaugnayan kung bakit itong antas ng bagyo. Ano po? Yung batay sa lakas ng hangin. Yan!
2: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Samantala mga kababayan, balikan natin si Alvin Baltazar sa Palasyo ng Malacanang. Date uli sa pagdating ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pag-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Alvin, dagdag na balita at impormasyon please.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Go ahead, Alvin.
4: Kuya Rico, ito na, dumating na. Dumating na itong si President Santiago Peña Palacios ng Paraguay dito sa Kalayaan Grounds, dito sa Palasyo ng Malacanang. At siya'y sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagbisita nitong si President Peña Palacios dito sa Palasyo ng Malacanang ay bahagi ng kanyang state visit dito sa ating bansa. At inaasahang pagkatapos nitong welcome ceremony o arrival honors na ipinagkaloob dito kay President Santiago Peña Palacios ay didiretso na ito sa loob mismo ng palasyo. At ilang mga programa ang kinakailangan daanan itong si President Palacios. Kabilang na dito yung pagpirma doon sa guest book. At pagkatapos niyan ay bahagi din ng magiging aktibidad nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay yung kanilang bilateral meeting na kung saan ay maaaring mapag-usapan yung may kinalaman sa, of course, yung bilateral cooperation ng dalawang bansa, yung pagpapalawak ng ugnayan na may kinalaman sa kalakalan at siyempre yung pamamuhunan sa agrikultura. At iahatid din natin maya-maya, Kuya Kiko, sapagkat inaasahang magkakaroon ng joint statement ang dalawang leader maya-maya lamang pagkatapos ng kanilang bilateral meeting. Usually, ganun ang nangyayari, Kuya Kiko, ano? After ng kanilang bilateral meeting, ay isusunod na yung joint statement. At doon natin malalaman kung ano yung ilan sa mga napag...
0: Alvin, pakinggan natin ang audio at saka video mula sa Malacanang Palace. Go ahead.
4: Yes, Kuya Kiko, tulad ng ating nasabi, ano, magkakaroon sila ng bilateral meeting. Inaasahan din natin yung kanilang joint statement kung saan malalaman natin kung ano yung ilan sa mga pag-usapan nila, yung kanilang mga agreement, joint agreement na lalagdaan, at iatin natin yan maya-maya lamang. Sa ngayon, Kuya Kiko, ay nagpapatuloy pa rin itong seremonya dito sa Kalayaan Grounds. Siguro, Kuya Kiko, babalik na lang tayo mamaya. As soon as lumipat pa sa ibang programa itong pagbisita nitong si President Palacios ng Paraguay, at sa ngayon ay ongoing pa rin itong arrival honors.
0: Alright, thank you Alvin. Babalikan ka namin sa mga karagdagang detalye. In the meantime, makinig po tayo at panoorin natin ang Kalayaan Grounds dyan sa Malacanang Palace. Go ahead.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

Mga Pinuno at Kalipunan, baba, tak! Anda adalah kalis.

Your Excellency, the troop is now ready for inspection.

等候，得。马克夫人，等候，得。爸爸，得。Anda adalah Kalis.

0: Your Excellency, the honors is ended.
1: Thank you very much.

0: Iyon napakinggan mga kabayan ang at napanood ang welcome ceremony sa pagdating ni Republic of Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Malacañang na welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Daragdagan po namin ang mga detalye ng state visit na ito sa pag-usad ng oras dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738 at 104.3 FM. In the meantime, say muna, Rovan.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: Yan si Alvin Baltazar sa karagdagang detalye sa pagdating ni Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay. Alvin Baltazar. Alvin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Well, Rico, tapos na yung arrival honor na ipinagalaw dito kay President Palacios ng Paraguay. At sa ngayon ay papasok na ng Palacio ng Malacanang, papunta na ng loob ng Palacio ng Malacanang ang Pangulong Marcos at si President Palacio. At mula dito ay bahagi ng programa ng state visit nitong sino mong leader ng ibang bansa na bumibisita dito sa Palacio ng Malacanang. Bahagi ng programa ay yung tinatawag na signing of guestbook. At yan ay magaganap sa reception hall sa Malacanang Palace. Mula dito sa aking nakikita ay hinahandugan ng awit itong presidente ng Paraguay. At ito yung usually nakikita natin, Kuya Rico, ano?
0: Oo nga, sa pagbisita sa mga opisyal ng ibang bansa. Tapos si Pangulong Ferdinand Marcos pa nagmaneho nitong sasakyan upang mapakinggan ni President Palacios yung mga batang mga kumakanta, no, nag-perform.
2: Correct, correct, Kuya Rico. Sapagkat sa pamamagitan niyan ay naipapakita natin yung kulturang Pinoy, Kuya Rico. Isa yan sa mga showcase ng Pangulong Marcos, yung ating kultura. At kung mapapansin mo nga, Kuya Rico, sa monitor, ano, ay nakabarong Tagalog si Pangulong Marcos. Yun yung kanyang attire. Barong Tagalog. Yun yung ating pambansang damit. Sanay ng kalalakihan. Kuya Kiko, mukhang gaya ng natin dito, dire-diretso si Pangulong Marcos. Siya mismo nagmaneho.
0: Oo nga.
2: Noong, ewan ko, golf cart ba ito?
0: Oh, right. Electric vehicle. Yan na ginagamit na.
2: Oo, pare. Oo.
0: Para yung ginagamit siya sa golf. Golf cart. Yan,
2: approaching na sila. Approaching na si Pangulo Marcos dito sa, ayan. Dito sa entrada ng Malacanang. At tinutong nabanggit ko kanina, Kuya Kiko, akit na sila ng hagdan. Sapagkat doon sa reception hall ng Palacio, magaganap yung signing of guestbook. Bahagi yan ng programa. Magkakaroon ng siguro bahayang maaantalo yung ating coverage sapagkat after nung signing of guestbook, magkakaroon muna sila nito sa isa't isa. Hindi na ito open for coverage pa at gaganapin yun sa music room. Sapagkat parang paghahanda ito, Kuya Kiko, doon sa kanilang isang sigawa namang bilateral meeting. Magkakaroon sila ng pagpupulong. Usually talaga nagaganap yan, Kuya Kiko, ano? Pagka may bumibisit ang mga leader ng bansa dito sa ating bansa. At mabanggit lang natin, Kuya Kiko, doon sa bilateral meeting, ilang mga miyembro ng gabinete ang makakasama ni Pangulong Marcos sa hanay ng gabinete ng timpanahalaan. Kasama sina DTI Secretary Maria Teresa Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Kasama rin si Department of Foreign Affairs, siyempre hindi mawawala, si Secretary Maria Teresa Lazaro. Department of Energy Secretary Sharon Garin, kasama rin sa miyembro ng gabinete na lalaro sa bilateral meeting. At si Philippine Ambassador to Buenos Aires, Grace Cruz Pabella, kasama rin Kuya Rico. So, makakahara ng mga nabanggit ng miyembro ng gabinete, yung kanilang counterpart naman yung sa Paraguay, Kuya Rico.
0: Right. Thank you, Alvin, sa iyong mga karagdagang detalye.
2: Oh, Kuya Rico, babalik tayo mamaya. As soon as magkaroon na, i-open na uli yung kanilang press conference at yung kanilang joint statement, maya-maya lamang ko yung ko. Babalik tayo mami. Dito pa rin sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan po mga kabigan ang special coverage namin ngayong araw nito sa pagdating for state visit ni Paraguay President Palacios. At alam po ba ninyo na ang Paraguay ay nako nasa gitnang Central o gitnang South America. Ito ay nasa mga borderline ng Brazil, Argentina at Bolivia. Yan yung mga paboritong puntahan ni Al Corpus ng mga bansa. Pero mapupuntahan din niya. Okay? Yan po mga kabayan. Mga karagdagang impormasyon dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Mga kaserbisyo, muli na naman bukas tayo magkasama-sama alas 10 hanggang alas 11. 10 to 11 a.m. Thank you, Dr. Roban Malilim, Dr. Jovel Ilustre, Arnel Villamor, and Gloria Fe Bagon and R. Corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, ka Kiko Flores at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radio Público Servicio.
1: Radio Público Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Iba't ibang kasunduan sa kalakalan at agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay, inaasahang malalagdaan ngayong araw sa Malacañang.
1: Headlines.
11: Plenaryo ng Kamara, inaasahang pagbobotohan ngayon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
10: Umano'y incentive package para sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mariing pinabulaanan ng Malacañang.
8: headlines.
11: Sa pina ng PNP-CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado.
8: Headlines.
10: Mas mabilis na pagtugon ng ASEAN sa mga krisis sa hinaharap, inaasahan kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit.
8: Headlines.
11: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG ipatutupad bukas.
8: Headlines.
10: Special payout sa TNVS at MC Taxi Drivers sinimula na ngayong araw.
8: Headlines.
11: At relief and recovery support sa mga mag-asakang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, inilarga na ng Department of Agriculture.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6:00 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Sa puntong ito mga kababayan, alamin natin ang mga pinakahuling pangyayari sa palasyo kaugnay ng pagkikita nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios na nasa bansa para sa isang state visit. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: John, nasa Malacanang na ngayon si Paraguay President Santiago Peña Palacios na bahagi ng kanyang state visit sa Malacanang. Alas 10:30 o dito sa bansa, alas 10:30 dumating ng Kalayaan Grounds ang leader ng Paraguay na mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At pagkatapos ng arrival honors sa Paraguayan President ay nagtungo na sila ni Pangulong Marcos sa Malacanang at doon ay lumagda sa guestbook ang leader ng Paraguay. Sa ngayon dyan, Chad, ay bilateral meeting yung nakalinyang programa rin dito sa pagbisita ng leader ng Paraguay at ang inaasahan din natin na magkakaroon ng presentation of signed agreement at saka joint press conference. Ito yung mag-i-issue sila ng kanilang statement na kung saan ay i-air yan maya-maya lamang. At meron din na bahagi din ng magiging programa yung tinatawag na exchange of gifts. Nagagawin naman din dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang at magkakaroon din ng photo opportunity pagkatapos ng kanilang mga programa. Babalik tayo sa ilang pang mga programa o yung mga aktibidad na nagaganap sa kasalukuyan dito sa Palasyo ng Malacanang at ito'y kaugnay ng ginagawang pagbisita ngayon ni Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palasyo. Bahagi ng kanyang state visit. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tatalakayin na ngayong araw ng plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa 4 na Articles of Impeachment ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, questionableng transaksyon o manay bribery sa Department of Education at grave threats at inciting to sedition. Una nang sinabi ni House Justice Committee Chair Attorney Jervil Luistro na may mahigit 200 na mambabatas umano ang nagpahayag na suporta sa impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: House Panel Chair iginiit na ang botohan sa plenaryo kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Ayon kay Ridon, hindi lamang simpleng usaping politika ang impeachment kundi isang constitutional act of accountability. Binanggit din niya na posibleng muling ma-impeach si VP Sara sa ilalim ng dalawang magkakaibang kongreso habang inaasahang aabot sa hindi bababa sa 215 na mambabatas ang boboto pabor sa impeachment. Sinabi ni Ridon na haharap si Duterte sa impeachment trial dahil nakasaad sa articles of impeachment. Nakasaad dito ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionable transaction, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Diilang mambabatas ang laban na ito ay laban ng bayan para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tinawag ng Malacanang na haka-haka ang alegasyong may incentive package sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gawain lang ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat tularan. Pero batid ni House Committee on Justice member Joel Chua na may ilang kongresista na hindi papabor sa impeachment, anuman ang ihain na ebidensya. Samantala, sinabi pa ni Chua na may pagkakataon pa rin ng vice-presidente na sagutin ang mga paratang sa kanya kahit pa makuha ang kinakailangang boto sa nasabing impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Binanatan ng Makabayan Block ang umano'y pananakot ng PDP laban sa mga miyembro nitong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng PDP laban na hindi nito papayagang tumakbo ng kanilang partido ang mga bobotong pabor sa impeachment. Giit nila, hindi ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binanatan naman ng Makabayan Block ang anilay laro o taktika ng PDP laban na imbes na pabulaan ng impeachment ay dinadaan ito sa pananakot. Panawagan ng Makabayan Block sa Kongreso, huwag magpadala sa political pressure at sa halip ay hayaang manaig ang katotohanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa pina para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na ng PNP-CIDG, Pambansang Kapulisan iginiit na wala itong kaugnayan sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinipirma nga chet ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Ronald Cuano, na naisilbi na ang subpina do system para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Partikular itong isinilbi sa kanyang dalawang address sa Davao City, gayon din sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City. Nasunod dito, sabi ni de la Rosa, sinabi ni Cuano na kailangan humarap ni de la Rosa sa Huwebes, Mayo 14, kaugnay ng mga nangyari pataya noong war on drugs nang siya pa ang hepe ng pambansa polis. Sa kagyo na humarap itong si De La Rosa sa naturang pagdinig ay papatawan nito ng kasong contempt. At kaugnay nito, sinabi naman ni Cuano sa pulong balita dito sa Kapong Dami na walang kinalaman ang inilabas sa subpina ng CIDG sa umano'y inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, kaugnay naman sa Crimes Against Humanity, laban kay De La Rosa, kaugnay pa rin ng war on drugs. Ayon kay Cuano, kaya muling ipinagpatuloy ng CIDG ang investigasyon nito, may kaugnayan nga sa patayan na sa gera kontra droga, ay dahil sa lumutang na itong mga complainant matapos naman ang inilabas sa report ng Quad Committee ng House of Representatives na siya dumining naman sa naturang usapin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kaugnay pa rin yan sa subpina ng CIDG laban kay Senador Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Isilbi na sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ang subpina ng CIDG na nag-uutos sa kanya ng personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ito ay kasunod ang mga ulat na nahaharap si de la Rosa sa nakabinding arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ngayong umaga, nagtungo ang CIDG sa opisina ni Senator Bato para ihatid ang subpina. Ayon kay CIDG Police Captain Larry Ray, na ibigay na nila ang subpina pero hindi ito pinirmahan ng mga empleyado sa opisina ni Senator Bato dahil ito umano ang instruction sa kanila. Sinabi rin ni Reyna may operatiba ring magsisilbi ng sabina sa bahay ni De La Rosa sa Davao. Una nang nilinaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang isinilbi ay sabina at hindi warrant of arrest. Nilinaw rin ng DILG ng investigasyon ay internal process at walang kaugnayan sa ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Ray.
15: Tanggap nila. Pero hindi sila nagsign kasi yan ang instruction sa kanila. Sa part namin, it is them received. Tinanggap nila. However, sa kanila na yan, makakarating kayo yung Senator Bato o sa lawyer nila. It's up to them. Matik yan. Tingnan natin kung anong mangyari.
16: So aside from...
15: Mostly, alam naman natin yun. Pag hindi ka nag-comply sa sabuna, mahinday, recontent ka.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tinawag ng isang constitutional law expert na desperadong hakbang ang pananakot ng PDP laban sa mga membrong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Bangon, Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Egon Cayosa na dapat tingnan ng PDP laban ang mga ebidensya at hindi dapat bahira ng politika. Mahalagaan niyang tingnan ang mga pananaw ng mga mambabata sa impeachment upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa korupsyon.
17: Judges of our political affiliations, wala tayong prejudgment. Tingnan natin ang magkabilang panig para mas maliwanag at managot kung sino mang kinakailangan managot. Ang corruption ho kasi sentro ng problema ng ating bansa ngayon. At kung ito palulusutin na naman, tuloy-tuloy ang corruption.
11: Si Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:17 ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang sandali.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, inaasahang mas magiging handa at mas mabilis ang pagtugon ng ASEAN member states sa anumang susunod na krisis kasunod ng matagumpay na 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, sinabi ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial na maayos ang naging resulta ng summit kung saan napag-usapan ang priority topics ng mga bansa. Bilang ASEAN Chair ang Pilipinas, isinulong nito ang mga usaping tungkol sa food at energy security, gayon din ang kapakanan ng ASEAN nationals.
18: Meron mang mga susunod pang mga emergency or mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga krisis na kinakaharap natin ngayon.
10: Ang pahayag ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na nadagdagan pa ang mga OFW na na-repatriate mula sa gitnang sinangan. Nakauwi na nila sa Pilipinas ang 10 OFW mula Dubai na napagkalooban na rin ng welfare at financial assistance, temporary accommodation at transport assistance. Nakaantabay na rin nila ang iba't ibang reintegration program ng pamahalaan, kabilang ang job facilitation, livelihood assistance at skills training upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya. Suling datos ng DMW, higit 9,000 OFW na mula Middle East ang nakauwi na sa Pilipinas sa harap ng digmaan ngayon sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ilang kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG magpapatupad ng rollback simula bukas. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Yes, John, magpapatupad nga ang ilang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas na 2 piso sa natapyas sa kada litro nito simula bukas. Kung saan katumbas ito, John, ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon nga kay LPG Regasco President Arnel T. na bunsod ng pagbaba ng shipping cost ang naturang dulot ng LPG rollback. Inasa maglalaro naman dyan sa 1,323 hanggang 1,450 ang presyo ng LPG sa kada 11 kilogram nito. Dyan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sinimula na ngayong Lunes ang limang araw na special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle o MC taxi drivers na bigong makatanggap ng ayuda noon. Kabilang sa mga tatanggap ng 5,000 pisong tulong pinansyal ang mga driver mula sa ride-hailing companies na Grab at Moveit sa Metro Manila. Samantala, iaanunsyo ng DSWD ang payout schedules para sa iba pang TNVS at MC taxi drivers, gayon din sa service delivery riders.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: DSWD Secretary Rex Gatchalian in inspeksyon ang special payout ng cash relief assistance para sa Grab at Moveit drivers sa Metro Manila. Ang balita hatid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Diyan sa pag-arangkata ng special payout ngayong araw para sa cash relief assistance sa mga natitirang POV drivers ay maagang nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga payout site para tiyakin ang mabilis at maayos na pamamahagi ng ayuda. Kabilang sa binisita ng Galihim ang payout para sa mga Grab at Moveit drivers sa SMX Aura sa Taguig at sa Fuel Oil Center sa San Juan. Ayon sa DSWD, mas naging maayos na ang payout ngayon dahil sa isinagawang data cleansing na ahensya sa listahan ng mga driver dito sa Metro Manila. Inaasahang aabot

0: Ang KEPESA Director General Tereso Panga, kabilang dito ang Eco Zone sa Batangas, Cavite at Palawan. Dalawang Eco Zones na anya ang inendorso ng Office of the Deputy Executive for General Administration o DESGA at hinihintay ang proclamation order mula sa Presidente. Apat na iba pa ang kasalukuyang sinusuri ng DESGA. Target ng PESA na iproklama ang iba pang Eco Zones sa regional areas para mapalakas ang countryside development.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, pinaghahanda ng FIVOLX ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction partners sa kanilang response measures sa gitna ng kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Babala ng FIVOLX, posibleng tumagal ng ilang araw ang magmatic unrest sa bulkan at maitaas sa alert level 3 kung magpapatuloy at lalakas ang crater glow o banaag, ang napakainit na volcanic glass plume sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FIVOLX, gamit ang infrared at high resolution camera monitor ay natukoy nila ang banaag mula sa summit crater ng bulkan. Nitong linggo ng gabi, ibinahagi ng state volcanologists ang close-up photos ng visible superheated volcanic gas sa bunganga ng Bulkang Canlaon. Pinag-iingat din ng FIVOLX ang mga residente sa posibleng sin eruption lahars at pagdaloy ng sediment-laden stream flow sa mga daluyang tubig mula sa bulkan sakaling magkaroon ng malakas na pagulan habang may eruptive unrest. Dapat ding payuhan ng Civil Aviation Authorities ang mga piloto na umiwas sa paglipad malapit sa summit ng bulkan dahil sa panganib ng abo mula sa posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilarga na ng Department of Agriculture o DA ang agarang relief at recovery support para sa mga mag-asaka na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad nila ang pamamahagi ng binhi, fertilizers, farm tools at tulong pinansyal para makarecover ang rice at vegetable farmers. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa pag-abantay sa mga apektadong lugar habang pinoprotektahan ng livestock sa pamamagitan ng evacuation at health checks. Nagtatag din ang 27 animal evacuation sites para sa livestock na bahagi ng animal feed, ropes, face masks at veterinary supplies habang binabantayan din ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatiling naka-standby ang Philippine National Police o PNP sa posibleng lahar flow at iba pang public safety hazards malapit sa Bulkang Mayon dahil sa banta ng malakas na ulan dulot ng Bagyong Kaloy. Una nang inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang police unit sa Bicol Region na maghanda para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices. Handa rin ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment. Pinapayuhan naman ng ang mga residente na sumunod sa direktiba at advisories ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ulat naman, kaugnay sa lagay ng panahon, inaasang hihina at magiging low pressure area o LPA na lang ang Bagyong Kaloy ngayong araw. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, napanatili ng bagyo ang weak cyclone. Inaasahang magdudulot ang trough ng Bagyong Kaloy ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Samar at Dinagat Islands ngayong araw. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may maliit na tsansa na maging bagyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy na digital transformation ng Bureau of Customs, ipinagmalaki ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Yan, ipinagmalaki nga ng Bureau of Customs o BOC ang patuloy nitong digital transformation at trade modernization initiatives sa GovX.0 Philippine Summit 2026. Naging resource speaker sa summit si Deputy Commissioner Attorney Rev. C. Escobedo ng Management Information Systems and Technology Group o MISTG, kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng customs modernization para sa mas epesyente, transparent at technology-driven na customs administration. Tinalakay rin ni Escobedo ang pagpapahusay sa customs core processing system at pagpapatupad ng iba't ibang digital solutions kabilang automated export declaration system, enhanced certificate of payment, e-service catalog, online tax estimator at origin management system. Layunin dyan ng mga reformang ito na mabawasan ang manual processes, mababilis ang customs operations at mapalakas ang transparency sa trade transactions.

0: Samantala, sinabi naman ni Information Technology Officer 3, Jonathan Soriano, na mahalagang masukat ang benepisyo ng emerging technologies, kakayahan itong magbigay ng konkretong serbisyo publiko habang na pinapanatili ang accountability at public trust. Bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na digital transformation, roadmap ng BOC alinsunod na rin, Integrity, Accountability and Modernization Program ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 24/7 na babantayan ng mga otoridad ang Navotas landfill kahit naapula na ang sunog. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuluyan ng naapula ang sunog sa landfill dahil sa walang tigil na trabaho ng mga ahensya ng gobyerno, private sector at iba pang katuwang nito. Nagpasalamat din ng Pangulo sa suporta at technical assistance ng Japanese government. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy na babantayan ng landfill kabilang ang air at water monitoring, thermal scanning at health monitoring sa mga residente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Health na walang hantavirus sa Pilipinas kasunod ng outbreak nito sa ibang bansa. Sa kabila niyan, tiniyak ni Health Secretary Ted Arbosa na mahigpit na nakabantay ang Bureau of Quarantine sa borders ng bansa para tiyaking hindi makakapasok ang naturang sakit. Mayroon din ani ang quarantine sites para sa mga makikitaan ng sintomas ng sakit.
4: I will not recommend any test for hantavirus because it is rare. Parang, and with, it is not even endemic in the Philippines. So wala tayo nandito.
3: Ang pahayag ni Health Secretary Ted Arbosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sasalang sa 6 na linggong quarantine at monitoring period sa Netherlands ang 38 Filipino crew members na sakay ng MV Hondius kasunod ng napaulat na hantavirus outbreak. Bagamat nagnegatibo sa virus ang 38 individual, mahigpit pa rin binabantayan ang kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy pa rin makakatanggap ng sweldo at benepisyo ang nasabing mga Pilipino habang sumasailalim sa quarantine.
5: All throughout the period of quarantine in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under the contract.
3: Tiniyak din ni Kakdak ang tulong pinansyal ng gobyerno at iba pang suporta para sa mga Filipino crew member na uuwi sa Pilipinas. Una nang tiniyak ng DMW, DOH, DFA at local manning agency ang kapakanan at proteksyon ng nasabing mga Pilipino.
5: Kung ang tanong lang ay from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sangayon sa pondo natin sa Action Fund.
3: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala lumasap ng third round exit sa kamay ni world number 2 Elena Rybakina sa Italian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
6: Natapos na ang kampanya ni Filipina netter Alex Ayala sa Italian Open. Nang yumuko ito kay world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan, 4-6-3-6 sa kanilang round of 32 match linggo ng hapon sa BNP Paribas Arena sa Rome. Sinikap ni Ayala na bigyan ng matinding laban ang kanyang Kazakh rival. Ngunit pinamalas ng second-seeded player ang kanyang bagsik upang manaig at makaabante sa round of 16. Bagamat natalo sa kamay ng reigning Australian Open champion na si Rybakina, naipakita pa rin ni Ayala ang isang solidong performance na maaari niyang baunin sa mga susunod na laban. Itutuon ngayon ni Ayala ang kanyang pansin sa doubles competition, kung saan kapareha niya si Hailey Baptiste ng Amerika. Nakatakda ring lumahok si Alex sa Strasbourg Grand Prix na magsisimula sa May 17 bago ang French Open na magbubukas sa May 24. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:32 ang ating oras, ang dabayanan ang mga balita mula sa ating mga lalawigan di sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Balita dito sa Luzon na saliksik na biofertilizer at teknolohiya ng Department of Agriculture Region 2 para sa pagtatanim ng munggo. Isinutulong sa nagamitin ng mga magsasaka para sa mas mataas na ani at kita. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinusulong ngayon ng DA Regional Field Office 2 ang makabaong teknolohiyang nasaliksik na kanyang Regional Research Center sa pagtatanim ng mung bean o munggo. Ang napiling testing at expansion area ay ang bayan ng Kabatuan sa Isabela kung saan naging practice na ng mga magsasaka doon ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng palay at munggo. Ang teknolohiyang ipinakilala at ipinasubok sa kanila ay ang paggamit na nasa liksik na biofertilizer ng Regional Research Center na tinawag nilang AgriN, paggamit ng karajinan at ang sariling tuklas sa mga binhi ng Institute of Plant Breeding. Sa tulong ng nabagay na biofertilizer, natuklasan sa pag-aaral na kaya nitong mapataas ang ani ng hanggang 70% at mapaganda ang butil ng mga munggo. Itinuro din kung anong kainaman na paggamit ng makidarya tulad ng harvester para sa mas mabilis na pag-ani ng kanilang produce at ang waste, ang balat nito ay maiiwan din sa bukid na siyang karagdagang padaba. Lalo at itinuturing ang munggo bilang nitrogen-fixing crop na siyang laman na makadalas ang inaangkat na abono ng bansa. Isa rin itong drought-resistant crops na mainam na maging pamalit sa palay at mais ngayong panahon ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato W. Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may report si Leslie Gemino. Urdaneta City University, hinirang na most innovative university ng Pilipinas sa World University Rankings 2026.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nakamit ng Urdaneta City University ang titulong Philippines' most innovative university sa ikalawang pagkakataon matapos itong pumalo sa rank 28 sa Global Top 500 Innovative Universities ng 2026 World University Rankings for Innovation. Pinatunayan ng UCU ang pagiging lider sa edukasyon matapos makuha ang unang pwesto sa apat na kategorya. Ito ay ang rank 1 sa lahat ng higher education institutions sa Pilipinas, rank 1 sa lahat ng local universities and colleges sa buong bansa, rank 1 sa buong Region 1 at rank 1 sa buong probinsya ng Pangasinan. Pinapakita ng resultang mabilis at tuloy-tuloy na pag-angat ng universidad sa pandaigdigang entablado. Mula sa debut nito noong 2024 sa rank 281, bigla itong tumalon sa rank 44 noong 2025 hanggang sa maabot ang kasalukuyang rank 28 ngayong 2026. Ang back-to-back na tagumpay na ito ay nagpapatibay sa posisyon ng UCU bilang isa sa mga unang LUC sa bansa na nakakuha ng ganitong prestigyosong global milestone. Nagpaabot ng pagbati ang pamunuan sa buong komunidad ng UCUAN para sa karangalang ito na nagbibigay diin sa temang Tatak UCUAN at ang pangako ng universidad para sa isang maliwanag na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, Naga City Agricultural Office na mahagi ng palay seeds at agricultural inputs sa mga magsasaka. Ang balita mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Binigyan ng City Agriculture Office ang mga magsasaka ng Naga ng palay seeds at iba pang agricultural inputs na magagamit nila sa kanilang sakahan. Ang mga binhi ng palay kasama na ang organic fertilizer ay pinamahagi sa mga magsasaka sa upper barangay ng Naga. Ayon sa City Agriculture Office, ang palay seeds at ang agricultural inputs ay mula naman sa Sustainable Agriculture for Rural Income Growth o SARIG program ng Naturang Tanggapan. Labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa mga barangay ng lungsod dahil malaking tulong ito lalo na't hindi na sila gaanong gagastos. Samantala, maliban sa mga binhing palay at agricultural inputs, ang City Agriculture Office ay nagbibigay din ng libreng mga training at orientation para naman sa tamang pagtatanim at para may sapat na kaalaman ang mga magsasaka sa modernong teknolohiya at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Southern Tagalog, turismo sa Pola Oriental Mindoro palalakasin pa sa tulong ng national government. Sa ulat mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Palalakasin pa ang turismo sa Pola Oriental Mindoro matapos na mailapit ni Governor Hermelito Vons Dolor at Pola Mayor Jennifer Alegre Cruz ang pagpapaunlad ng Tagbakin Falls sa national government. Ayon sa pabatid ng Pola PIO, personal na hiningi ng dalawang opisyal kay Tieza General Manager Mark Lapid na maisulong at mapondohan ang Tagbakin Falls Trek Adventure. Layunin ng inisyatibang ito na ayusin ang mga pasilidad at aksesibilidad sa talon habang tinitiyak na mapapanatili ang kalinisan at likas na ganda ng lugar. Ang Tagbakin Falls ay isang hidden gem sa Pola Oriental Mindoro na nangangailangan ng tamang infrastruktura upang maging ligtas at kaaya-aya para sa mga lokal at dayuhang turista. Ayon sa pahayag ni Mayor Cruz, plano ng lokal na pamahalaan na maging pangunahing destinasyon ang Barangay Tagbakin para sa mga mahilig sa trekking at nature adventure. Makapagbubukas anya ito ng mga bagong oportunidad para sa mga maliliit na negosyo at lokal na tour guide sa Pola habang patuloy na titiyakin na ang pagunlad ay naaayon sa pangangalaga sa kalikasan. Naniniwala naman si Governor Dolor na magiging mabilis ang pag-usad ng proyektong ito na magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng bayan ng Pola bilang isang eco-adventure capital sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balik tayo sa Kabikulan, mahigit 6,700 family food packs ipinamahagi ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng nasunog na dump site sa Daet, Camarines Norte. Ang detalye mula kay Helen Balayan ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nasa kabuang 6,903 family food packs at 5 hygiene kits ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng makapal na usok mula sa nasunog na bibiraw dump site sa Daet, Camarines Norte. Isinagawa ng DSWD sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Daet ang 2 bugso ng relief operations nitong April 26 hanggang 27 at May 8 hanggang 9 para sa mga residenteng kabilang sa mga prioridad na barangay. Sa kabuang bilang, 3,306 na family food packs ang naipamahagi sa Barangay Kamambugan, 2,452 sa Barangay Magang at 1,145 sa Barangay Bibiraw bukod pa sa 5 hygiene kits. Sa paunang assessment, nasa 3,503 na pamilya ang natukoy na apektado ng insidente habang hindi bababa sa 167 11 na pamilya ang isinailalim sa health monitoring matapos makalanghap na makapal na usok. 5 pamilya naman mula sa barangay Bibiraw ang pansamantalang inilikas bilang safety measures. Matatanda ang nagsimula ang sunog sa dam site sa Prok 1 barangay Bibiraw alas 10 ng umaga nitong April 22 at muling sumiklab pagsapit ng alas 4 ng hapon. Kinabukasan ng April 23, umabot ang makapal na usok hanggang downtown Dait at sa sentro ng bayan na nasa 3 kilometro ang layo mula sa dam site. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahala ng Dait para sa karagdagang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagkabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
23: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
11: anytime, anywhere.
10: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa Visayas. Fuel subsidy payout para sa mga tricycle driver isinagawa na sa Gandara, Samar. Ang balita hatid ni Jean Navilon ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Naisagawa ng maayos sa pagtugon sa nagpapatuloy na fuel crisis ng DSWD sa koordinasyon ng Gandara LGU, ang fuel subsidy payout para sa mga franchise tricycle drivers. Ito ay ginanap sa Gandara Cultural Center sa Gandara, Samar sa pamamagitan ng suporta mula sa opisina ni Samar 1st District Congressman Stephen James Tan. Bumubuo sa first batch ang 194 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pisong fuel subsidy at ang second batch na umabot sa 39 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pesos cash. Ang naturang inisiyatibo ay naisagawa sa koordinasyon ng Public Employment Service Office, PESO, sa pamumuno ni Ms. Margie Cañete, PESO Manager at BPLO. Ang naturang programa ay nagpapatunay ng nagpapatuloy na commitment ng pamahalaan na matulungan ang mga transport workers at mga komunidad na malagpasan ang hamong pang-ekonomiya para sa bagong Pilipinas. Gene Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, fuel subsidy para sa transport sector sa Eastern Visayas, ipinamahagi na ng LTFRB. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nagsimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 300 na mga public utility vehicle operators at drivers sa Eastern Visayas sa ilalim ng programa ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang naturang ayuda ay dinaan sa mga cheque para sa mga transport group, bukod pa sa mahigit 2,000 individual na direktang makakatanggap nito sa pamamagitan ng kanilang online payment account. Ayon kay LTFRB 8 Regional Director Gualberto Gualberto, layo ng programang ito sa ilalim ng Marcos Administration na pagaanin ang pasanin ng transport sector laban sa pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga tsuper ng bus, minibus, jeepney, UV Express at maging mga TNVS sa buong rehiyon. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno upang mapanatiling abot-kaya at epesyente ang pampublikong transportasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ilaven 49 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Mindanao, BIMP Ayaga Summit, nagpamalas ng malaking oportunidad sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang dalang balita mula kay Laila Sharin Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
27: Sa nagdaang BIMP Ayaga Summit kung saan ito ay dinaluhan ng iba't ibang bansa, miyembro nito nakitaan ng potensyal ang lalawigang Tawi-Tawi upang mapalakas ang barter trading kung saan magiging pangunahing transshipment ito ng seaweeds. Ito ang magiging kapital ng probinsya kung saan ay kasalukuyang pinaghahandaan sa pamamagitan ng mga proyektong infrastruktura at modernisasyon bilang kahandaan sa pamumuhunan. Sa pagsulong ng rehiyong BARM, ang Tawi-Tawi ay hinahanda rin sa logistics, industriya ng halal at bilang supplier ng sewage. Ito ay magbibigay ng malaking oportunidad sa mga nasasakupan kabilang ang pagkakaroon ng maraming trabaho at pagkakataong mas mapalawak ang sewage farming sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Che Duliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
2: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
7: Salamat.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Tuiga sa Bunawan, Davao City. Sumala sa report sa Davao City Police Office na nawag ang pamilya sa inahan pinaagi sa hotline number sa DCPO aron nga magpatabang nga mahatod kini sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Apan una pa man maabot sa ospital, nanganak na among inahan nga nailhang si Kyrie Joy Soto Seniza. Malampuson sab niya nga nahimugso ang iyang usa ka baby boy. Gibutyag sa kapulisan nga luwas na ang mag-inahan. Gibarogan sab sa DCPO nga bisan unsa man ang sitwasyon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Isang magandang Bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, May 11, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
7: Mula naman sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
13: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating balita, inaasahang lalakas pa ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Paraguay sa pagbisita ni Paraguay President Santiago Peña Palacios sa bansa. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal sa Palacio ng Malacañang kanina. Sa welcome ceremony, ginawaran ng arrival honors si President Palacios na sinundan ng signing ng guest book. Si Palacios ang unang punong ehekutibo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon noong December 12, 1962. Paglulunsad ng IMBOC movement, ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
14: Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at si ASEC, nandiyan pala. I'm happy to see you. At ating mga kababayan, magandang tanghali din po.
13: Uh-huh. Inilunsad po ng Bureau of Customs ang IMBOC movement bilang bahagi ng Integrity, Accountability, and Modernization Program. Ano po ang pangunahing layunin ng kampanyang ito?
14: Una-una, ang minana nating pagsubok ng Bureau of Customs na mula sa election, yung napapabilit ng mga korupsyon. Alam niyo, mangyayari lang lahat talaga ng pagbabago kung sasabayan natin na ibaba sa level ng mga individual o ng tao yung inaasahan natin na gustong-gusto natin magkaroon ng pagbabago po. Ano? Kaya nagkaroon po kami ng IM movement, mga integrity, accountability, at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa. Kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni ko rin, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin, or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform needed and being asked for by the entire country. Level po ng personnel ang dapat po nating isabay po doon sa ating ginagawang pagbabago ng Bureau.
7: Commissioner, magandang tanghali po. Paano naman po makakatulong ang IMBOC movement upang maibalik at mapalakas ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs?
14: Tama, ASEC. Dalawa kasing ginagawa natin na para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa Bureau, na epektibo na pagbabago. Una-una yung modernization, di ba? Yung full digitalization of our processes. Ibig sabihin, yung pag-submit ng dokumento ng importation or exports, pagko-compute, magkano dapat bayaran, hanggang releasing ng mga kargamento, lahat yan fully digitalized. So wala dapat magiging intervention pa ng mga tauhan namin sa Bureau of Customs. Ngayon, kakambal niyan na napakahalaga ay yung mismo bawat tauhan natin ay maisa puso nila yung bigyan ng mas matibay, mas malalim, at mas mabigat na pagpapahalaga yung kapakanan ng ating bansa, na unahin dapat natin ito. No? Yan ay mangyayari pag kinausap natin isa-isa yung ating mga empleyado, at kung maaari, marami sa amin, marami sa kanila, ang sumama dito sa movement na ito. Hindi naman 100% sasama dyan, syempre. Ang importante, marami tayong mga kasamahan na maniniwala na sa level ng individual magsisimula ang pagbabago ng Bureau of Customs kasabay ng modernization natin sa ating mga proseso.
13: Commissioner, binibigyang diin po sa programa ang integridad at pananagutan ng bawat empleyado. Sa practical na aspeto, paano po ito ipatutupad sa araw-araw na operasyon ng BOC?
14: Oo, tama yan. Una-una, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ano? Ang nangyayari naman ng problema ng korupsyon kapag yung mga tauhan ay nape-pressure din sa utos ng kanila mga boss. Ito ang practical applications lang. Ipiniliwanag ko lagi dahil sa movement na to, yung salitang integridad at accountability. Ibig sabihin yan, yung ating sinusumpaan tuwing Lunes sa flag ceremony, apat na panunumpayan para sa bansa, para sa pamilya natin, para sa sarili natin, at para sa Diyos kasama pa. Dapat tuparin natin yan araw-araw. Kapag ang trabaho mo ay mag-compute magkano dapat pagbayaran, dapat tuparin mo yan. Ano? Kung ang deklarasyon ng isang kargamento ay 10 milyon, hindi mo po pwedeng pababain yan. So sa level ng trabaho, yung pagiging tama, yung iyong ginagawa, eksakto, walang labis, walang kulang, ika nga, yun yung integridad. Dahil sinusumpaan natin yan tuwing Lunes. Pagdating naman sa accountability na tinatawag, simple ang pagpapaliwanag ko dyan sa aking mga kasamaan. Ano? Ang accountability, ang ibig sabihin niyan, kung ano ang iyong desisyon, kung ano ang iyong aksyon, ikaw ang mananagot niyan, hindi ang boss mo, hindi ang iyong kasama sa trabaho. Pag ikaw ay gumawa ng tama, salamat. Kasi trabaho mo naman yan. Kung ikaw ay gumawa ng mali, pananagutan mo yon. Hindi mo po pwedeng ituro na yan ay utos ng boss mo o utos na kisama ka sa mga kasamaan mo sa opisina. Ang accountability, napakalinaw yan. Meron kang dapat na trabaho, gawin mo yon. Walang excuse, walang alibi kung bakit ka gagawa ng mali. Kaya yung accountability, very clear yan. Hindi mangyayari mga problema natin kung ang isang empleyado ay alam niya yung trabaho niya at alam niya dapat niyang gawin yon nang walang pagpapalusot o walang pagbibigay ng alibi na ikaw ay nautusan lamang. Malinaw yan. Hindi kailangan maging napaka-talino na may PhD ka pa. Ang accountability is very clear at integridad very clear. Every Monday na napapaalala sa atin yan at yung trabaho mo oras-oras, dapat gampanan mo at yan ay utang mo sa sarili mo, utang mo sa pamilya mo at utang natin sa bansa.
7: Commissioner Ariel, sa matagal po na panahon, naging hamon sa Bureau of Customs yung mga aligasyon ng korupsyon at iba pang mga anomalya. Paano naman po naiiba itong bagong programa ito sa mga nakaraang reforma ng BOC?
14: Kagaya ng nabanggit ko, ASEC, ito ay kakambal ng modernisasyon nating ginagawa. No? Habang umaasa tayo na sa level ng individual, mas mamahalin niya. Mamahalin natin yung bansa kaysa sa sarili natin. Habang yan ang idididik natin, ipinapaalala natin sa ating mga kasamaan, ang kakambal nito ay yung modernisasyon na lagi kong pinapaliwanag na yung ating proseso sa loob ng bureau ay idididigitalize natin 100%. Hindi po pwedeng 90% lang yan, hindi po pwedeng 99%. 100% fully automated ang ating mga proseso. So yan, magkakambal yan. Marahil, yung approach natin ngayon, pinagsasabay natin yan, malaking pagkakaiba yan. Nakikita naman natin kahit pa paano, nararamdaman natin yung resulta. Ano? Kung mababanggit ko lang, modesty aside, simula na tumataas, higit pa do sa inaasahan koleksyon, more than 1.1 billion ang ating lampas na koleksyon ng January. Noong February, more than 700 million ang lampas natin, surplus. Kahit pa Chinese New Year yon na inaasahan bababa ang koleksyon, umangat pa rin ang ating koleksyon. Noong Marso, umangat pa rin ang ating koleksyon ng mahigit 1.2 billion pesos. At ngayong Abril, humigit tayo, nakapag-deliver tayo ng surplus na 7.8 billion pesos. Record ito, trend record setting ito. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag yan? Ang indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo, kahit papano, nararamdaman natin base sa resulta. Hindi haka-haka po yan, ano? Hindi po yan spekulasyon. Kung ang pagbabasihan natin ay yung collection performance na ito'y napakataas kung ikukumpara sa target at napakataas lalo na kung ikukumpara doon sa the same period last year. Ito ay indikasyon na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa bureau to. Dahil may procurement process din po tayong dapat igalang upang mailagay natin yung mga equipment natin, sistema, teknolohiya na available naman upang talagang sabayan yung IM movement namin.
13: Commissioner, nabanggit niyo nga po yung pagsusulong ng modernisasyon. Ano pa po yung mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinatutupad para mapabilis at maging mas transparent ang serbisyo ng BOC?

0: Alright, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating linya. Mm-hmm. Sek Irene, babalikan po natin ang ating panayam maya-maya lamang. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
2: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling, pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: GadWatch. Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila sa police station.
5: GadWatch.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.
8: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
9: Kung gusto niyo naman balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
10: iba-ibang DIY projects,
9: Ponchuvias at Artworks.
10: Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
11: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.
12: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
13: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, nabanggit niyo po ang pagsusulong ng modernisasyon. Ano po ang mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinapatupad para mas mapabilis at maging mas transparent po ang serbisyo ng BOC?
1: Nabanggit na po natin kanina sa bidding, pag-avail natin ng mga social media platforms upang magkaroon tayo ng transparency sa bidding. Pangalawa, yun sa amin mga x-ray machines, yung scanning machines, upang makita po yung mga nasa loob ng mga containers na ini-import. So, ginawa po natin integrated niyan sa aming command center. Ibig sabihin na dati yung mga imahe na nakikita sa loob ng x-ray ay hindi kagad-kagad yan nakikita sa operation center. At hindi ho yan kagad nakakapagbigay ng ulat kung ano yung laman na nasa loob. Kapag ho kasi hindi nakikita kagad sa operation center yung imahe sa loob ng container, yan po ay nagkakaroon po ng pagkakataong magkamali o maliin po yung iniuulat na laman ng kargamento. Ngayon, dahil po yan ay integrated na at i-integrate pa ho namin yung buong Pilipinas. We have 56 ports, 17 major ports at 39 sub-ports. So dapat yan lahat makita namin sa isang operation center. Sinimulan na namin ito dito sa Maynila. Kaya yan ay malaking tulong din sa amin upang maiwasan yung tinatawag na misdeclaration. Ibig sabihin, ang misdeclaration, yung laman ay dadayain, hindi sasabihin yung totoong laman po. So pangalawa po yan na napagbago na natin. Pangatlo, meron po kaming pakikipag-ugnayan halimbawa sa LTO, sa Land Transportation Office, para sa electronic certificate of payment ng mga sasakyan na pagbayaran, na kapag yan ay maganda ang pagbabayad, tama, at tama po ang dokumento, automatically, digitally, na itatransmit po namin yan sa LTO. Sa ganun pamamaraan, ay iwasan po natin yung padaya po at magkaroon po tayo ng car smuggling.
2: Well, Commissioner, balik po tayo dito sa IMBOC movement. Paano niyo po hinihikayat ang bawat empleyado sa BOC mula po sa mataas na opisyal hanggang sa rank and file personnel na maging bahagi ng pagbabago sa ahensya?
1: Una-una, kumuha po kami ng mga katiwatiwala po na outsiders po, sabihin consultants po, na libre lang naman po dahil ito yung mga personal kong kaibigan. Credible sila, importante po yan na alam po nila yung ganyan sinasabi at sila po ay paniniwalaan natin mga lawan. In our case, unang hiningan ko ng tulong si Mr. Anthony Pangilinan. Kinila naman po siya sa mga programa ng personal transformation ng mga managers, magiging mas professional, magiging mas visionary, magiging mas mapagmahal po sa ating bansa. No? Kumuha rin po ako ng isa pang kaibigan, si Pastor Jojo Baldo, para kahit papano naman po sa larangan po ng medyo may spiritual aspect din po, matulungan din po ang ating mga kasamaan. At hindi po kami titigil doon. May mga nagbo-volunteer po from the private sector na tumulong dito sa IM movement. Natutuwa naman po kami. Kumbaga, libre lang po sila dahil gusto nilang makatulong sa pagbabago ng BOC. So, ganun po. Number one po yun. Kumuha kami ng marunong magpatakpo ng programa at credible po sila sa kanilang mga ginagawa. At ginawa ko rin

0: impeachment, sama-sama na po ito para talaga po matumbok natin ngayon. Para naman po mahikayat yung ating mga kasamaan, hindi lang po kami umaasa do sa mga formal or official leaders po ng ating Bureau of Customs. May mga leaders naman po kasi may mga pinuno na hindi naman po sila yung pinuno ng mga pantalan, subalit pinuno po sila kinikilala ng kanilang mga kasamaan. Sila po yung pinapatulong ko upang mahikayat nila yung kanilang mga kaibigan kasama sa trabaho na sumama po dito sa aming tinayong IMBOC movement.
1: Commissioner, sa pagpapatuloy nga po ng IMBOC movement, ano po yung target o resulta na gusto nyo pong makamit sa mga susunod na buwan o taon? At paano po masisiguro na magiging tuloy-tuloy po ito at hindi panandali ang kampanya lang?
0: Ang totoo, ma'am, talagang mahirap sukatin po yung personal na pagbabago. Kasi, alam nyo yun, syempre makikinig yan. So, magiging sukatan ko po rito kung ito po ay lumalawak talaga, yung kalidad ng mga sumasali na mo-monitor ko naman po yung kanilang trabaho. Kapag nakita ko po na dumadami sila at the same time, gumaganda rin yung kanilang outputs. Kung sa assessment, gumaganda yung kanilang rate of assessment. Kung yan ay police at intelligence, gumaganda po yung kanilang paghuhuli. Doon ko po tinitignan, itinudugtong ko po yung kanilang personal na pagbabago doon sa kanilang official results ng kanilang mga trabaho. Doon ko po masusukat yan. At overall po, tinitingnan po natin yung mga feedbacks from our partners or stakeholders. Sa ngayon po, natutuwa naman po kami yung mga Chambers of Commerce, Federation, even Makati Business Club, yung mga ganun pong mga samahan. Nagbibigay din po sila ng feedback sa amin, importante yan, upang malaman natin yung kabuuan ng ating ginagawa ay epektibo kasama na yung ang IM movement po natin.
2: Yes, Commissioner, napakaganda po ng layunin ng IMBOC movement. Sa punto pong ito, hingin po namin ang inyong mensahe para po sa publiko at sa mga negosyanteng umaasa sa maayos, mabilis at tapat na serbisyo mula sa ahensya ng Bureau of Customs.
0: Sinisigurado ko po yung ating mga negosyante, lalo na, no, na kailangan talagang ang BOC ay maging mas maganda pa dahil ang halaga po ng BOC sa overall na kalakaran po ng ating ekonomiya, naiintindihan po namin yan. Tanggap po natin na ang isang epektibo, mas malinis at mas maayos na BOC ay makakatulong po sa mas magandang collection po upang makalikom tayo ng tamang buwis, tamang pondo para sa mga programa ng ating mga ng ating pamahalaan na siya naman po makakatulong po sa ating mga kababayan. Huwag po silang mag-alala. Unti-unti po naayos na po natin ang BOC natin. Hindi po kami titigil hanggat ito ay maging moderno at tama po, maging legasiya po ito ni Pangulong Bongbong Marcos na isa ko pa naman po karangalan na ako po ay pinagtiwalaan niya na makagawa po kami ng isang magandang legasiya, isang modernong BOC para po sa ating bansa.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay ASEC Irene Dumlao ng DSWD. ASEC, ano na po ang pinakahuling update ng DSWD sa distribusyon ng relief assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall at patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon?
2: Well, Director Cheryl, sa patuloy nga na unrest nitong si Mayon Volcano, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nagpapahatid ng tulong sa mga local government units bilang augmentation support sa kanila pong mga resources para agad po na matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin na apektuhan. Yan ay, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis, sapat ang tulong na naipapabot natin sa ating pong mga kababayan. Sa katunayan nga po, mahigit 118,000 family food packs na ang naibahagi ng DSWD kasama ng mahigit 1,400 na mga ready-to-eat food boxes. Gayun din po ang mahigit 8,600 na mga non-food items na binubuo ng mga hygiene kits, kitchen kits, gayun din yung mga sleeping kits at mga modular tents. Karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak. Nasa mahigit 1,100 na po ang nakatanggap nitong financial assistance under our

0: ECT intervention. And gayon din po, nasa mahigit 3,400 naman po ng mga farmers ang nabiyayaan o nabigyan ng tulong under our Cash for Work intervention. For ECT, nasa mahigit 11.3 million na po ang na-disperse ng DSWD, and for the Cash for Work intervention, nasa mahigit 45.5 million naman po ang ating na pong naibahagi. And Director Cheryl, nagpapatuloy pa din po ito. In fact, sa linggong ito, meron pa rin tayong distribution ng emergency cash transfers para sa mga internally displaced persons na mga naapektuhan nga po nitong pag-aalboroto ni Mount Mayon.
1: Asik, sa gitna nga po ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon, paano po sinisiguro ng DSWD na sapat at magiging tuloy-tuloy ang supply ng pagkain, tubig at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng evacuees?
0: Well, Director Cheryl, dahil nga sa buong bansa handa program na ipinapatupad ng DSWD, tayo ay pinalakas natin ang pag-preposition ng mga family food packs and non-food items sa iba't ibang mga warehouses ng DSWD. Sa katunayan, nasa mahigit 4.7 million family food packs na ang naka-imbak sa iba't ibang mga warehouses po natin. Strategically preposition yan across the country. Gayun din po, nasa mahigit 1.16 billion pesos ang ating standby fund. So kung kakailanganin ng karagdagang pang tulong, nakahanda po ang DSWD. Again, sa pamamagitan po ng buong bansa handa program, we are able to create two parallel supply chains. First is the public sector driven or government sector driven, and the second one is the private sector driven. Kung kinakailangan na mag-provide pa tayo ng karagdagang food packs, we could draw down from our existing framework agreements with the private distributors. At yan po ay magko-complement doon sa pinuproduce ng DSWD sa ating Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Mm-hmm. Asik.
1: Masuportahan ang mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
0: Well, dalawang pamamaraan na Director Cheryl, sa mga nais po na magbahagi ng kanilang oras at gugulin ang kanila pong extra time sa pag-re-repack ng mga family food packs, maari po silang magtungo sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Yung LDRC, matatagpuan yan sa Pasay City. Yung VDRC, matatagpuan naman po sa Mandaue City. So kung kayo po ay nagnanais na tumulong sa DSWD para mapabilis pa yung pag-preposition natin ng mga family food packs, maaari po kayong magpunta o magtungo dyan sa aming pong mga production hubs. Gayun din po, sa mga nagnanais naman na tumulong at mag-donate ng mga items na maaari pong ilagay natin sa mga family food box, kagaya nga po ng bigas, maaari po kayong magpadala ng inyong tulong.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa Kilos Kampanya ng Pampanguluhan, kung saan meron nga pong signing and presentation of agreements and joint press statements sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. and Paraguay President Santiago Pena Palacios. Ang buong detalye mula kay Alvin Baltazar.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Okay, ongoing itong signing of agreements na ginagawa dito sa Presidential sa Palasyo ng Maracanang. Ito ay may kaugnayan dito sa mga nasunduan na may pinalaman sa business, tourism, diplomatic training at people-to-people exchange sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ang nagaganap na kasunduan sa mga nabanggit natin ay may kaugnayan pa rin dito sa naging pagbisita itong si Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palacio ng Malacañang bilang bahagi ng kanyang state visit dito sa Pilipinas. Ang signing of agreement ay inaasang susundan ng joint press statement.
5: Congratulations, members of the press. Good afternoon. Magandang hapon. Buenas tardes. Today, I have the distinct honor of welcoming to the Malacañang Palace His Excellency Santiago Peña Palacios, President of the Republic of Paraguay. Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962. This is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor. Cognizant of the historic nature of this visit, President Peña and I engaged in bilateral talks that covered potential areas of cooperation between our two countries, such as in agriculture, in trade, renewable energy, amongst others. I raised the possibilities of Philippine export of tuna, sardines, milkfish, and the other products to Paraguay, which would certainly give a boost to our local industry. And President Peña and I discussed the potential of increasing trade and investment between our two nations, starting with generating awareness and interest among businesses of both sides, with the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies. I commend the PCCI for this groundbreaking initiative. Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay, which the President and I hope will expedite business tourism and people-to-people exchanges between our two countries. The President and I likewise welcome today's signing of an MOU on mutual cooperation in the field of diplomatic training between the Department of Foreign Affairs and the Paraguayan Ministry of Foreign Affairs, which will redound to closer engagements between Filipino and Paraguayan diplomats. President Peña and I also shared political and economic developments in our respective countries and exchanged views on the regional issues such as our ASEAN 2026 chairship and Paraguay's presidency of Mercosur I. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the regions from where we come from. And that has been that we discussed many things, and it was a very exciting discussion. And we were starting to talk not in terms of the short term or even the medium term, but in the much, much longer term. So we have a great deal of work ahead of us to make sure that we keep that momentum going in our bilateral relations. Once again, I wish to express my sincerest gratitude to the President and the Paraguayan delegation for this historic and productive visit. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Muchas gracias.
6: Nagawin na natin. Yes?
2: Sir?
6: Yes. Oh, ang gabayan na natin ha, kung magsasalita si Paraguay President Santiago Peña Palacios.
2: Apo, sir. Ito sir, pasok muna po natin, sir.
6: Pakinggan natin.
7: Openness that I deeply admire. I also extend my sincere appreciation to the Filipino people for their gracious hospitality, which reflect the spirit of brotherhood with which we aspire to build this new chapter in our relationship. This visit carries a historic significance that cannot be overlooked. It is the first time that a president of the Republic of Paraguay sets foot on Philippine soil. This fact is not merely protocolary. It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples. At the multilateral level, I am pleased to announce that Paraguay has formally convened to the government of the Philippines in its capacity as chair of ASEAN its intention to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. This decision reflects our firm determination to integrate into the regional dialogue and cooperation mechanism in line with the principles of peace, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of disputes that have historically guided Paraguay's foreign policy. Accession to the TAC is not a symbolic act. It is a strategic declaration that positions Paraguay as an actor committed to stability and multilateralism in the Indo-Pacific. In the area of trade, I welcome the fact that the opening of the Philippine market to imports of Paraguayan beef, pork, and poultry in force since August of last year, 2025, has already enabled the first concrete shipment to this market. This milestone demonstrates the capacity of our productive sector to access one of Asia's most demanding and dynamic markets, with more than 100 million consumers. We aspire for this trade flow to expand and diversify in a sustained manner, consolidating Paraguay as a reliable supplier of animal protein in Southeast Asia. Likewise, we see significant opportunities to broaden our export offering in grain, maize, oilseeds, and agro-industrial products in response to Philippine demand for food security. In terms of economic integration, we identify a structural complementarity between our economies that goes well beyond trade in goods. Paraguay offers competitive conditions for the maquila industry, attractive incentive for foreign investment, and a logistic platform in full expansion thanks to the bioceanic corridor, position us as a natural bridge between the Atlantic and the Pacific. The Philippines, for its part, represent an invaluable gateway to Southeast Asia. I would also like to highlight that Paraguay currently holds the pro tempore presidency of Mercosur, while the Philippines chair ASEAN. This convergence is not coincidental. It is an opportunity that we must seize with determination to advance a more structural dialogue between both regions. In this regard, we have agreed to explore a roadmap aimed at deepening ties between Mercosur and the Philippines, with a view to laying the foundation for a broader engagement between our two blocs, Mercosur and ASEAN, in trade, investment, and value chains. Finally, I deeply reaffirm Paraguay's commitment to strengthening this bilateral relation as a strategic partnership. The two agreements we sign here today further validate this position. Paraguay and the Philippines share a converged vision of the international order, the rule of law, respect for sovereignty, the peaceful settlement of dispute, the promotion of multilateralism, and a commitment to an international system based on clear and predictable rules. These shared principles and values provide a lasting foundation for our relationship. On this solid basis, I am confident that this first presidential visit will open a path of mutual understanding, joint work, and tangible benefits for both the Filipino and the Paraguayan people. President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people. As the only country in Asia with Latino roots, I have no doubt that the role that you can play as a leader of the region will be fundamental for bringing together two regions that share a lot in terms of expectations about the future. So I deeply appreciate your welcoming and express the gratitude that we all felt and we are looking forward to respond to this in the near future with a possible visit of yourself and your delegation. Thank you very much, Mr.
8: Thank
7: President.
8: You very much.
9: Excellencies, distinguished guests.
6: Okay. Pagkatapos na magsalita si Pangulong Marcos tungkol doon sa kanilang napag-usapan sa bilateral meeting ay agad na sumunod. Ito namang naging statement ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pero unahin muna natin yung naging bahagi ng statement ng Pangulong Marcos. At binigyan din doon ng Pangulo yung resulta nga ng kanilang naging bilateral talks. Pag-usapan dito yung tungkol sa agriculture, renewable energy, at trade. Sa aspeto ng trade ay sinabi ng Pangulo yung gagawin pag-export ng Pilipinas ng sardinas at saka ng tuna sa Paraguay sa gitna ng pagpapalakas ng trade and investment sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Nabuo din yung Memorandum of Agreement sa pagtatatag ng contact sa Pilipinas at ng Paraguay ng pagnenegosyo habang napagkasunduan din yung visa waiver sa dalawang bansa. So wala tayong visa sa Paraguay at ang Paraguay din naman pag nagpunta rito ay minakinakailangan magkaroon ng visa habang meron ding mga napagkasunduan na mga Memorandum of Understanding na tumutukoy sa people-to-people exchange. At ang pinupunto rin dito ni Pangulong Marcos yung pagbisita ngayong araw na ito dito sa bansa. Itong si President Palacios ay pagsisimula ng pagiging malapit ng Pilipinas at ng Paraguay. Sabi ng Pangulo, we have a great deal of work ahead of us at tinatawag niya ito isang historic visit na anay produktibo sa Paraguay at sa Pilipinas. Sa panig naman ni President Palacios ay sinabi niyang isang malaking karangalan na makapunta sa Pilipinas sa isang makasaysayang pagkakataon dahil ito yung kauna-unahang pagbisita. First time ito na makabisita ang isang Pangulo ng Paraguay sa Pilipinas. At ito ay niya'y sumasalamin sa hangarin ng parehong pamahalaan na po ng Pilipinas at ng Paraguay na magbukas ng panibagong yugto sa bilateral relations ng Pilipinas at ng Paraguay. At ang binabanggit dito ni President Palacios, Presidente niya, ay nakikita ng Paraguay, ng kanilang bansa, na isang oportunidad na makapasok ng mas competitive sa mga pamilya sa Asia at ang pagunlad ng mga binabalak na proyekto ito ay hindi lang sumasalamin sa hangarin ng Paraguay na higit na makapag-ugnay sa Asia, kundi inilalagay rin yung kanilang bansa bilang mahalagang tulay sa larangan ng logistics sa pagitan ng Atlantic at Pacific. So yan muna ang ilan sa mga naging laman ng joint statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Meron pang mga nakalilang aktibidad dito ang presidente ng Paraguay sapagkat pagkatapos nitong kanilang signed agreement at joint press conference, itong statement nga na naganap, meron pang mga minor activities na gagawin dito sa Palacio ng Malacanang. So yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Palacio ng Malacanang kaugnay ng naging pagbisita sa Palacio ng Presidente ng Paraguay. Nagulat mula sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na po tayong 47 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas Ngayon sa PTV4.
10: Tubig na hindi dagat, yun ang nakita kong pwedeng alternative natin. And of course, yung ating mga trabaho sa baba, yung tingin ko wala tayong magagawa, political will to.
0: Well, maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po ngayong tanghali, Governor. Salamat po sa inyong oras. Again, Albay Governor Noel Rosal.
10: Salamat.
1: Sa ibang balita naman, nasilayan sa Kuhang Larawan mula sa Canlaon Volcano Observatory ang crater glow o banaag mula sa bulkang Canlaon. Batay sa naitala ng FIVOX, nakuhanan ang superheated volcanic gas plume dakong alas 7 kagabi. Ayon sa ahensya, ito ang unang malinaw na banaag na nakita mula sa bulkan mula noong 2024. Habang nasa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon, nagbabala ang FIVOX na ang patuloy at lumalakas na crater glow ay nagpapahiwatig na malapit na ito sa crater at maaaring magpataas sa tsansa ng magmatic unrest sa mga susunod na araw. Pinayuhan naman ng ahensya ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso kaugnay sa aktibidad ng bulkan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan nang naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Pangulo, walang tigil ang trabaho ng mga bumbero, lokal na pamahalaan, environmental teams at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang pribadong sektor para mapigilan ang paglala ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa lugar. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa dagdag na suporta at technical assistance ng pamahalaan ng Japan. Sa kabila nito, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na ipagpatuloy ang magdamag na pagbabantay sa lugar kabilang ang air at water quality testing, thermal scanning para matiyak na wala nang natitirang hotspots at health monitoring naman para sa mga apektadong residente at responders. Giit ng Pangulo, ang pinakamahalaga ay masigurong ligtas ang mga kababayan at tuluyang makabalik sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Kaugnay niyan, muling nag-inspeksyon sa lugar ang mga opisyal ng DPWH, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation, MMDA at Bureau of Fire Protection. Kasabay nito ang pagtitiyak na patuloy na tututukan ang maintenance ng Navotas Landfill.
0: Samantala, pagbaba ng tubig sa Angat Dam kasama ng iba pa dahil sa init ng panahon. Ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, ang Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po.
8: Hello ma'am, magandang tanghali din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
0: Well, Ma'am Rosalie, ayon po sa ulat, patuloy ang pagbaba ng water level sa Angat Dam ngayong kasagsagan ng tag-init. Ano po ang detalyo nito at gaano na po kaseryoso ang sitwasyon sa kasalukuyan?
8: Ah, okay.
0: Ma'am Rosalie? Okay, mukhang may problema lamang po. Sa linya ni Ma'am Rosalie, babalikan po natin ang panayam po na iyan. Samantala, nasa 24 na Pinoy ang nagtatrabaho sa MV Honduras ang nakatakdang i-repatriate patungo sa Netherlands para sumailalim sa quarantine hinggil sa posibleng exposure mula sa hantavirus. Ang detalye sa report ni Jeremy Pascano.
11: Nakatakdang i-repatriate patungong Netherlands ang 24 sa 38 Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship na MV Honduras para sumailalim sa quarantine dulot ng posibleng exposure mula sa hantavirus. Sa virtual press briefing kagabi, sinabi ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac na ililipad ang 24 na mga hotel worker mula sa Tenerife sa Canary Islands patungong the Netherlands. Ang 14 naman sa mga ito ay mga deck and engine crew na siya magpapatakbo ng barko patungong Rotterdam sa nasabi ring bansa.
12: Repatriation to the Netherlands the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers who will be boarding repatriation flights for the Netherlands. So that's a total of 24, 4 today, 20 tomorrow. And there in the Netherlands, they will commence their quarantine. The quarantine period, which will run up to about 6 weeks. There will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
11: Sinabi rin ng Kalihim na sabay-sabay makakauwi ng bansa ang lahat ng Pinay crew ng Hemby Honduras sa oras na matapos ang mga ito sa kanilang quarantine. Patuloy rin na makakatanggap ng sahod ang mga nasabing tripulante habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sagot rin na may-ari ng barko ang gastos sa quarantine ng mga tripulante. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahanda ang public health system ng bansa.
13: We are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa. And the 38, wala rin nag-test na positive. So I'm very confident. We'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
11: Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs para mabantayan ang kanilang sitwasyon. Alinsulod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mayroon ring ipagkakalobang pamalaan ng financial assistance para sa Pinoy seafarers na sakay ng Hemby Honduras.
12: We will provide the financial assistance, action fund assistance as we always do to our returning seafarers, more particularly also in this case. And then, yun nga, as we always do, we talk to the manning agency, ensure that the entitlements are due, are forthcoming. Ang technicality dito, once they arrive in the Philippines, the contract terminates. However, there could still be some benefits by way of some form of compensation. But we will have to evaluate this with the lawyers and the manning agency. But kung ang tanong lang is from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sangayon sa pondo natin sa Action Fund.
11: Jeremy Piscano, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Mula naman sa Department of Trade and Industry, ako naman po si Director Cheryl Mundo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ang ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una, wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
15: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
1: Salamat, President. Salamat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time, 1 o'clock.
3: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
1: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Lunes na naman tayo, May 11, 2026. Chad Oliva, para naman sa programang tatalakay sa kalusugan. At Doc, kahapon nga ay pinagdiwang natin ang Mother's Day, isang special na pagkakataon para kilalanin, pasalamatan at parangalan ng ating mga ilaw ng mga tahanan. Ang mga ina na walang asawang nag-aaruga at nag-asakripisyo para sa kanilang pamilya. At sa lahat na rin ng mga tumatayong nanay, ano, kahit na yung mga for mom, yan, pinagdiriwang din natin yan. At yung mga tumatayong ina sa mga tahanan na kahit wala naman talagang pamilya pero sila yung nagpo-provide. Ayan, at nagbibigay ng liwanag. At ngayong ikalawang linggo naman ng nga ng Mayo, kasabay ng pagunita nitong Safe Motherhood Week, mas lalo nating binibigyan diin ang kahalagahan ng kalusugan ng bawat nanay. Mula sa pagbubuntis, panganganak, hanggang sa kanilang pag-aalaga sa bagong silang na sanggol. Pero sa likod ng masayang paglalakbay ng pagiging ina, may mga hamon sa kalusugan na hindi dapat ipagsawalang bahala. At isa na rito ang iba't ibang impeksyon na maaring maranasan ng isang nagdadalang tao. Mga impeksyong maaring makaapekto hindi lang sa kalusugan ng ina, kundi maging sa kaligtasan at maayos na pag-develop ng sanggol sa sinapupunan. Kaya ngayong hapon, mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa at napapanahon na rin, ano, itong maternal infections, mga infeksyon sa panahon ng pagbubuntis, paano ito maiiwasan, matutukoy, at magagamot ng maaga. Kaya dyan lamang uli kayo para sa isa na namang makabuluhan na talakayan.
21: Maraming salamat at natataon lang na dapat natin bigyan ng pansin yung lahat ng ating mga nanay, ano, tayong lahat Siyempre, meron tayong mga nanay, ano, nararapat lamang na malaman natin yung hirap na dinanas nila at yung mga komplikasyon na maaari nilang maramdaman sa pagdadalang tao. Kaya manatili lang po kayong nakatutok at nang malaman natin at mabigyan natin ng pansin kung paano tayo makatulong sa kanila.
4: Mm-hmm. Sige Doc, umpisa na natin yung ating diskusyon. Ano-ano ba yung mga impeksyon na karaniwang nararanasan ng isang buntis?
21: Yes, ang mga karaniwang infection sa pagbubuntis, ano, yung urinary tract infection, ano, yung mga vaginal infections gaya ng yeast infections, ano, yung mga fungal infection diyan, at saka yung tinatawag nating bacterial vaginosis, ano, kasama na rin dito yung mga sexually transmitted infections or STI, kagaya ng syphilis or yung gonorrhea, yung trangkaso o yung flu kung tawagin natin, ano, COVID-19, di naman nawawala yan at for a while, no, naging matinding karamdaman na dulot nitong COVID-19. Yung hepatitis B na hanggang ngayon ay meron pa rin. At minsan, yung mga tinatawag nating foodborne infections gaya ng listeria at saka yung mga toxoplasmosis. Ano? Maaari rin magkaroon ng skin infection o yung infection sa ngipin at gilagid. Ano? So, importante po na tandaan na kahit simpleng infection lang, minsan sa ordinaryong tao, pwedeng maging mas seryoso ito kapag buntis ka kasi dahil dalawa na yung inaalagaan ng katawan, ano? Yung nanay at ang baby.
4: Mm-hmm. Ngayon, so marami palang infeksyon na pwedeng tumama sa isang nagdadalang tao at bumababa kasi Doc, 'di ba, yung kanilang immune system. Yes. O kapag nagdadalang tao kasi nga meron na silang isang ano inaalagaan pa.

0: yung mga immune system natin at maging ang daloy ng dugo sa katawan. No? So may natural na pagbabago sa immune system para hindi ituring ng katawan na foreign ang baby sa sinapupunan. Ano? Dahil dito, may ilang mga infection na mas madaling kapitan o mas mabilis.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
5: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
6: 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
5: Ha? Huh? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
6: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
5: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan na Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
6: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
5: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
6: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
10: OPLAN contra text scams.
9: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban

0: Tayaba City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
1: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver o yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Last ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway. Via GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun na nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Kalbo, mula sa Hingog City, nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
4: Game 1, 2, 8.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oras po natin ngayon, 13 minutes after 1 o'clock on a very hot Monday afternoon. Magandang hapon. Ako po si Tom Alvarez, ito po ang Himig ng Panahon. Kasama po natin si si Otto Evangelista at si Kuya Robin Celi sa ating Master Control. At kasama rin po natin si Kuya Ronald Rowe sa Transmitter Site, Oro del Perlas. Anyways, here's Lifetime. Ben and Ben, dito lamang sa Himig ng Panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.

0: Ito ang Radyo Pilipinas sa Sena, 35 minutes after 1 o'clock. Sa bawat sandali ni Amiel Sol, magbabalik po ang ating programang Himig ng Panahon. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Upo kayong alis.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Anong klaseng popcorn ang nakamamatay? Ang sagot, popcorn lung. Ang popcorn lung ay isang sakit kung saan nasisira ang baga dahil sa diacetyl, isang kemikal na dating ginagamit bilang pampalasa sa popcorn. Sa popcorn lung, nasusugatan at namamaga ang mga daluyan ng hangin sa baga. Hindi ito nagagamot at ito'y nakamamatay. Sakit lang ang abot mo sa vape. Kaya, huwag mag-yosi, huwag mag-vape.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Hop, huwag magpanik. Alamin ang mga bagay na dapat gawin kapag nakaranas ng lindol. Una, huwag magpanik. Ikalawa, humanap ng lugar kung saan ay ligtas anuang maaaring bumagsak. Ikatlo, mag-drop, cover and hold, at hintayin na tumigil ang paggalaw ng lupa. At kung matapos na ang paglindol ay kaagad na pumunta sa mas ligtas na lugar.
11: Sakunay paghandaan upang tiyak ang kaligtasan.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region, o NTC-NCR. ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justin A.J. Pilip Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Dila pong Quezonian na kabataan, aming binibigay na importansya na ito pong samahang ito ay talaga pong naandito lagi para sa mga kabataang Quezonians na alam nating nasa tamang landas patungo po sa kinabukasan at hinahangad.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: President Santiago Peña Palacios ay ipinahayag ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng visa requirement para sa mga ordinary passport holders. Sinabi ng Pangulo na ang hakbang ay magpapadali sa galawang kalakalan ng dalawang bansa. Bukod dito ay magpapalakas din anya ang visa waiver agreement sa larangan ng turismo ng Pilipinas at Paraguay. Ganon din ang people-to-people exchanges. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: 10 sasakyan na ginamit sa rent-tangay scheme na recover ng PNP Highway Patrol Group sa Laguna at Batangas. Ang detalye ng balita live mula kay Dayan Liar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Ya sa Albert Matagumpay na nabawi ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNPHPG ang 10 sasakyang ginamit sa rentangay na motus. Sa isinagawang pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni HPG Director Police Brigadier General Romel Batangan na narecover ang mga sasakyan sa Barangay Duhat sa Santa Cruz, Laguna at sa San Pascual, Batangas. Nagkaroon din ng ceremonial turnover ng mga nabawi sasakyan sa mga may-ari nito. Isinagaw ang operasyon matapos na mabigo ang suspect na isauli ang nirentahang sasakyan sa mga may-ari nito. Sa naturang modus, umuupa ang suspect ng sasakyan sa ilalim ng long-term arrangement at kalaunan ay ipagbibili ito sa iba. Bagamat matagumpay na nabawi ang mga sasakyan, hindi pa nahuli ng HPG itong suspect kaya nagpapatuloy pa ang manhunt operation laban dito. Nakatakda naman ang sampahan ng suspect ng kasong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 at estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code matapos umanong batukoy ang pagkakakilanlan nito. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Dayan Liar. Balita naman sa mataas na kapulungan, Senador Erwin Tulfo itinanggi ang ugong na palitan ng Senate leadership. May ulat si Nymph Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Pinabulaan ni Senador Erwin Tulfo ang kumalat na impormasyon sa social media na may nakaambang palitan ng Senate leadership. Ayon kay Senator Erwin, wala siyang naririnig na ugong at wala ni namang kumakausap sa kanya tungkol dito. Sinabi pa ni Tulfo na walang pangangailangan na magpalit ng liderato ng Senado kung ang dahilan lang ay ang posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Senador, nakakahiya kung ito ang magiging dahilan ng palitan ng Senate leadership dahil magpapakita ito ng maling mensahe tungkol sa impeachment. Sa tingin ni Tulfo, nananatiling matatag ang liderato ng Senate President Vicente Soto III. Una ng pinahayag ni Senate President Soto na nagsisilbi siya depende sa gustuhan ng kanyang mga kapwa Senador at nananatili siyang sumusunod sa konstitusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
9: Wala naman. Tinanong ko si Senator Loren, wala. Tinanong ko si SP, wala. Wala daw. Sabi ko, kasi nakakahiya naman dahil sa impeachment lang, papalit ng liderato. That clearly sends a very wrong signal na dapat po yung impeachment na yan, hindi po dapat political yan. Wala naman kumausap sa akin. Wala. I think they don't have the numbers.
8: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, shortlist ng nominado para sa bakanteng posisyon sa Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan, isinumiti na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang. Si DK Zarate sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilabas na ng Judicial and Bar Council ang shortlist sa mga nominee sa posisyon ng Associate Justice sa Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan. 24 na pangalan ang isusumite ng JBC sa Malacanang para pagpilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay bilang kapalit ni Court of Tax Appeal Associate Justice Catherine Manahan na nagretiro nitong January 2. 38 pangalan naman ang isusinumite ng JBC sa Malacanang para sa Sandigan Bayan Associate Justice. Ito ay para sa nabakanting posisyon at papalit kay Associate Justice Maria Teresa Gomez Estuesta na itinalagang Court Administrator ng Korte Suprema noong nakaraang taon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita, Department of Agriculture naglatag ng hakbang para mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Si Ray Ferrer sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang sa paghahanda laban sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa mga magsasaka at supply ng pagkain sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., palalakasin ng DA ang paggamit ng drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses at mas maagang pagtatanim upang maprotektahan ang produksyon ng agrikultura. Paiigtingin din ang pamamagi ng climate-resilient seeds, farm mechanization, irrigation support at farmer training sa ilalim ng National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kasabay nito, tiniyak ng DA na may kasunduan ang Pilipinas at Vietnam para sa posibleng pag-angkat ng bigas kung kinakailangan upang mapanatili ang food security sa gitna ng banta ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to

0: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
1: Ako si Rin Biel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
2: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang kontrato.
3: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
0: Kaya't patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender and development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapi. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas, pantay at makataong lipunan para sa lahat.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
3: Tuklas Pilipinas!
2: Umaapaw sa masasarap na pagkain, matatakam ka. Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.
4: Nine minutes after 2 o'clock, magandang hapon po sa inyong lahat. Today is May 11, 2026, araw po ng Lunes. Magandang hapon po sa lahat ng nakatutok sa Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa atin via traditional radio. Sa baging technical po, ang ating kapartner, Ate Uto Evangelista, sa transmitter side po si Kuya Nick Danyes. Si Carmi Isles po ang inyong kasama para sa Tuklas Pilipinas. Kwentuhan po tayo hanggang mamayang 2:55 ng hapon. Ayan, mainit na naman. Nag-ulan na po, no? Nag-ulan na ng Mayo, ano ate? Ayan, yung sabi, nakakagaling daw. So, sana po ay kayo ay gumaling kung kayo man po ay naulanan, ano? Anyway, galing po tayo kaninang umaga sa Lokban, Quezon para po saksihan itong Sugod Bakery Caravan po yun, ng Universal Robina Corporation sa pagkipagtuwang po ng local government unit. Ang kanila pong layunin ay mapalakas ang local livelihood po sa Lokban. Alam nyo po ang daming mga ano dyan, bakery, no? Kumbaga kung sa Sariyaya ay sikat po sila sa Tinapay, medyo pumapangalawa po ang Lokban, Quezon pagdating po sa mga bakery na nag-o-offer po ng iba't ibang Tinapay, no? So sila po ay very popular sa Broas, sa Bonete at saka sa Lakas. Ayan, oo. Ang daming bakery doon, may Pectos, may Pavino, may Campita, may Peris, ano pa ba? Ang dami pong mga bakery sa Lokban na talagang iisa-isahin mo eh pag naglokban ka kasi ang sasarap naman din talaga, no? Na medyo hindi mo siya mabibili. Ay, mabibili mo rin pero medyo mas pricey na siya, diba? Syempre may patong na yung ibang concessionaires dyan. Anyway, yung iba binibenta, no? Ay, hindi ko sure, no? Pero hindi po lahat ng bakery or mga tindahan po ng Tinapay ay pumapayag na iniakit po sa bus yung kanila pong mga paninda, no? Kasi may mga ganun po, diba? May mga aakit ng bus, magbebenta po ng kung ano-anong Tinapay, pwede nyong kutkutin sa biyahe, no? But other bakeries would not prefer to get their products na yun po inilalako sa bus, ano? But there's nothing wrong with it naman. Ayun, so kanina po, yun nga, tayo po ay nasa Lokban, Quezon. Supposedly, it should start ng 7 a.m. Kaso, inulan po, ano, ang Lokban. Sabi ko nga, parang hindi naman na bagong bagay ang pagka-inuulan po sa Lokban. Dahil, sadya naman pong ulanin sa Lokban. Ulanin talaga sa Lokban. And, pagka naman uminit, something din po ang init, ano? So, minsan, lagi pong basa sa Lokban. Kaya po slugin mga tao dun eh. De, biro lang. Thank you, Kuya Robin. Anyway, yon. So, supposedly 7 a.m. yung live demo po. Eh, kaso nga lang, ang nakakalungkot dyan nag-start tayo kanina 9:30 na ba, no? But that's fine, no? We understand that the organizer have to adjust kasi yun nga, hindi na masyado na paghandaan yung ulan, medyo yung mga equipments inayos pa kasi baka po masira, no, dahil nga umuulan, no. But we're glad, no. Kanina na overhear ko lang, no. Hindi ko po sinasadya, pero narinig ko yung kwento ni Mayor Tenten Villaverde kanina na supposedly the Pahayas Festival starts ng May 1 talaga. So pagpasok ng Mayo talagang may mga ganap na po sa Lokban, different activities in line with Pahayas festivals. But just this year, no, they've decided to start it nung ano lang po, nung Friday lang po, May 8, and will end on May 15, no, no? But may mga extension lang ng ilang activities, but we're very glad na despite the crisis, no, natuloy pa rin po kasi alam naman natin siguro hindi papayag din yung iba nating mga kababayan diyan sa Lokban na hindi po idaraos talaga itong Payas Festival sa pagunitan na rin po, no, ng San Isidro Labrador, dahil talagang iyon ay ano, pasasalamat po nila sa masaganang ani, no. And sabi ko nga, yung mga previous interviews natin with Lokbanins, no, na nagpapahiyas talaga, sabi nila parang dead masagastos kahit gaano kalaki yan, but basta it's part of their Thanksgiving, no. So gagastos sila para sa pasasalamat, and sabi nila sa kahit na anong paraan bumabalik yung mga ginagastos po nila. Kaya naman to. Ayan, so one good thing is talagang dire-diretso po, no. Yun nga lang, we can also notice na yung mga activities medyo binawasan po. And that's fine kasi yun nga, nasagin na po tayo ng crisis, and but despite that, we also would like to continue the festivities, no. Yun. So ano po ang layunin ng Sugod Bakery Caravan po ng URC, no? So it's the Universal Rubina Flour Division, at ang isa po sa pinakamalaki na factory ng harina po ay nandito sa atin sa Sariaya, Quezon, no? That's why the URC is also bringing the Sugod Bakery Caravan on May 14 sa Sariaya din po, no? Nakilala na naman natin na marami pong mga panaderya, marami pong mga nagmamas sa marami pong mga bakers po dyan, ano. So what the Sugod Bakery Caravan aims is to promote the local livelihood, no, at maturuan po yung ating mga bakers, local bakers, na mabigyan po ng ideya, kaalaman patungkol po sa professional and modern techniques of baking. And true enough, no, kanina po we've noticed how Chef Jack Laudico demo yung kung paano yung proper way of baking, no. So sabi ko nga, gusto kong malaman sana kanina, no, because of the bakers would say, ito na yung nakasanayan namin, eh, ito na yung ano namin, ito na yung susundin natin, ano. Pero sabi nga ni Mayor Tenten kanina, yung mga tinapay sa Lokban, masasarap na, mas pasasarapin lang, mas i-enhance lang, mas i-improve lang po yung quality, so that it can be exported na din, ano. And ang gusto natin, tuwing pupunta sa Lokban yung mga kababayan natin, they would bring ano, a little something from Lokban, aside from longganisa, aside from pancit habab, they would also bring the breads and pastries of Lokban. And hindi naman nagfe-fail dyan yung Lokbanins, no, because they got the best bread and pastries din. Okay, ano pa, they were also given the chance po, no, na magtanong doon sa mga celebrity chefs natin, ano, yung mga professional chefs natin. Chef Jack Laudico is the URC Luzon Brand Ambassador, while si Chef Lau naman was only there to support his ano, wife, no, very supportive. And sabi ko nga kanina, na-miss ko mag-cooking demo show, no. So, I had a lot of times interviewing this couple, no, na, and we were given the chance to eat then at their restaurant sa Guevara's, no. So, nakakatuwa lang itong mga taong to, eh, very willing to share their knowledge, their expertise to the locals, no. Hindi madamot pagdating sa recipes, no. And yun ang gusto natin, kasi alam naman natin these local bakers, they don't have the formal schooling naman pagdating po sa pagbe-bake. And these two couple talaga alam natin, very well known sila sa culinary industry, lalo na si Chef Jack na nasa ano po talaga, into baking, no. Nagkukwento nga si Chef Lau kanina na kaya daw siya na in love kay Chef Jack is because of her ability to ano, to bake the best bread, no. Ayun. So maraming salamat po, dahil very accommodating po, no, ang ating mga celebrity chefs na guest po kanina.

0: Batiin muna natin yung mga kasama natin sa Facebook Live. Hello po, magandang hapon Ate Utoy, Kuya Nick. Ay, kamusta naman Ate Michelle? Magandang hapon po sa inyo, Ate Michelle Romero. Good afternoon, Ate. Kuya Ronald Rowe, magandang hapon. Engineer Robin. Good afternoon from Germany, from Miss Betty Petaliano Wenk. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po kay Sir Jerwin and kay Ate Josie. Eh, ba't wala pong Ate Josie natin ngayong araw? Wala, naka-leave yan siya. Ate Josie, sana all naka-leave, no? Yung mga kasama ko dito sa office, kanya-kanyang leave na, makapag-file na nga din. Anyway, so yun, narinig ko rin kanina, sabi ni Mayor na parang, despite na hindi ganun kabongga, no, yung pahiyas this year, talagang marami pa rin yun pumupunta. And then, and that's one good thing, no, kasi alam natin na itong pahiyas hindi na lang siya for ano eh, for the pahiyas na mga decorations, mga decorative houses, ano. Alam nyo, itong pahiyas naging simbolo na rin po ito ng pagre-reunion ng mga Tagalukban, no. And kasi alam nyo, tuwing pahiyas, ito yung may mga grand alumni, pati yung mga kamag-anak from abroad, umuwi, no? Kasi parang, naman, hindi pa rin mapapantayan yung Pasko at Bagong Taon na uwi ng mga galing abroad, no? Pero, isa din talaga sa inaabangan, eh, pagka magpapahiyas na. So, this is also, ano, no, talagang traffic, maraming tao sa Lukban, dinadayo talaga, no? So, medyo hindi na sila nagugulat dyan, ah, daming tao, ang traffic, ang gulo-gulo, talagang, yun na, oo. And liliit pa naman ng kasada sa Lukban, no? Sabi nga ni Ate Bel kanina, hi Ate Bel, hi Ate Ruth. Salamat po sa pagsama nyo kanina sa atin sa ano sa event. Sabi nga nila parang hindi kasi inexpect ng mga taga-Lukban noon na dadayuhin ang Lukban na lalaki siya bilang isang munisipyo, no. Kasi sabi daw mga kalesa lang talaga yung dumadaan doon. Kaya that's why napakaliliit po ng mga kali doon. Napakahirap. Napakahirap mag-drive sa maliliit na kali, no. Na kapag tumigil yung tricycle, ay titigil ka lang din talaga kasi wala kang ibang choice kundi tumigil. Anyway, mamaya po, no, our provincial tourism... Hi, Kim! Kim Brian ba na ang magandang hapon? Our provincial tourism officer, Sir Nestler Almagro, shared to us the 2026 first quarter accomplishment report. So, mamaya ibahagi po natin yan sa inyo. Alamin natin ano na ba yung mga nagganap, no, sa sektor ng turismo dito po sa ating lalawigan. So, this is for the first quarter of 2026. So, from January to March lang po itong mga accomplishments nito. So, alam na natin ano, madadagdagan pa to sa next quarters of this 2026. Sabi ko nga kay Ate May kanina, palagi naman tayong nakatutok dito sa mga progress, sa mga ginagawa po ng Provincial Tourism Office para mas makilala, no, at mas mapaghusay po ang turismo sa Quezon Province. May mga issues po on Batangas online scam. Oo. Actually, ang iba't ibang stakeholders po ay nagtulong-tulong na para po ano, tawag dito, para ma-expose ano itong online po na naging aberya natin, ano, online booking scams sa Batangas. Mamaya pag-usapan din po natin yan. So, ako po yung magbe-break muna. Uy, parang ang dami namang nanonood niyan siya. Thank you po sa inyo, ha. May mga pagkukwentuhan pa po tayo mamaya. Magbabalik po ang ating palatuntunan. Ay, di ate, pasok muna natin ang report. Itang isang report muna po mula sa ating Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran, and isang report din from Ate Mara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ate May, sa iyong ulat.
2: Ipinalabas na ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang listahan ng mga registered tourism at DOT accredited establishment para labanan ng naganap na online booking scam sa lalawigan. Ayon sa pahayag ni Ms. Heidi Castillo ng PTCAO, laganap sa ngayon ang online scam sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Batangas lalo na ngayong summer vacation. Mayroong QR code na ini-upload ang kanilang ahensya para ma-access ang kumpletong listahan ng lahat ng accredited na resort. Bukod sa listahan sa kanilang FB account, hinikayat ni Ms. Castillo

0: scams po na nangyari sa Batangas. Yung detalye po niyan, nasa 5.6 million kasi yung natangay po, no, dahil dyan sa scammers na ginamit po yung mga resort sa Batangas. Mamaya pagkwentuhan po natin yan, ha. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas po ang ilang paalala ng himpilan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at hinahatid sa kanilang mga destinasyon, nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para mag-isa sa krisis ng ating bansa.
5: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
6: Anuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Alam mo ba, akala ko dati, kapag malusugan yung sakta, wala na siyang HIV.
9: Ibig sabihin, kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV?
8: Diba?
9: Ako pa naman, tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010.
8: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay pinagdiwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala niyo namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabling desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
10: HIV ay isang virus na napapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
11: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Alright, it's 2:28 in the afternoon. Medyo nakakalungkot po, no, itong mga online booking scams na nangyari po sa Batangas, which totaled up roughly nasa 5.6 million pesos. Ang laking bagay, no? Ang laking pera noon po, no? Kasi ang nangyayari daw, halimbawa, magbubook online ito pong, halimbawa ako, book ako online, mag-inquire ako sa isang page na verified daw, meta-verified, no? Yung nakalagay. Pero mga peke po pala yun, no? So, ang mangyayari, magbubook daw ito na mga ang offers ay too good to be true, diba? So, ayan. Umaabot sa mahigit 5 milyong piso ang nakulimbat po ng mga scammers sa mga online booking ng mga resort sa Batangas. Batay po sa tala ng Provincial Tourism Office, aabot sa mahigit 135 cases ng online scamming ang naganap po sa mga bayan ng San Juan, sa Mabini, sa Nasugbu, Calatagan, Batangas City, Alitagtag, Mataas na Kahoy at Salian. So ito yung mga bayan po, no, sa Batangas na medyo maraming mga beach

0: resorts. So, dyan most likely nangyari po yung mga online booking scams, no? So, ayon po sa mga resort representative, gumagamit ang mga sindikato ng mga peking social media page na may madalas ay meron pong meta verified o may blue tick, kaya madaling naniniwala po yung mga biktima, no? Kadalasan sa mga ito ay nag-aalok ng mga too good to be true na discounted rates, freebies, kaya po ng libreng buffet meals, free round trip boat transfers, full amenity access at iba pa. So imagine na, no, itong mga free na to, ang mamahal nito, buffet na lang eh, ang mahal na. Yung round trip boat transfer, ang mahal din po na, ano. Kaya pagka in-offer sa inyo yan ng free, eh, parang magtaka ka, magulat ka kasi bakit mo i-free, no, on a price na parang bayad mo lang naman talaga sa isang ordinary po na ano, no, na trip, no. So, ayan. Sa gitna po ng transaction, unti-unting sisingilin po ng peking website ang mga turista sa pamamagitan po ng online payments, bank transfers, gamit po yung mga peking staff ID, business permits at mga peking dokumento. Pagdating po sa resort, doon po nila madidiscover na nitong mga customer na nascam po sila dahil wala naman pong booking record ang natransact po sa system nung mismong resort na talaga, no. Pagdating nila doon ay wala naman pala. So yun, ang hirap nun, na gustong-gusto mo magbakasyon, pinag-iponan mo, binayaran mo ng maaga tapos hindi mo pala siya ma-enjoy, no. So dahil po dyan ay nagkaisa po ang resort owners, Provincial Tourism Office, Provincial Legal and Information Office, PNP Anti-Cyber Crime Group at Department of Information and Communications Technology laban po dyan sa online booking scamming. So inilabas po ng Provincial Tourism sa kanilang official na social media pages ang kumpletong listahan po ng mga accredited and registered tourism establishments, no. Alam naman natin, matagal na panahonan, lagi naman pong sinasabi talaga ng DOT. Actually, nag-start yan nung pandemic na dapat po accredited and registered sa DOT, no. Kasi pagka po hindi accredited yan, ibig sabihin po hindi nakapasa dun sa pamantayan po ng DOT. Nung pandemic, ha, kasi may mga certain protocols talagang pinatutupad ngayon. Pero nagtuloy-tuloy na po yan, no. Up until now, kahit wala na pong pandemic, kahit wala ng COVID-19, tuloy-tuloy po sa pagpapa-accredited talaga, no, yung mga tourism establishments natin. Na ito yung magpapatunay na talaga pong itong mga establishments na ito ay sumusunod dun sa nararapat po, no, na pamantayan ng DOT. Kung ito bang mga tauhan nila nag-training, kung may maayos bang palikuran, may maayos na serbisyo, nakapag-training dun sa ano ngayon yung na ganyan. Filipino Brand of Service Excellence. Yan, yung mga ganung bagay po, no. So kapag ka mayroon silang accreditation, ibig sabihin dumaan po, no. Nakabasa sa pamantayan po ng DOT, no. Pero yun nga, kahit po sila i-accredited, kung namang ginamit talaga ng mga scammers po yung ano, yung online para po tawag dito, makabang scam, eh kahit sila ay accredited nga pero maling website po, no, yung pinagbukan nyo, eh may scam pa rin po kayo, no. So paalala po ng mga otoridad sa publiko, maging maingat, mapanuri at lagi pong i-verify, no, itong mga impormasyon bago po magpadala ng bayad sa mga pupuntahan pong establishments, no. So minsan ako parang mas okay na lang mag-walk-in, pero kasi may mga offers kasi na kapag nagbuka online, may discount, no. Pero ang hirap, no. Iris na natin yun ng wag na natin iris, I mean, no, yung konting discount, mag-sure na tayo na mag-walk-in, no. So pwede rin naman kayong tumawag din sa mga website, ay sa mga telepono po nila mismo, no, mga landline, usually landline mas okay pong tawagan kaysa sa mga cellphone kasi madali rin yung ma-scam or ma-hack. Sige po, isa pa munang ate, report ni Ate Mara po ang tanggapin po natin.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Yes, Ate Mara, sa iyong ulat.
2: Nakapag-preposition na ang DSWD Field Office Calabarzon ng mahigit 224,000 na family food packs at mahigit 10,000 ready-to-eat food packs sa 82 na bodega sa rehiyon kasunod ng inilabas na El Nino Alert ng PAGASA. Ayon sa pabatid ng DSWD4A, bahagi ito ng paghahanda ng ahensya upang matiyak ang agarang pagtugon sa posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon. Mayroon ding nakaabang na non-food items kabilang ang mahigit 4,500 hygiene kits, mahigit 2,200 kitchen kits, mahigit 260 family clothing kits at mahigit 3,100 sleeping kits para sa mga individual at pamilyang maaaring maapektuhan ng matinding init at matagal na tagtuyot. Isasagawa rin ng field office ngayong Mayo ang physical inventory sa lahat ng bodega upang matiyak ang sapat na supply at kalidad ng mga nakaimbak na relief goods. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ate Mara, sa iyong ulat. Nakuhan po natin, no? Pero mamaya, mag-ano muna siguro ako, magbigay muna ako ng ilang mga tips kung paano po tayo makakaiwas, no? Sa online booking scams. So, nangyayari ito usually po sa mga hotels, mga rentals, tours, at saka yung mga airline tickets. No? Meron pong mga travel and tours din na tugot to be true mga offer. Halimbawa, trip to Japan, 4 days, 3 nights, free lahat, parang airport transfer, ganyan-ganyan, for only 25,000. Ay, baka mura gumo na yan, di ba? Sila na mag-aasikaso lahat for only 25,000. Pero yun nga, too good to be true. So, wag na pong iyan. I-search nyo din kung gano'ng kamahal ang pamasahe, kung gano'ng kamahal ang hotel, kung gano'ng kamahal ang mga attractions doon. Tapos, for only 25, go muna yan. Parang sasabihin pa, so, ay, last day na po ng ano namin yan. Last day na po ng aming offer or last day na po ng aming sale. So, ikaw naman, magkukumahog ka na, ay, go, i-book na natin to, sayang, kasi bukos wala na. Bukas wala ka ng pera. So yan, bago po kayo mag-book, gumamit po kayo ng mga kilalang platforms, no? So yun nga, pati yung mga resorts po, local resorts natin and hotels. Nandun naman na sila sa booking.com, nasa Airbnb na po sila, nasa Agoda na po. Pwede nyo silang i-check doon, no? Mas safe doon. Tapos may mga official airline naman po, may mga hotel websites naman po, doon na lang. Doon na lang, no? Wag na sa mga social media pages na kahit verified po yan, check nyo maigi, baka iilan yung followers, baka 2 years ago na yung post, yung mga ganun po, no? Maging matalino tayo pagdating sa ganyan, ano? Okay, so, i-check nyo po kung may totoong reviews, hindi po puro generic o sobrang perfect, no? Complete address at contact number, sana meron din po yan. May active social media presence. Yun nga, sabi ko, dapat at least man lang yung post nila. Ang latest po was bawa last week or last 2 days, mga ganyan. Consistent photos sa ibang site. So, dapat pare-pareho sila ng photos. Parang nung isang araw, may nag-post sa Lucena Group na hinahanap itong isang estudyante grade 12 na ang nakalagay sa taas ay nag-aaral sa Maryhill College pero with double R yung Maryhill, as in Marryhill. Ganun yung spelling ng Maryhill. So yun pa lang flap na, hindi na siya totoong ID, no? Tapos meron ding ang ginamit na color palettes ay pang Inverga. Tapos ang mga comments ng mga ang post kasi nung ang caption nung nag-post, sabi ay, sinong makakapag turo sa akin sa taong to, may reward sa akin. Tapos yung mga tao, puro laughs yung reaction, puro haha reactions. Tapos ang mga comment ay, hindi mo talaga mahanap kasi fake yung ID na yan. Or yung iba, paano nagkaroon ng ID na Maryhill lang school pero Inverga ang color palette. Yan, ganun. So ibig sabihin, fake po yung ID, no? So yan. Ano pa yung mga tips natin? May mga red flags po tayo na dapat iwasan, ano? Meron pong mga pressure tactics yung iba na limited slots, pay now na, pay now agad, ganyan. Kasi ang offer ay hanggang bukas na lang or hanggang mamayang hapon na lang, no? So, talaga may pressure tactics po, no? Presyong sobrang baba kumpara po sa normal market rate. Pagka ganyan, huwag kayong matuwa, matakot kayo kasi scam yan. Humingi po, yung iba humihingi po ng bayad via personal GCash or My Account, di ba? Pagka hindi yan nakapangalan sa kumpanya or sa resort, huwag na kayong magbayad. Pag sa isang tao yan nakapangalan, huwag na kayong magbayad. Pangalawa, humihingi po ng bayad via GCash, crypto, or bank transfer sa individual name. Pag individual name, huwag na po. Okay, dapat sa korporasyon, sa kumpanya po nakapangalan yan. Ano po? Meron pong red flags din na dapat iwasan pag ayaw pong gumamit ng secure booking platform. Okay? Walang cancellation policy o resibo, red flag din po yan. So, paano po i-verify? No? I-search ang pangalan plus scam or reviews. Oo. Totoo yan. Kung magaling po kayong gumamit ng mga words sa search bar ng kahit ano pong ano, kahit na nung social media page, madali nyo pong malalaman kung scammer yan or hindi. Ano pa? I-check po sa Google Maps, sa official page, or sa hotel airline official website, okay? Tawagan mismo ang hotel o airline para po i-confirm ang reservation at rates. Safe payment tips naman tayo. Gumamit po ng credit card kung possible. Mas may fraud protection at chargeback option po ang credit cards. Iwasan po ang direct bank transfer sa hindi po verified. At huwag po mag-send ng IDs o OTP codes. Diyan tayo minsan talaga naluloko eh pag sa OTP at saka sa ID. Okay? Para po sa travel rentals at condos, marami pong scam sa condo at beach rental sa Pilipinas. Sobra. Lalo dyan sa Azure, sa mga hotels, sa mga Airbnb, sa mga, hindi, not Airbnb, legit po dun eh. Doon sa mga pages sa Facebook na parang unit, condo unit for rent or staycation for rent. Yan, ang dami dyan, promise. Owner daw pero walang proof, iwasan nyo po yan. Bawal makita ang unit via video call. Pag ayaw nang makapang video call, wala yung unit talaga. Copied ang photos, pwedeng reverse image search, no? So, yun nga. Pag yung photo po na pinakita sa inyo ay parang kinopyan lang, mag-search po kayo. Alam nyo sa Google, pwede na po. Ayan, turuan ko kayo dyan. Pagka may isang photo kayo tapos gusto nyo mahanap siya sa Google, ito nyo ba? Ayan, di ba ito yung Google? Pipindutin nyo po yung parang camera dyan sa tabi. Yan. Yan. Tapos i-upload nyo yung image na hinahanap nyo. Ganun po yung image. Reverse image search. So, nagsa-search kayo ng something na gamit pong isang image. Okay? Ano pa? Kapag na-scam na, ito, sana naman wag, i-report nyo po agad sa banko o e-wallet po na ginamit ninyo. Booking platform sa PNP Anti-Cyber Crime Group, sa Cyber Crime Investigation and Coordinating Center. I-save nyo po lahat ng screenshots, receipts, at chat logs. Kung gusto nyo po na yan, huwag ma-scam, gawin nyo po itong mga binanggit ko po. Ano po? Sige po, isa pang report muna tanggapin natin ate bago tayo ulit mag-break. Report Pilipinas Patrol number 7, number 5 muna ate. 5, may formalan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate May.
3: Palalakasin pa ang turismo sa Pola Oriental Mindoro matapos na mailapit ni Governor Hermelito Von Sdolor at Pola Mayor Jennifer Alegre Cruz ang pagpapaunlad ng Tagbakin Falls sa national government. Ayon sa pabatid ng Pola PIO, personal na hiningi ng dalawang opisyal kay Tieza General Manager Mark Lapid na maisulong at mapondohan ang Tagbakin Falls Trek Adventure. Layunin ng inisyatibang ito na ayusin ang mga pasilidad at aksesibilidad sa Talon habang tinitiyak na mapapanatili ang kalinisan at likas na ganda ng lugar. Ang Tagbakin Falls ay isang hidden gem sa Pola Oriental Mindoro na nangangailangan ng tamang imprastruktura upang maging ligtas at kaaya-aya para sa mga lokal at dayuhang turista. Ayon sa pahayag ni Mayor Cruz, plano ng lokal na pamahalaan na maging pangunahing destinasyon ang Barangay Tagbakin para sa mga mahilig sa trekking at nature adventure. Makapagbubukas anya ito ng mga bagong oportunidad para sa mga maliliit na negosyo at lokal na tour guide sa Pola habang patuloy na titiyakin na ang pagunlad ay naaayon sa pangangalaga sa kalikasan. Naniniwala naman si Governor Dolor na magiging mabilis ang pag-usad ng proyektong ito na magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng bayan ng Pola bilang isang eco-adventure capital sa lalawigan. Para sa bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat Ate May for Maran sa iyong ulat. At isunod na natin kay Ate Mara. Isa pang report mula kay Pilipinas Patrol Number 7, Mara Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Ate Mara, sa iyong ulat.
2: Nilagdaan ng DENR Calabarzon, Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB at Provincial Government of Quezon ang isang Memorandum of Agreement para sa pagsasagawa ng komprehensibong pag-aaral kaugnay ng carrying capacity ng Quezon Province para sa renewable energy development. Ayon sa pabatid ng DENR 4A, pinangunahan ni na Regional Executive Director Nilo Tamoria, ERDB Director Lormeline Claudio at Quezon Governor Helen Tan ang paglagda sa kasunduan. Batid ng mga nasabing ahensya ang dumaraming aplikasyon ng mga renewable energy company na humihingi ng environmental clearances at iba pang permit upang makapag-operate sa Quezon. Batay sa datos, hanggang January 31, 2026, umabot na sa 25 na wind energy service contracts ang iginawad ng Department of Energy sa Quezon Province sa ilalim ng Renewable Energy Act. Layunin ng carrying capacity on renewable study na makabuo ng data-driven recommendations na magsisilbing gabay ng policymakers at mga otoridad sa pagbuo ng mga polisiya, pagpaplano at pagdedesisyon kaugnay ng renewable energy development sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Nakapag-preposisyon na.
0: Maraming salamat Ate Mara Grizula sa iyong ulat. Mamaya po, bigyan natin yung ilang mga 5-day activity po of the Mayuhan Festival naman sa Tayabas. Magbe-break muna po tayo, magpapatuloy po tayo makalipas ang ilang paalala ng himpilan.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: To 50 po oras natin bago tayo tuloy magpaalam. Ito muna, no, ilang mga activities po in line with Mayuhan. No? So, they're gonna start on May 13. That's on Wednesday. Oh, yung cute nito, karera ng kalabaw. Cute nito, parang gusto ko itong puntahan, ate. Karera ng kalabaw. Parang di pa ako nakapag-over ng karera ng kalabaw. So, that's on May 13, Miyerkules po, alas 6 ng umaga. Palaro ng lahi. Uy, ganda rin ito. Silungang sa... Yung karera po ng kalabaw will happen at the New City Hall Sports Complex. Meron na ba? San po yun? Di ko alam. Palaro ng lahi will happen at the Silungang Bayan, alas 8 po ng umaga. Mayuhan 2026, formal na pagbubukas. Harap po ng tahan ng bayan, the Old City Hall, alas 3 po ng hapon. On May 14, that's Thursday, 7 po ng umaga ang pasarapan at paligatan ng suman. Uy, gusto ko rin to. Uy! Saya nito. Alas 3 po ng hapon ang diwa ng bayanihan sa Losalo sa Barrio San Isidro at Barangay San Isidro Zone 4, Munting Bayan. 3 po ng hapon ang pinaka-konte sa Parque Rizal. 5 ng hapon naman po ang Postura V of Postura 5. Hindi ko alam. Sa JP Rizal Street. May 15 po, no, ang mismong San Isidro. Ani ni San Isidro, that's Mayuhan Community Pantry. Harapan po ng tahan ng bayan sa Old City Hall, 8 a.m. Dulaan at Yugtuan at Casa Comunidad, alas 3 po ng hapon. Hagisan ng suman will happen 3 p.m. sa Basilica Menor ni San Miguel Arcangel at sa Poblacion. Okay? May 16, ano, Run for Biodiversity, Parque Rizal, 4:30 a.m. Petstival sa Mayuhan, ano, for pets naman ito. That's 6 a.m. sa Sinungang Bayan. Juego de Anillo sa New City Hall Parking Lot, 7 a.m. 7 a.m. din ang kadiwa ng Pangulo, Liwasang Bayan sa Bandstand. Yagyagan, 3 p.m. sa Parque Rizal, Tahan ng Bayan po. And at 5 p.m., that's the St. Isidore, the neighborhood sa Silungang Bayan. May 17 naman, Padyak Pamana, 6 a.m. sa Parque Rizal, Puente de Malagunlong. Boraduran. Ito may burda. Siguro yan po yun. 2 p.m. po sa New City Hall Sports Complex, Tanglaw Kalendaryo sa Silungang Bayan, 5 p.m. at boxing sa Parque Rizal at 6 p.m. Yan po ang mga kaganapan sa Tayabas. Balik sa payak, saya'y ganap. Yan po ang tema ng Mayuhan Festival. That's the 38th Mayuhan Festival po, no, ng Tayabas. Ang bayan ng mga budin. Ayan, no? So, ang exciting naman. Mercado Central is open since last Friday hanggang May 17 po yan. 10 a.m. to 10 p.m. sa Parque Rizal. Okay? So, if Lokban has tiendecitas, ang Tayabas po has Mercado Central. Tayo ay may merkato. May tiyangge sa bayan po tayo. Ang sariyaya, hindi ko alam kung meron. Parang wala po, no? So anyway, yan po, no, yung mga exciting events and activities po in line with the festivities in Quezon Province. Sabay-sabay yan. Sariyaya with Agawan Festival. Ay, hagisan pala sa sariyaya. Sa Tayabas po ang Hagisan ng suman ate sa Tayabas. Ang agawan po ay sa Saryaya. Ang pahiyas ay sa Lukban. Ang pasayahan ay sa Lucena. Ang Aranyat Baluarte po ay sa Gumaca. Yan, yan po ang mga ganap. Ngayon pong May, you know, San Isidro po yan. Ayan. Sige po, sana wag ulanin. Sana po ay maging makabuluhan po ang bawat aktividad po sa mga festivities po na ito. 2:55 pong oras natin. Ako po yung magpapaalam na para po bigyan daan ang ating mga network balita sa ngalan po ni Ate Utoy, ni Kuya Nick, at sa ngalan po na ating acting station manager, Sir Cudi Cantos. Ito po si Carmis, let's ito po Antoklas Pilipinas. Maganda ang hapon po.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay.
9: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
9: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
10: Ano na po ang gagawin natin, inay?
11: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
12: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: tuhan ng kanyang mga kapwa senador at nananatili siyang sumusunod sa konstitusyon.
1: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamahalaang China para sa 20,000 metric tons ng urea fertilizer na kanilang donasyon dahil malaking tulong ito sa ating agrikultura para matugunan ang food security sa bansa.
2: In behalf of the Filipino people, let me extend our deepest gratitude and appreciation to the Chinese government and its people for this donation, a solid gesture of friendship and goodwill that is in keeping with our long and storied history of trade and cultural exchange.
1: Dagdag ng Pangulo, isa pang katunayan na maganda ang relasyon ng dalawang bansa ay ang paghahandog ng Chinese government ng bigas na nagkakahalaga ng 4 million pesos para sa mga evacuees sa paligid ng Bulkan Mayon.
2: These generous acts symbolize the value of the relationship between our two countries. We must continue to nurture, we must continue to care for that through acts of mutual assistance and of constant and amicable dialogue. I assure the Chinese government that the Philippines will always work for the strengthening of our ties and the advancement of our mutual interests. And they are many.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ang oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlima, palagi ang linisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pampito, panatilihing malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pang-walo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam, unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabinisa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
6: Maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
7: Ang ating walang gutom program.
6: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
8: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
6: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
9: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
6: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
9: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
6: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
10: Salamat, President.
9: Okay, salamat.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura!
14: Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 a.m.

Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 11, 2026 at sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ako po si Mara Grisula sa atin pong Master Control. Kasama po natin si Ate Utoy Evangelista sa atin naman pong Transmitter Site. Kasama po natin dyan si Kuya Nick Danyes. Dito po sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, magkwentuhan po tayo, magbalitaan tayo. Lalo't higit may kaugnayan po sa history. Yan. History po ang ating sentro ngayong hapon na to ng ating usapan. Bago po natin tunguhan yung ating mga topics na nakahanda ngayong hapong ito, kami po ay may Facebook page, no? Una sa lahat, ayan. May Facebook page po kami, Radyo Pilipinas Lucena. Paki-follow naman po ang aming Facebook page para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad. Lalo na nga po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ang amin pong mga content ay may kaugnayan po sa mga programa, proyekto, serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong hapong ito sa ating program, pag-usapan po natin si Gregoria de Jesus. Ayan, si Oryang, no? Kasi noong May 9, atin pong ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Yan, May 9. Alam niyo po ba na si Oryang, hindi lang siya basta asawa ni Andres Bonifacio. Siya po ay may mahalagang papel din sa pakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan, no? Isa po sa mga dapat nating pasalamatan ay isang babae. Yan, si maraming babae naman talaga tayong dapat pasalamatan para makamit natin ang kalayaan, no? Sabi nga po, tinatamasa natin ngayon yung kalayaan, no, na ipinaglaban ng ating mga bayani. At kabilang po sa mga dapat pasalamatan ay si Gregoria de Jesus. Mamaya po ating pagkwentuhan ang buhay at panahon ni Gregoria de Jesus, ang tinatawag nating ina ng himagsikang Pilipino at lakambini ng Katipunan. Ito po ay galing sa Esquire doon sa kanilang article na ang title ay The Life and Times of Gregoria de Jesus, Mother of the Philippine Revolution. Yan po ay isinulat ni Justin Umali. Isa pa po sa ating pagkukwentuhan, maya-maya lang, ay ito pong papaano nga daw po ba nakatulong ang mga Pilipino sa mga Mexican sa pag-imbento ng tequila? Yan. Sino nga po ba yung mag-aakala na may dugong Pilipino pala ang isa sa pinakasikat na inumin, no? Worldwide, ang tequila. At ito rin po yung pinakasikat na inumin sa Mexico na tequila. Galing naman po yan sa How Filipinos Help Mexicans Invent Tequila. Who would have thought that our good pal Jose Cuervo actually had Filipino heritage. Yan. Galing naman po yan sa article ni Kimberly Jan Bautista. Sige po, simulan na po natin ang ating talakayan. Unahin na po natin ang buhay at panahon ni Gregoria de Jesus, ang ina ng himagsikang Pilipino at ang lakambini ng Katipunan. Sabi po dito, no, sa article ni Justin Umali, isang tahimik na gabi noong March 1893, isang batang magkasintahan, young couple, no, ang nakatayo sa harap ng mga taong nagtipon sa Oroquieta Street sa Santa Cruz, Maynila. Ang bahay ay pag-aari po ni Nares Tituto Javier at ng kanyang asawang si Benita. Halos isang linggo pa lang silang kasal, pero sa araw na yon ay muli silang ikinasal. At sa pagkakataong ito, sa ilalim po ng ritual ng kanilang lihim na samahan. At ang lihim na samahan na yon ay ang kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. No? Napag-aralan natin ito sa Araling Panlipunan, di ba, nung tayo po ay nasa elementary o nasa high school.
Ang bagong kasal ay sina Andres Bonifacio at ang kanyang asawang si Gregoria de Jesus. Ayan, huwag po kayo malilito ha, ang ikinasal po ay si Andres Bonifacio at ang kanyang asawang si Gregoria de Jesus. Yung bahay kung saan sila ikinasal ay pag-aari ni na Restituto Javier at ng kanyang asawang si Benita. Ayan. Kalaunan po no ay maitatala ang kanilang mga pangalan, maitatala ang pangalan ni na Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus sa ating kasaysayan. Si Bonifacio ay magiging supremo ng Katipunan at sisimulan ang himagsikan na kalaunan ay magiging dahilan din ng kanyang kamatayan makalipas po ang 4 na taon. Pero paano nga ba si Gregoria de Jesus, ano po ang nangyari sa kanya? No? Sino si Oriang at ano ang kanyang kinahinatnan? Ano ang nangyari sa kanya pagkatapos nito na ang kanyang mahal na asawa ay patayin? No? Ayan. Simulan po natin no, sa pinagmulan ni Oriang. Yan. Ipinanganak po si Gregoria de Jesus noong May 9, 1875. Yan, May 9, 1875 sa Caloocan sa isang relihiyoso at middle class no na pamilya, middle class panggitnang uri. Ang kanyang tatay na si Nicolas ay isang karpintero na kalaunan po ay naging gobernadorsilyo. Tulad po ng ibang pamilyang Pilipino noon, may mga kapatid din si Oriang, no? Isang nakababatang kapatid na babae at 2 nakatatandang kapatid na lalaki. So siya po ay nasa gitna, no? May nakababata siyang kapatid, babae 'yon at meron siyang dalawang kuya. 'Yan. Matalino po si Oriang. Minsan ay nanalo siya ng silver medal sa isang pagsusulit na inorganisa ng gobernador general at ng kura paroko. Habang siya po ay lumalaki, nagpunta siya sa Maynila ng kanyang mga kapatid upang mag-aral, no? Kasi nga po may kakayahan naman sila, middle class sila, no, na pamilya, sabi po rito. Habang siya po naman ay hinikayat ng kanyang mga magulang na manatili sa bahay upang alagaan ang nakababatang kapatid. Yan. Ulitin ko, no, habang lumalaki siya, nagpunta sa Maynila yung kanyang mga kapatid upang mag-aral. Pero si Oriang, no, ay hinikayat ng kanyang mga magulang na manatili sa bahay para alagaan yung kanyang nakatatandang o nakababatang kapatid. Sa lipunan natin noon, karaniwan pong inaasahan kasi ang mga babae na magiging simpleng may bahay lamang. Pero iba ang naging kapalaran ni Oriang. No? Noong unang panahon naman talaga po ay ganun. Ang pinag-aaral po ay lalaki. No? Ang mga babae ay sa bahay para mag-alaga ng pamilya. Diba? Kagaya po ni Oriang, pinaiwan siya dun ng kanyang magulang sa kanilang bahay habang yung kanyang 2 kuya ay nag-aaral sa Maynila para siya yung magbantay, mag-alaga sa kanyang mas nakababatang kapatid na parehas, kaparehas niyang babae. Yan. Ganun yung inaasahan noon, diba, sa mga babae sa lipunan, maging simpleng may bahay lamang. Pero iba syempre yung naging kapalaran ni Oriang. Hindi mahirap ang pamilya de Jesus, no? Kabilang po sila sa lumalaking uri ng mga may kaya sa lipunan, mga maliliit na may-ari ng lupa at mga taong may sapat na impluwensya upang makaangat, no? Makaangat sa karaniwang manggagawa at magsasaka. Hindi po sila kasing yaman, no? Hindi naman sila kasing yaman ng pamilya Rizal sa Calamba o ng pamilya Del Pilar sa Bulacan, pero sapat naman yung kanilang yaman upang mapag-aral ang kanilang mga anak sa Maynila, no? It says a lot about them, no? Yung may kakayahan po magpa-aral sa ibang lugar. Yan, yung magpa-aral nga lang sa inyong sariling lugar ay may kaya na yun, di ba? Paano pa kaya yung may kakayahang magpa-aral sa ibang lugar, no? Remember, sila po ay taga-Caloocan. Tapos, yung kanyang 2 kuya ay napag-aral sa Maynila, no? Ng kanilang mga magulang. Mayroon din po silang connection sa ibang tao. Isa na po rito ang pinsan ni Oriang na si Teodoro Plata. Yan, isang clerk sa hukuman. Kasama noon ni Plata sa tinutuluyan nila
sina Ladislao Diwa, isang estudyante ng batas sa Universidad ng Santo Tomas, at si Andres Bonifacio, no, kasama rin sa tinutuluyan. Si Andres Bonifacio naman noon ay nagtatrabaho bilang clerk sa bodega. Si Plata ang nagpakilala po kay Bonifacio kay Oriang. Madalas silang pumunta sa bahay ni Oriang upang pag-usapan ang mga lihim na bagay, minsan po kasama pa ang kanyang mga magulang. Nagpatuloy ito ng halos isang taon hanggang sa malaman po ni Oriang na nais pala siyang ligawan ni Andres. No, hindi po agad pumayag ang ama ni Oriang. Hindi niya kasi gusto si Andres dahil isa itong mason. No, mahigit isang taon na sinubukan ni Bonifacio na makuha ang tiwala ng tatay ni Oriang. Pero unti-unting nahulog ang loob ng 18-year-old na si Oriang sa 29-year-old noon na si Andres. Yan. Mahigit 10 taon, no? 11 years yung kanilang pagitan. Mas matanda man ito at namatay na po yung unang asawa dahil sa ketong, may kakaibang katangian si Bonifacio na hindi matanggihan ni Oriang. Yan. Ganyan kalakas, no, yung karisma ni Andres Bonifacio. Kalaunan po ay pumayag din ang tatay ni Oriang at sila po ay ikinasal. Dalawang beses pang ang ikinasal, no, sina Andres Bonifacio at si Gregoria de Jesus. Una po ay sa simbahang Katolika sa Binondo at pangalawa po sa ilalim ng ritual ng Katipunan. May sariling ritual ng pagkakasal ang Katipunan, no? Sa dalawang kasalan, sina Restituto at Benita Javier po ang naging sponsor nila. Ipinilit po ng Katipunan na ikasal sila ayon sa ritual nito dahil para po sa samahan, ang simbahang Katolika noon ay bahagi ng mapaniil na pamahalaang kolonyal. Kaya po hindi nila kinikilala ang kapangyarihan nito. No? Kasi nga po ang simbahang, ang Catholicism naman ay dinala ng mga Espanyol. Diba? So noon po, nung unang panahon, lalo na po nung mga panahon ni Oriang at ni Andres, no, ang simbahang Katolika ay bahagi po ng mapaniil na pamahalaang kolonyal. Yan. Pero, no, walang pagtutol si Oriang sa Katipunan at sumapi rin siya sa samahan noong gabing iyon din, no. Tinawag siyang Lakambini. Yan, tinawag siyang Lakambini. Bilang Lakambini, hindi lamang po tahimik na kasapi si Oriang, no? Pag kasi sinabi mong Lakambini, di ba parang siya po ay muse, no, ng isang samahan o ng isang lugar, di ba? Kapag po may piyesta, halimbawa Lakambini ng festival, mga tipong ganyan. So ang ine-expect ay andun lang siya, maganda lang siya doon, di ba? Pero hindi po ganun si Oriang, no? Hindi siya basta tahimik lang nakasapi ng Katipunan. Siya po ang nag-ingat ng mga dokumento ng Katipunan. Yan. Kasama rin po siya ni Benita Javier sa pagtahi ng unang watawat ng Katipunan. Lumipat sina Bonifacio at Oriang sa isang bahay sa Calle Anyahan kasama si Emilio Jacinto na nagpapatakbo ng palimbagan doon. Bilang tagapag-ingat ng mga talaan ng Katipunan, madalas umiwa si Oriang sa mga otoridad. Sa kanyang sariling talambuhay, sinabi po niya ito, no? Maraming beses na kapag may babala na hahanapin ng mga pulis, veterana ang aming bahay, anumang oras man iyon, agad kong tinitipon ang mga papeles, armas at selyo ng Katipunan. Sumusundo ako ng kilis at umaalis kahit hindi pa tapos kumain. Madalas itong mangyari, tanghali o alas 8 ng gabi at umiikot ako hanggang hating gabi sa Tondo at Binondo upang mailigtas sa panganib ang aming mga kababayan. Yan po yung kanyang isinulat sa kanyang sariling talambuhay. Kahit po kasapi sila ng Katipunan, hindi po nawala yung pagmamahalan ni na Bonifacio at Oriang. Nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalan ng Andres Jr. sa tahanan ng pamilya de Jesus sa Caloocan. Doon ipinanganak, no, si Andres Jr. Naging ninong niya sa binyag si Dr. Pio Valenzuela. Pagkaraan po ng ilang buwan,
lumipat sila sa Cervantes Street o ngayon po ay Rizal Avenue. Yan, Rizal Avenue. Naging sentro rin ito ng mga pagpupulong ng Katipunan. Minsan po ay doon pa nanumpa bilang kasapi si Emilio Aguinaldo. Yan, si Emilio Aguinaldo na kalaunan ay magiging kaaway no, ni Bonifacio. Punta naman po tayo sa mga trahedya sa buhay ni Oriang. Dalawang malalaking trahedya po ang dumating sa buhay ni Oriang. Bago sumapit ang 1896, nasunog yung kanilang bahay kaya po napilitan silang lipat ng tirahan hanggang sa tumira sila muna kina Pio Valenzuela, yung ninong sa binyag ng kanyang anak na si Andres Jr. Kasunod nito ay nagkaroon po ng bulutong ang kanilang anak na si Andres Jr. at namatay habang sanggol pa lamang. No? Kakaawa naman. Sa kabila po nito ay ipinagpatuloy ni na Oriang at Bonifacio ang kanilang gawain para sa himagsikan. Lumawak na noon ang impluwensya ng Katipunan at naghahanda na ang mga kasapi na lumaban gamit po ang armas. Nabunyag ang Katipunan matapos po itong isiwalat ni Teodoro Patiño sa mga Kastilang otoridad. Maraming kasapi po ng Katipunan ang inaresto o pinatay. Napilitang magtago sina Bonifacio at Oriang. Umalis si Bonifacio sa Maynila at kalaunan po ay pinangunahan ang sigaw ng Balintawa. Kaya po maraming mga ribulto ano po si Andres Bonifacio kung saan nakabuka yung bibig niya sa ribulto. Yun po ay depiction ng sigaw ng Balintawak, no? Naiwan naman po si Oriang sa kanyang mga magulang sa Caloocan. Nakakalungkot lang ding isipin na namatay yung kanilang anak, no, dahil po sa bulutong. Ngayon po ang bulutong ay very curable, 'di ba? At least yung hindi na siya ngayon katulad noon na parang mas grabe, no, kasi nga po ngayon ay mas advanced na yung ating medisina. Ayan, di ba? Ang dami hong mga sakit na ikinamatay yung ating mga bayani na ngayon po ay highly curable, no? Hindi naman pangkaraniwan kasi hindi yun karaniwan kasi sakit po yun, pero nagagamot, no? Kayang gamutin at kayang pahabain ang buhay pa, no, ng mga pasyente. Katulad po ng TB, 'di ba? Si Manuel Queso, namatay po siya sa tuberculosis, no? Pero ngayon ang tuberculosis po ay merong TB dots, no? Ang atin pong mga RHU, ang DOH, no? So ano siya, curable siya, 'di ba? Ayan. At may malaki yung chance na magkaroon pa rin ng normal na buhay ang pasyente. Ayan. Balik po tayo dito, no? Si Oriang ay nanatili muna dun sa kanyang mga magulang sa Caloocan, samantalang si Bonifacio po ay umalis ng Maynila. Ito po yung panahon na nasiwalat na po, no, yung lihim ng Katipunan.

paligtas doon. Nang malaman niyang balak siyang arestuhin, agad siyang umalis alas 11 ng gabi papuntang Maynila. No, bumalik siya ng Maynila. Nahihirapan siyang makahanap ng matutuluyan dahil natatakot ang mga tao na tulungan siya, no? Kasi syempre kakanlungin siya, no? Yung mga tao ayaw siyang patuloyin kasi baka madamay, no? Sabi po ni Oriang, tindrato akong parang multo dahil sa bawat bahay na aking pinuntahan upang magpahinga, kahit sandali ay pinaalis ako ng mga tao dahil sa takot. Kalaunan ay nalaman ko na ang ilan sa kanila ay inaresto at pinarusahan at ang iba ay ipinatapon pa. Isa sa kanila ang aking tiyuhin na aking binisita ng gabing yun upang humalik sa kanyang kamay. Namatay siya sa pagpapatapon. Inaresto rin noon ang aking ama at dalawang kapatid. Yan po yung isnulat ni Oriang. Dumating si Oriang sa Maynila alas 4 ng madaling araw at pansamantalang nanuluyan sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Simplicio bago lumipat sa kanyang hipag na si Espiridiona. Ginamit niya noon ang pangalang Manuela Gonzaga at tahimik na namuhay ng isang buwan. Muling nagkita sina Oriang at Bonifacio noong November 1, 1896 sa San Francisco del Monte. Mula roon ay nagtungo sila sa Cavite. Ito po yung sentro noon ng himagsikan, ang Cavite. Bilang isang mandirigma, hindi umurong si Oriang sa anumang tungkulin. Natuto siyang sumakay ng kabayo, natuto siyang bumaril at gumamit ng iba't ibang armas na ginamit niya sa maraming pagkakataon. Lumahok siya sa ilang labanan sa Cavite bilang isang revolusyonaryo. Yan, punta po tayo sa malungkot na wakas ng kanilang pagmamahalan. Nagkaroon po ng hidwaan sa pamunuan ng himagsikan sa pagitan ng kampo ni na Bonifacio at Aguinaldo. Ito yung sinasabi natin kanina, nagkaroon sila ng hidwaan. Ano po, naging magkaaway yan. Sina Bonifacio at Aguinaldo, Emilio Aguinaldo. Ang Tejeros Convention na dapat sana'y magbubuklod sa mga revolusyonaryo ay lalo lamang nagpalalim ng alitan. Kalaunan po ay ipinag-utos ni Aguinaldo ang pag-aresto kay Bonifacio noong 1897. Inatasan niya sina Agapito Bonson at Jose Ignacio Paua upang gawin po ang pag-aresto kay Bonifacio. Naging marahas ang mga sumunod na pangyayari. Inaresto sina Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio. Sinaksak ni Paua si Bonifacio sa balikat at muntik na itong mapatay. Samantala po si Oriang ay pinagsamantalahan ni Bonson matapos siyang ikulong sa isang silid ng bahay na kanyang tinutuluyan. Kalaunan po ay niliti si Bonifacio at napatunayang nagkasala ng pagtataksil, no? Alam niyo po yung naririnig niyo po yung kangaroo court, no? Sinasabing ito pong korte na to, no? Itong kangaroo court na to, kumbaga hindi ka pa talaga nililitis, may hatol na agad sa iyo, no? At ganun yung sabi po ng mga taga-suporta, yung mga Maki Andres Bonifacio tulad ni Sir Jess Valdeavilla ng siya po ay teacher sa Tayabas. Yun po ay isang unfair, no, na ginawa ni Aguinaldo. Syempre, korte, dapat lilitisin ka doon, pero bago ka pa man litisin o nagkaroon ng balabalang paglilitis, pero at the end ay hahatulan pa rin, no, at false yung hatol. Yan. Dito nga po, no, sa paglilitis di umanong ito. Actually, may museum ito, no, yung museo ng paglilitis ni Bonifacio at ni Procopio. Yan, silang magkapatid, no. Kalaunan po ay nilitis si Bonifacio at sinentensyahan, no. Hindi natin pwede pa lang sabihin na napatunayan kasi hinatulan po siya ng pagkakasala, ng pagtataksil, no, o treason, no. Siya po at si Procopio ay pinatay sa kabundukan ng Maragondon sa Cavite noong May 10, 1897, isang araw matapos ang ika-21 kaarawan ni Oriang. Alam niyo po, hanggang ngayon daw, no, ay hindi pa natatagpuan yung labi ng magkapatid. Yun ang malungkot kay Bonifacio, no. Kaya nga po yung Bonifacio Day ay yung Bonifacio Day, 'di ba? Yun po ay kaarawan niya. Hindi

0: baka tulad ng Rizal Day, halimbawa, death anniversary ni Jose Rizal, no? Ang paliwanag daw po doon ay kasi yung pagkamatay ni Bonifacio ay sobrang saklap, no? Ni hindi nga siya nabigyan ng proper na libing, no? Kasi hindi na nalaman, hindi na natagpuan yung mga labi nilang magkapatid. Mayroon hoong ano, mayroon pong mga buto na nahukay noon sa Maragondon. Pero ayon sa pag-aaral ay hindi yun buto ni Bonifacio. Kasi nga po, bakit wala si Procopio? Diba? Eh, sabay silang magkapatid, magkasama sila. Diba? At saka yung ano po, dun sa pagsusuri, yung kasing height noong buto, ay parang hindi po sakto dun sa kung ano yung totoong height ni Bonifacio. So, negative pa rin. No? Hindi pa rin mapatunayang yun, yung buto ni Bonifacio. Yan. Tsaka yun nga, hinahanap din nila yung buto ni, ano, ni Procopio, nung kanyang kapatid. Ayan. So, hanggang ngayon, no, ay hindi siya nabibigyan ng proper na libing. Kasi, sino anong ililibing? Diba, yun ang malungkot kay Bonifacio. Yan. Hindi natin siya mabigyan ng ano, ng tamang, alam nyo ho yun, yung mga seremonya, kapag po tayo nag-aalay ng bulaklak, diba, walang mga tipong ganyan. Yun. Ang lungkot ng katapusan ni, ano, ni Bonifacio, para sa akin, sa lahat po ng mga sikat na bayani, siya yung pinakamalungkot ang katapusan. No? Maki Bonifacio rin kasi ako. Ayan, yun ang totoo, ano. Ayan, sige. So, yun, no. Isang araw matapos po yung 21st birthday ni Oriang, ay pinatay naman sa kabundukan ng Maragondon si Bonifacio, si Andres, at yung kanyang kapatid na si Procopio. May 10, 1897, yun. Yan. Pagkatapos nito ay naging mas tahimik na po ang buhay ni Oriang. Nakahanap siya ng pagdamay kay Julio Nakpil, isang komandante ng Katipunan at tapat kay Bonifacio. Kalaunan po ay nagkagustuhan sila ni Julio Nakpil. Sila po ay nagpakasal at nagkaroon ng 6 na anak. Yan. Marami namang naging anak, no, si Oriang, kasi bata pa naman siya, 'di ba? 21 years old lang siya nung namatay si yung kanyang asawa si Bonifacio. So siya po ay nakapag-asawa uli si Julio Nakpil, nagkaroon sila ng 6 na anak. Nanirahan po sila sa Quiapo sa bahay na kilala ngayon bilang Bahay Nakpil Bautista. Hindi po gaanong marami ang nalalaman tungkol sa buhay ni Oriang matapos ang himagsikan. Namatay po siya noong 1943. Yan, medyo mahabang panahon din naman siyang nabuhay. Ano po? Namatay siya noong 1943 sa panahon ng pananakop naman ng mga Hapones sa Pilipinas. Hindi man niya nasilayan yung ganap na kalayaan ng bansa, kasi nga po no, during her youth, 'di ba? Basically, tayo po ay nasa gitna ng himagsikan. Tayo po ay nasa gitna ng pananakop pa rin, no, ng mga Espanyol. Tapos nung bago siya mamatay, tayo naman po ay nasa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ito pong 1943, ito yung World War II, 'di ba? Yan mga ano yan, yung mga years na yan, 1940s, early 1940s, yan yung panahon ng ano, ng World War II, 'di ba? So hindi po nasilayan ni Oriang yung ganap na kalayaan po ng bansa natin. Kahit na ganun, ay malinaw yung kanyang ambag sa mahalagang yugto ng himagsikang Pilipino. Maaaring hindi siya nagsulat ng mga dokumento o namuno ng hukbo, pero karapat-dapat siyang tawagin na ina ng himagsikang Pilipino. Dahil siya naman talaga, no, ay ina ng himagsikang Pilipino. Napaka-timely nitong ating talakayan na to, kasi bukod sa birthday nga ni Oriang, tuwing May 9, ay ano rin to, araw ng pagpaslang kay Bonifacio, May 10, 'di ba? Tapos Mother's Day kahapon, ano, 'di ba? So si Oriang ay ina ng himagsikang Pilipino. 'Yan. So ayan, 'yan po ang buhay, no, at panahon ni Gregoria de Jesus o si Oriang. yan. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-usapan naman po natin another piece from the history. Ayan. Paano nga ba nakatulong ang mga Pilipino sa mga Mexican sa pag-imbento ng tequila? Yan. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Hello po, kuya. Sigurado ba kayo, kuyang, ito yung delivery ko? Para kasing mali yung item eh. Nascam na naman ako. Asan na yung shop na binilan ko? Nascam ka na ba? Ayon sa DTI, tiyaking presente ang mga sumusunod na bagay upang hindi maloko ng online scammers. Business name registration, business address and other contact information, secure payment options, return and exchange policy, iba pang mga karagdagang impormasyon. Kung isang individual lamang ang may-ari ng negosyo, humingi ng proof of identity kagaya ng government issued ID, UMID, passport, at driver's license. Maging mapanuring mamimili!
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Ngayon naman po pag-usapan natin, papaano nga ba nakatulong ang mga Pilipino sa mga Mexican sa pag-imbento ng tequila? Yan, sino nga bang mag-aakala na may dugong Pilipino pala, no, ang sikat na inuming tequila ng Mexico? Yan, galing po ito sa article ni Kimberly Jan Bautista. Kilala po ang Pilipinas bilang tahanan ng iba't ibang kultura dahil sa mahabang kasaysayan nito ng pananakop ng ibang bansa, no? Tayo pong, yung bansa nga po natin ay, kung ano tayo ngayon, ay dahil sa napakaraming impluensya ng iba't ibang lahi, di ba? Tayo po ay matagal, for more than 300 years, tayo po ay kolonya ng Espanya. Tapos tayo po ay nasakop din ng mga Hapones. Tapos syempre nandiyan yung impluwensya ng Amerika. Tapos tayo po nakikipagpalitan tayo ng produkto sa mga Chinese, di ba? At kung ano-ano pa yan. So tayo po ay iba-iba talaga, no? Kung ano tayo ngayon ay halo-halo na to ng iba't ibang impluwensya, di ba? Tayo po ay tahanan ng iba't ibang kultura dahil mahabang panahon na tayo po ay sinakop ng ibang bansa. Ang ating pambansang wika, di ba? For example, ay may impluwensyang Espanyol. Yan. Ang Filipino, 'di ba, ay marami po tayong mga words na galing sa Espanyol o kaya naman po ay Spanish talaga, no? O kaya naman po Tagalog or Filipino, pero talagang yung origin nila ay Spanish, katulad po ng napaka basic kumusta, 'di ba? Kumusta galing po sa Spanish na como esta, 'di ba? Ayun, yung atin pong sistema ng edukasyon ay mula po sa mga Amerikano, nakapattern 'yan sa edukasyon ng mga Amerikano, 'di ba? Tapos marami po sa ating pagkain ay may pinagmulan sa China at iba pang karatig bansa. 'Yan, kaya nga po meron tayong napaka-common ng siomai, ng siopao, 'di ba? Ayan, sanay po tayong tumanggap ng impluwensya mula sa ibang kultura, pero may isang bahagi po ng kasaysayan na nagpapakita na hindi lang tayo tumatanggap. Bagkus tayo po ay nakapagbigay ng malaking ambag sa ibang bansa. Isa na po rito ang naging papel ng mga Pilipino sa pagkakatuklas ng mga Mexican kung paano gumawa ng tequila, isang pambansang inumin ng Mexico. Yan, tequila. Nagsimula po ito sa kasaysayan ng kalakalan sa pagitan ng Maynila at Acapulco sa kasalukuyang Mexico. Ang tinatawag na Manila-Acapulco Trade o mas kilala bilang Galleon Trade ay taunang paglalayag ng mga barkong galyon sa karagatang Pasipiko mula 1565 hanggang 1815. Ganyan katagal. Ano po? Itong galyon trade na ito, more than almost 300 years, no? Or 250 years. Yan. Nagdadala po ang mga barko ng mamahaling produkto tulad po ng seda, ng porselana mula sa China, ng alpombra mula sa Persia, bulak mula sa India, mga pampalasa, ivory at iba pang kakaibang kalakal, kapalit po ng malaking dami ng pilak mula sa Mexico. Noong kasagsagan po ng galleon trade, naging isa ang Maynila sa pinakamahalagang daungan sa buong mundo dahil sa kalakalan sa pagitan po ng China at Europa. Naging sobrang mahalaga nito sa mga Kastila na kahit isang barkong lumubog lamang ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng kolonya. Pero sa kabila ng tagumpay ng kalakalan, kakaunti lamang po yung napakinabangan ng mga katutubong Pilipino. Karamihan po sa kita kasi ay napunta sa mga Kastila at sa kalakalan ng mga produktong Chino. Maraming Pilipinong nagtatrabaho sa mga barko bilang mandaragat at tagapaglayag ang halos maituturing na alipin o hindi man lamang sila pinapasahod, no? Nakaranas sila ng gutom, nakaranas sila ng sakit tulad po ng tinatawag na scurvy at matinding uhaw habang nasa dagat. Noon ay hindi po tiyak kung makararating pa sila ng buhay sa Mexico. Ayon po kay Rudy Guevara Jr., isang profesor ng Asian Pacific American Studies sa Arizona State University, may mga pagkakataong pagdating ng mga tripulanteng Pilipino sa Mexico ay tumatakas sila mula sa barko at nakikihalo sa lokal na populasyon bilang pagtakas sa kalupitan ng kolonyalismong Espanyol. Tinatayang nasa 75,000 na Pilipino ang nanirahan po sa kanlurang bahagi ng Mexico, lalo na sa Colima noong panahon ng galleon trade. Dinala ng mga Pilipino sa Mexico ang sampalok, ang bigas, ang manggang kilala bilang Mango de Manila, at higit sa lahat, ang nyog. Ayan, ang nyog. Napakahalaga ng nyog sa mga Pilipino noon at hanggang sa ngayon naman, di ba? Ginagamit po ang dahon nito para sa damit, para sa tirahan at kagamitan. Samantala, yung laman po at tubig nito ay ginagamit bilang pagkain. At iba't ibang bahagi nito ay ginagamit naman bilang gamot. Kaya po tinatawag din itong Tree of Life o Puno ng Buhay. Ayon sa pag-aaral ni na Daniel Sisumbo Villarreal at Patricia Colunga Garcia Marin ng Yucatan Scientific Research Center, hindi lang mga halaman ang dinala ng mga Pilipino sa Mexico. Dinala rin po nila yung teknolohiya ng paggawa ng tuba, no? Isang inuming alak mula sa katas ng nyog na maaari ring gawin na mas matapang na alak na tinatawag na lambanog. Ayan. Naidokumento rin po ng mga mananaliksik ang sinaunang paraan ng distillation na ginagamit noon. Gumagamit sila ng mga guwang na puno ng kahoy na kasinlaki ng tao. Sa ilalim po nito ay may sisidlan kung saan pinapainit ang tuba. Nagiging singaw ang likido, umaakyat po ito, at naiipon sa isa pang sisidlan sa itaas. Inuulit po nila ang prosesong ito ng ilang beses upang makuha ang tamang timpla ng alak. Ang paraang ito ng fermentation at distillation ang kalaunang ginamit ng mga Mexican sa kanilang halamang agave. Dito po nabuo ang mezcal at kalaunan ay ang kilala po natin ngayon bilang tequila. Para sa ilan, sapat nang marinig ang salitang tequila upang maalala ang mga gabing halos hindi na nila maalala at ang matinding sakit ng ulo kinabukasan. Pero sa susunod na makatikim ng margarita o tequila, maaari nang sabihin na bahagi ito ng pamana at talino ng ating mga ninuno. No? Napaka, kung isipin ang galing, no, ng ating mga ninuno, paano nila natuklasan itong distillation, 'di ba, paano nila natuklasan yung pag-ferment, 'di ba, ng sabaw ng nyog. Ayan. Pero syempre, no, drink responsibly. Yan. Uminom pa rin ng responsable kahit na gaano kasarap ang tequila at kahit gaano tayo ka-proud, no, sa mga Pilipino na tumulong sa mga Meksikano sa pag-imbento ng tequila. Ayan, drink responsibly. Okay? Makinig po muna tayo ng ilang magandang awitin bago po tayo magpaalam sa ating palatuntunan. Narito po, no, ang Four of Spades sa kanilang awiting Kabisado.

Magpapaalam na po tayo sa ating palatuntunan. Marami pong salamat sa inyong ginawang pakikinig hanggang bukas po, no, sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Maraming salamat kay Ate Utoy Evangelista. Maraming salamat kay Kuya Nick, ang atin pong mga kasama sa ating bahaging technical at sa atin pong transmitter. Ingat po kayo, magandang hapon. Ako po si Mara Gresula. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Podcast Report.
1: Pinaghahandaan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga jeepney drivers sa Region 1. Kaugnay ito, nagkaroon na ng pulong ang dalawang ahensya para sa itatakdang payout sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Layunin ito na matiyak ang maayos, mabilis at epektibong pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na patuloy na apektado ng mataas na gastusin sa kanilang kabuhayan at operasyon. Ayon sa LTFRB, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas inklusibo at makataong serbisyo ng pamahalaan. Tiniyak ng LTFRB Region 1 ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang mapalakas pa ang suporta sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At pangwakas na balita, Manila LGU, COMELEC at iba pang grupo ng reporters sa Maynila nagpaabot ng pahikiramay sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Boy Gonzales. Si DK Zarate sa balita.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpaabot ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Luzon na Maynila sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Misael Gonzales Jr. o mas kilala sa tawag na Kuya Boy. Sa flag ceremony kanina, inilarawan ni Manila City Mayor Sco Moreno si Gonzales bilang kanyang kaibigan na taos-pusong minahal ang Luzon at minahal din ng mga taga-Maynila. Alam niya ni Kuya Boy ang bawat kalye at kwento ng batang Maynila at nakilala sa dedikasyon sa paghahatid ng balita at mga pangyayari sa buhay sa Luzon na Maynila. Nagpaabot din ng pakikiramay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at tinawag na warrior si Kuya Boy sa katotohanan at isang mabuting tao. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang Manila City Hall Press Club at Justice Reporters Organization. Anila, hindi matatawaran ang malaking ambag ni Kuya Boy sa larangan ng pamamahayag at pagbibigay boses sa ordinaryong mamamayan. Mula sa Luzon na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radio Magic 1278.
0: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR 1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything.

0: fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lola. Nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
4: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
7: Ang oras po natin sa buong kapuluang Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 4.
8: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
8: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark!
8: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Makikita po natin na ang nasabing subpoena ay inihanda at napirmahan kahapon, araw na Linggo, May 10. At makikita po natin sa nasabing subpoena dosis tecum, inaanyahan o iniimbitahan si Senator De La Rosa na mag-appear sa CIDG National Headquarters sa araw po ng Webes o May 14, alas 10 ng umaga. Base po sa report na sinumitin ng Director ng CIDG na si General Morico, ngayon po nagdadatingan yung mga complainants na nagbibigay po ng affidavits o ugnay ng quantum report ng sinatawag po natin na death under investigation.
9: Nanindigan ng Philippine National Police sa walang kinalaman sa inilabas sa Manila Warrant of Arrest ang International Criminal Court ang pagpapatuloy ho ng imbisigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May kaugnayan ito sa nangyaring patayan sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga na nakalipas na Administrasyong Duterte. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kanya nang ipinatawag. O kaya pinatawag ang senador ay dahil sa mga lumulutang na karagdagang complainant sa drug war matapos ang lumabas ng ulat ng Quad Committee ng Kamara. Samantala, kinumpirma rin ni Tuanyo na naisilbi na ng CIDG ang subpoena Ducis Tecum para kay De La Rosa kung saan ay inatasan itong humarap sa investigasyon ng Major Crimes Investigation Unit sa Webes, Mayo 14. Partikular hong ipinadala yung pong subpoena. Ayan, may pinalabas pong larawan dyan ang CIDG, mga kababayan eh. Dyan sa dalawang address, dyan sa Davao City at isa doon sa kanyang tanggapan sa Pasay City. Baka pwede nating ilabas yung larawan ng CIDG. Oo. Dito sa pagsisilbiho ng warrant ng subpoena Ducis Tecum. Pero paglilinaw ho ng CIDG, mga kababayan, ha, hindi po ito yung warrant of arrest na inilabas ng ICC. Hindi po. Ito po yung subpoena Ducis Tecum para ho dun sa isinasagawang pagdinigo ng CIDG, may kinalaman ho dun sa drug war, dun sa mga napatay, yung di umano yung extrajudicial killings. Kaya naman, no, yan yung nakikita yung larawan na yan, mga kababayan, yan po yung sa Davao City. Oo. Dyan, no, yung una, doon sa kanyang bahay, no, sa Davao City, at doon sa kanyang opisina ho doon, yung satellite office niya. Tapos meron pa ho dito, yung opisina niya rito sa Pasay City. Sakaling mabigo pong humarap si Senador De La Rosa sa pagdinig ng CIDG, sinabi po ni General Tuanyo na maharap po ito sa reklamong indirect contempt at posible siyang ipa-aresto nito.
10: Mark in! Mark out!
9: At ngayon nga lang ho, binulaga ho tayo ng isang balita sapagkat kani-kanina nga lang ho, bago ho magsimula ang sesyon ng Senado, ay bigla pong lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa. At doon nga po, naging emosyonal nga ho siya, mga kababayan, at doon kanyang inilahad ang kanyang saloobin, ang kanyang sentimiento de asukal. Oo. Doon sa kanyang hindi paglutang matapos ho ang ilang buwan dahil nga po doon sa napabalitang paglabas di umano ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya bilang co-perpetrator ho sa kasong Crimes Against Humanity kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kaugnayan pa rin nga ho doon sa inilunsan na war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Bago gunita, mga kababayan, na si De La Rosa ang kauna-unahang chief PNP sa panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya ho ang nagpasimula ng malawakang kampanya kontra illegal na droga. Usan sinasabing ibinabato sa kanila yung pong marami daw ho mga patayan. May kaugnayan nga ho dyan sa kampanya na yan. At matapos nga ho nito, bigla hong nagbago ang ihip ng hangin dyan ho sa Senado sapagkat na matapos nga ho itong emosyonal na pagdating ni Senador De La Rosa ay agad namang isinagawa yung pinangangambahan nga hong kudeta dyan ho sa liderato ng Senado. At yun nga po ay nahalal nga po bilang Pangulo ng Senado itong si Senador Alan Peter Cayetano. Sa oras pong ito, mga kababayan, ay nagkakaroon po ng mainitang pagdinig o sesyon dyan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. At nangyari na nga ho yung sinasabing kudeta di umano sa liderato ng Senado. Napalitan na ho si Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito ho ah, tabayanan nyo ho yung ilang pa mga malalaking mga balita ho dyan sapagkat eto, matapos sumahalal ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Pangulo ng Senado, Senador Loren Legarda naman nahalal bilang bagong Senate President pro tempore.
10: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: Yan o, ang iatid sa atin ni Nimpa Asuncion direktamente mula sa Senado. Nimpa?
11: Yes, ni Mark, ito na pagkatapos mahalal ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, ay mahalal din si Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore. Papalitan niya din niya dun sa posisyon si Senador si Senador Ing Lacson. Sa kasalukuyan naman din, Mark, update ay nagmomosyon itong si Senador Matog de la Rosa na paalisin dito sa Senate premises yung mga tauhan ng NBI at saka si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil lang una lang sinabi ni Senator Tato na pinigilan siya ng mga tauhan ng NBI na makapasok dito sa Senate premises. At sinasabi, pinakita niya sa amin dito na naging sugatan yung kanyang kamay dun sa may kaliwang na daliri niya, merong sugat si Senator Bato. Resulta nung pakikipag wrestling doon sa mga tauhan ng NBI. So ngayon tinatalakay kung papayagan itong motion ng ni Senador Bato dahil sinasabi ni Senator President Cayetano ay si Senator Trillanes ay bilang dating member ng Senado ay binibigyan ng courtesy na at welcome siya dito sa Senado. Pero ang nilinaw ni Senator ni SP Cayetano kung kasama sa harassment itong si dating Senador Trillanes ay investigahan nila kung dapat pang paalisin dito. So ngayon ay winidohan na daw itong motion na ito dahil parang ang pagkakaintindi ko ay pagpapaliwanagin sila doon sa legal ng Senado.
9: Yes, ito, Jaymar, Nimpa, sinasabi na ito bang pagpapalit sa liderato ng Senado, inaasahan ba ito? Expected ba ito ngayong araw na ito?
11: Kasi over the weekend, merong mga balita or information, mga ugong na magkakaroon nga ng Senate parang balasahan dito sa Senate leadership. Kanina bago yung session, nagkatanong tayo kung sa mga senador kung totoo ba ito. Si Senator Irwin, sabi nga hindi ba totoo ito. Si Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, bago yung session, sinasabi, pinagbubulaan niya na walang ganitong informasyon na hindi magkakaroon ng palitan ng Senate leadership dahil sa impeachment. Pero medyo nagkagulatan din kami dito sa Senado dahil nga natuloy itong palitan ng Senate leadership.
9: Mukhang, sinasabi kasi Nimpa na mukhang yung boto ni Senador Bato de la Rosa ang crucial para nga dito nga sa posibleng pagpapalit at nangyari na nga itong pagpapalit ng liderato ng Senado at doon sa magiging botohan pag nag-convene na itong impeachment court kapag dumating na sa Senado yung articles of impeachment mula sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Tama kasi medyo yung sagot dun pa lang sa dating botohan kay SP Soto ay medyo ano na yun eh, medyo alanganin na yung kanyang numbers nun eh kasi siyam na yung nasa minority nun, medyo malaki yun para sa minority. Sabi lang ng minority. So, ilan lang yung kailangan doon na bumiliktad para mabalitan yung Senate leadership.
9: Ayun. Paano ngayon mangyayari? Yung minorya ay naging mayorya ngayon at yung dating mayorya naging minorya? Ganun ba yun?
11: Wala pa tayo informasyon yan kasi si Senadora Loren Legarda nang halal na bilang Senate President pro tempore sa una nating... Diba yung magdate, kasama siya sa grupo nila SP Soto. Pero ngayon, Pero ngayon, nahal sabi ng Senate President pro tempore. So, wala pa rin nahalal na majority leader at itinalaga si Senador Joel Villanueva bilang temporary majority leader. Sabi niya, SP Cayetano, ito ay ending dun sa magiging majority caucus yung sa mapagmimitingan nila. At wala pa rin na pagbobotohan o nahalal na minority leader sa ngayon.
9: Ayan, yan ang aasahan natin sa mga susunod pang oras sa NIPA.
11: Yes, oo, yan ang abangan natin sa mga susunod na oras sa mga surpresa pa dito sa Senado ngayon.
9: Ako, sana matapos yan ngayong araw din, tatwag ng paabutin pa ng bukas yan, ha?
11: Yes, oo, abangan din natin kung magkakaroon ba ng arestuhan dito kasi nandito pa nga
9: yung
11: matauhan ng NBI sa Senate
9: President. Ang isa pa, yung subpoena. Pinadala dyan sa opisina ni Senador Bato sa Senado. Kanina umaga. Ano, natanggap ba? Natanggap ba ni Senador Bato yon?
11: Hindi, natanggap na ng kanyang opisina kanina pero hindi nila pinirmahan. Dahil
9: nga,
11: walang instruction sa kanila. Ang sabi ng opisina ni Senador Bato kanina, walang instruction sa kanila at wala rin binigay na authority sa kanila to sign the subpoena.
9: Kamusta kayo diyan sa Senado ngayon? May mga balita na naka-lockdown daw kayo diyan. Totoo ba 'yon?
11: Hindi, nandito pa kasi ako sa plenary hall at nakabantay dito sa mga kaganapan sa mismo plenary session at hindi ko pa medyo nagagamay kung ano yung nangyari sa labas ng session hall.
9: Ayan, sige, hindi pa balitaan mo kami ha kapag ka may mga development ka diyan.
11: Yes, salamat. Pangamat mo, isa't mula sa Lado, ito si Matasun Siyong sa Radyo
10: Pilipinas. Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
9: Kaya po, inyo napakinggan mga kababayan, ito si Nipa Asuncion na nakatutok sa atin dyan sa Senado, ay mainit ang naging hapon. Oo, na mainit yung naging pagbubukas sa sesyon ng Senado dahil nga po dito sa mga nangyaring hulabalo. Diyan sa yung paglantad ni Senador Bato de la Rosa at pagpapalit ng liderato ng Senado ay antabayan na natin at Senate President Alan Peter Cayetano, Senate President pro tempore Senadora Loren Legarda, ang aabangan po natin diyan sinong mauupong Senate Majority Floor Leader at sinong mauupong Senate Minority Floor Leader, ha? Antabayan na nun natin yan. Samantala, meron pa tayong isa pang
10: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: Eto naman, panibagong price adjustment to sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Inilabas po ng Department of Energy, magkano ang itataas, magkano ang ibababa. Meron bang ibababa o tataas pa rin yan? Espagetting pataas, espagetting pababa, ano yan? Detali mo yan, AJ Ignacio. AJ,
12: ito, J. Mark, may tuturing nating parang roller coaster ride ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ito, ha? Dahil nga dagdag bawas nga tayo sa presyo ng oil products ngayong linggo na ito. Kung saan sa inilabas na advisory ng Department of Energy ay bababa ng 40 o tataas ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina mula sa premium at unleaded fuel, at sa diesel naman ay bababa ng 9 pesos and 57 centavos, habang ang kerosene naman ay 13 pesos at 30 centavos. Samantala, Tito J. Mark, ay nasa 13 pesos and 42 centavos naman ang kabuang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Mayo. So, yan na muna, Tito J. Mark, ang pinakuling balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
9: Maraming salamat, AJ Ignacio. Yan po ang panibago pong galaw o galawan dyan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan po ay kontrolado naman ng Department of Energy. Meron pa rin tayong State of National Energy Emergency. Kailangan nyo yan. Kapag lalo na't ngayon nagkakaroon po ng... Sabi nga, hindi pa rin nagkakaayos yung sigalot po dyan sa Gulf region. Oo. Samantala, mga kababayan, doon muna tayo. Lipat muna tayo sa kamera. Alamin natin kung ano mga nangyayari dyan. Kaugnay naman ng botohan. Ngayong araw din po yung botohan para naman doon sa impeachment proceedings laban no sa kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dan!
13: J-Mark, tuloy ang talakayan dito sa House Plenary katatapos lamang kanina yung sponsorship speech ni House Justice Committee Chair Jervin Luis Ro sa Committee Report Number 261, House Resolution 989 at Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Puno ang plenaryo, J-Mark. Bukod sa mga kongresista, andito rin ang ilang civil society groups at religious leaders para saksihan ang plenary proceedings maging ang botohan. Nasa 250 na mga kongresista ang present ngayong araw. Inaasahang nominal voting ang botohan sa impeachment. Ibig sabihin, bibigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang boto.
9: Nako, ilang
13: sa
9: ating mahaba yan. Ngayong
13: araw. Yes, J-Mark.
9: Mahaba yan. Nominal voting.
13: Oo, mahaba. Mahaba yan. Ngayon ay manifestations pa lamang ng mga
9: alam na natin
13: kakampi ni VP Sara na sinasagot naman ni House Justice Chair Jervin Luis Ro. Ang inaasahan niya kung isa silang magsasalita, 250 na kongresista nandito.
9: Sus, Mari Joseph. Eh talagang isa-isa sila, yan. Isa-isa yan.
13: Oo, gaabotin tayo ng gabi, J-Mark.
9: Sus, Ginoo.
13: At kanina, sabi ng presiding Deputy Speaker Raul Hernandez, ay bibigyan ng tag 3 minutes ang bawat kongresista na magsalita sa nominal voting kasama na dyan pag may manifestation or interpellation. Ilan sa mga inaabangan ngayong araw

0: Gained wealth at questionabling transaction, bribery sa DepEd at ang grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, lahat ng mga miyembro ng Kamara ay nabigyan ng digital at printed copy ng report. 93 pages, J-Mark, itong Committee Report 261, 52 pages na report, 18 pages na House Resolution, at 23 pages na Articles of Impeachment.
1: Pagka doon sa basa nyo ba dyan, ilan yung kinakailangan boto o may kinakailangan boto ba para sabi nga tuloy ang mai-transmit yung article ng impeachment sa Senado?
0: Oo, ikatlo, one-third.
1: One-third.
0: Ang kailangan, 106 na miyembro ng Kamara ang dapat bumoto ng yes para mai-transmit ito sa Senado. So kung ngayon ay 250 ang present ngayon, inaabangan na natin kung sabi kasi ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na sa between 200 pataas, 200 to 220 pataas ang inaasahan nilang mag-yes vote. Pero siyempre, yun ay sa kanilang pagtaya lamang, abangan namin yung botohan mamaya kung ilan talaga. Kung aabuti ng lagpas 106 pataas, ay maitatransmit itong Articles of Impeachment sa Senado.
1: 106 na boto lamang ang kailangan para maitransmit sa Senado yan?
0: Yes, 106 lang ang kailangan. Nung ina-evaluate nga ng ilang mga congressman, dito sa House Justice Committee pa lamang, ang probable cause ay nasa 53-0. 53 na yes, 0 ang no. Nung nagbotohan para sa committee report, nasa 55-0 ang botohan. So, kung dun pa lang sa House Committee members ay nasa 55 na, ilan na lang ang kulang para makuha itong 106?
1: Bye, meron pang 51. Medyo
0: medyo positive sila at kumpiyansa sila na makukuha itong 106 na boto ngayong gabi.
1: Ay, ang tanong dyan, Lani, kapag ka na iakyat yan sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senado eh.
0: Yun nga. Nakita ko na itong yung mga kasama nating reporters, hindi alam kung saan magmo-monitor ko sa Senate.
1: Loko na.
0: Itong pero, dahil kaya, biglaan, yun, nagpalit.
1: Yun ang tanong ngayon ng ating mga kababayan na nag-iisip.
0: Paano na?
1: Diba? Kapag ka ito ay naikasana ng Kamara, nagpalit ng liderato ng Senado, paano ngayon mangyayari? Nako, yan ang wait and see. Na abangan natin.
0: Yan ang wait and see. Oo. Tapos inaabangan natin yung mga reaction ng ilang mga congressman na nasa loob ngayon ng plenary para sa kanilang reaction naman ditong pagpapalit ng liderato ng Senate ng Senado. Ang natanggap pala natin na reaction ay kay Deputy Assistant Majority Leader Lawrence Defensor, ang kanyang text message. OMG.
1: Nako. OMG o OMB?
0: OMG.
1: Akala ko OMB. Kapag OMB, ombudsman yan. Oo.
0: Oo, tama ka. Ombudsman yan.
1: Oo.
0: Yan ang kanyang sagot. Kasi nung time na busy ang Senate, nandito sila sa plenary. Busy rin sila. Sa pagsisimula ng plenary session. Puno itong plenary session, J-Mark, puno. Ang daming tao sa taas. Nung sumingit tayo dun sa third floor para makakuha ng pictures, puno na, hindi na pinapasok yung mga bisita, no, na gustong maging saksihan nila yung botohan hanggang mamayang gabi. So, nandun na sila sa pinakataas. Ang haba ng pila mula doon, tatlong hagdan dito sa paakyat ng plenary, puno ng mga taong gustong umakyat. Ito naman, ang reaction ni Kong Mother, Percy Sendanya na bayan. Babasahin na lang natin, J-Mark. Alam kasi nilang evidence is strong, kaya tumbling at split sila. Yun ang reaction ni Akbayan Party ni Representative Percy Sendanya sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado.
1: Nako.
0: So, abangan natin, J-Mark, napakalaki ng mga balita ngayong araw.
1: Oo nga, Lunes na Lunes.
0: Hanggang mamayang gabi. Oo, nalunisan tayo.
1: Oo.
0: Hanggang mamayang gabi.
1: Sus, Ginoo. Lalo pa sa inyo, nominal voting. Marami pa dyang mag-grandstanding. Alam naman sa mga mambabatas.
0: Marami dyan ang mag-grandstanding. Siyempre, pagkakataon, 3 minutes, di ba?
1: Oh, lalo na yung mahilig sa pusa. Oh, sigurado.
0: Oo, mahilig sa pusa. Tama.
1: Oh.
0: Pero sabi ng House Rules, kung kayo ay magmamanifest, mag-interpolate, dapat limitado lamang doon sa resolution na pinag-uusapan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dapat, baka may tumayo at biglang
1: yan ngayon ang

0: expertise ni Majo, ni Majority Floor Leader Sandro Marcos.
1: Lagi niya,
0: yan ang kanyang ano, siya ang bastonero diyan eh, di ba?
1: Oo.
0: Pero pagka sumosobra, talagang tinatablan niya eh.
1: Oo, naalala mo nung nakaraang Martes, nung medyo nagkakainitan.
0: Oo.
1: Biglang lumabas si Majority Sandro Marcos at siya namagitan sa pagitan nila Batangas Representative Leviste.
0: Yan.
1: At ni Deputy Speaker Garin.
0: Oo.
1: Doon sa mga aligasyon ni Leviste sa ilang mambabatas at ilang opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si ES Ralph Recto.
0: Ayun.
1: So ngayon, hindi pwede. Dapat nakasentro lang ang usapin kung gusto mong mag-interpolate o mag-manifest. Dapat nakasentro lang sa usapin ng impeachment.
0: Ayan. Pailawan nyo muna sa sikat ang araw si Kong Leandro. Tinatawag na Boy Solar, Jesus Mario Joseph. Hindi tayo nagtatawag niyan, ha. Yan ang binabansag sa kanya sa social media. Hindi sa atin ang galing yan, ha. Oo.
1: Solar ng bayan.
0: Yan.
1: Hala ko naman pro male kid.
0: Naloko na. Ay ba? Baka baka masingil pa tayo dito, nagbanggit ka pa ng
1: ayaw nga pala. Di ba wala pa naman tayong infant. Sige. Maraming salamat, J-Mart. Mamaya magbabalik tayo para sa updates mula dito sa Kamara. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
0: Oh, buhay. Lunes na Lunes talaga naman. Oo, eto pa. Nasa Senado raw ngayon si, yun nga, nabanggit nga ninyo pa kanina, di ba? Si Senador, dati Senador Antonio Trillanes, kasama yung mga taga-NBI. At sinasabi, hawak daw nila yung warrant of arrest laban kay Senador Bato. Sus, Mario Joseph talaga naman, oo. Ang oras po natin, mga kababayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Ay, alas 4:33 na po ng hapon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha.

0: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Tahan sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
12: Fake news.
11: Disinformation.
12: Disinformation.
11: Mark out mo na yan.
13: Pasadaan lang po natin ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes, mga kababayan. Mayo 11, 2026. Pagbisita ni... Pagbisita po ng Pangulo ng Paraguay sa Pilipinas. Magandang pagkakataon para makapagpasok ng mas maraming oportunidad sa bansa. Kasunduan sa pag-alis ng visa requirement sa mga biyaheng mga Pilipino sa Paraguay at vice versa, nilagdaan na po kanina umaga sa Malacañang. Plenaryo ng Kamara, inaasa, pinagbobotohan na po ngayon, ha? Ito pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Liderato ng Senado, nagpalit ngayong araw, Senador Ronald Bato de la Rosa, lumutang! Subpoena ho laban kay Senador de la Rosa, sinilbi na ho ng CIDG, ngunit hindi pinirmahan sa kanyang tanggapan sa Senado. Mas mabilis sa pagtugon ng ASEAN sa mga krisis na hinaharap, inaasa ng kasunod na matagumpay na ASEAN Summit. At panibagong rollback sa liquefied petroleum gas, ipatutupad bukas.
10: balita, impormasyon at talakayan.
4: Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
13: May bago na pong legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso nitong International Criminal Court o ICC. Ito mismo ang kinumpirma na nagbitiw niyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Sinabi ni Kaufman na mismong common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanalit Abansenya at ang anak nitong si Kitty Duterte ang pumili sa bagong abogado ng dating Pangulo. Hindi naman pinangalanan kung sino itong bagong legal counsel na ito ng dating Pangulo. Nagbitiw si Kaufman bilang legal counsel matapos nung kumpirmahin na handa na ang bagong hahalili sa kanya. Ito raw kasi nakalagay sa kanyang pinirmahang kontrata dahil ang kanyang mandato ay para lamang sa pre-trial conference. Tiwala naman ang kampo ng dating Pangulo na hindi ito magdudulot ng delay o pagkaantala sa mga pagdinig po ng ICC.
4: Mark in, mark out.
13: Tawagin po niya, mga kasama po natin, political analyst Professor Edmond Tayaw. Prof, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa mga taga-pakinig.
13: Opo. Eh, Prof, ano bang basa niyo rito sa pagbibitiw nitong si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sabi niya kasi, tapos na rin yung kontrata niya. Dahil ang kanyang mandato lang daw ay para lamang sa pre-trial conference. Tama po ba yun?
12: Eh, baka nakita niya yung pronouncement ng mga DDS na ang abogado nila yung dati sa Breaking Bad, no? Si Attorney Saul Goodman, no? O kaya yung abogado na porn actor, no? So I mentioned that, no, because alam naman ng mga aktibo sa social media,
13: yes.
12: Yan, ano? And you know, it's quite interesting that it's the common law wife and daughter, no, are the ones, no, who made the decision to replace the lead counsel. So I don't know how much they understand, no, as far as the case in the ICC is concerned. So having said that, no, tingnan natin kasi ni ngayon wala pang announcement kung sino, kaya nabanggit ko yung mga fake news na lumalabas, because at the end of the day I'm sure the former legal counsel, no, Nicholas Kaufman, nadinig naman natin, nakita natin sa mga interview na aware siya doon sa mga lumalabas sa social media. So I'm sure all of these have been part of the weighing in of the former lead counsel.
13: Pero sa basa nyo ba rito at doon sa mga pakikipag-usap ninyo, Prof, may epekto ba itong pagpapalit ng abogado doon sa proceedings ng ICC laban sa kaso sa dating Pangulo?
12: To be honest, J. Mark, no, wala pang announcement kung sino, so it would be difficult for us to make an assessment kasi hindi natin alam kung sino ito, saan galing, anong background niya, no? But I suppose siguro isa sa mga naging batayan, no, ng common law wife ng dating Pangulo at ng anak nito, siguro hindi sila masaya sa naging resulta nung pagtatanggol ng dating lead counsel, no? Kasi hindi naman napigilan itong pag-usad ng kaso sa ICC. So siguro yun lang yung pwede nating masabi ngayon, ano? Precisely because wala pa namang announcement sino itong ipinalit nila at kung bakit.
13: Ayun. Having said that, Prof, lipat naman tayo sa ibang paksa. Ngayong hapong ito, tinatalakay at pagbobotohan sa Kamara de Representantes ito pong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi, 106 na mambabatas lamang ang kinakailangan para mabuo yung tinatag na two-thirds vote para ma-transmit na nga itong articles of impeachment sa Senado. Anong basa nyo rito, Prof?
12: Alam mo, J. Mark, kung natatandaan natin, ano, before the House Committee on Justice even proceeded with the assessment of the impeachment case filed against the Vice President, nagbigay ng pahayag ang NUP At alam naman ng buong bayan ano kung ano itong NUP at kumbaga sa madalit sabi parang conditional palagi ang desisyon ng NUP. At ang sinabi nung una hindi sila papayag na tumuloy itong impeachment. Pero nung nagkaroon ng unang yung unang step kumbaga kung tawag dito if they will entertain no the impeachment that's the impeachment complaint that's pending in the House of Representatives bumoto ang NUP in favor of it no kasi ang punto dito is hindi lang ito basta political na ang question mo lang ay numbers eh.
13: Yes.
12: Kailangan tingnan mo yung ebidensya and I'm sure nakita na ng karamihan ng mga miyembro ng Kamara na aba hindi mo pwedeng basta isang tabi ito no at kung napakinggan natin yung pahayag ng chairman kanina si Representative Gervil Luistro libo-libo pala yung mga attachment no ibig sabihin merong prima facie no concrete evidence na nakapaloob dito sa mga reklamong ito so yung mga ganon hindi mo po pwedeng ang tawag dito isantabi no or ignore no and hence that is the only explanation I can think of that led the majority of the members of the House of Representatives to change their minds and which is very much related to what just happened in the Senate right now
13: yun na nga nabanggit nyo nga Senado ngayon lang binulaga tayo ng isang mainit-init na balita na matapos ng lumutang nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa bigla naman nagpalit itong liderato ng Senado at si Senate ang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano na nakilala na malapit no sa mga Duterte paano po kaya mangyayari dito kapag naiakyat na sa Senado itong articles of impeachment?
12: Akala ko kung ano sasabihin mo, J-Mart, na kilala sa kung ano man eh. No? Pero, ang tawag dito, sabi naman nila, no? They're not going to convene. No? Alam mo, katulad nito, ang pinakamagaling na senador dyan, si Senator Robin Padilla. Eh, no? Mas mahusay pa sa abogado yan. No? At ang sinabi niya, ang trabaho daw nila bilang oposisyon, mag-oppose lang. So, hindi ko alam kung saan ang galing yun. No? Hindi ko alam kung saan eskwelahan niya, natutunan niya. And at the same time, sabi niya, tawag dito, pipigilan daw nila mag-convene ang impeachment court. And tila ito na yung sinasabi nilang pagpipigil no, sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pag nangyari yun, J-Mart, talagang mahaharap tayo sa tinatawag na constitutional crisis.
13: Nako po.
12: Pag nangyari yun, mahirap magsalita pero wag naman sanang mangyari. Baka anarkiya ang mangyari dito. No? Kasi wala nang institutional procedures that will be followed as a result. No? Kasi kumbaga parang isinantabi mo na yung saligang batas, klarong-klaro sa saligang batas na hindi lamang puder kung hindi responsibilidad ng Senado na dinigin itong impeachment complaint na inihain o ihahain sa kanila ng House of Representatives. No? So hindi po pwedeng sila, it's not a question of whether they will it's not even a question whether they have a choice to convene or not. They have to convene as an impeachment court. Now, having said that, kung gano'n na magiging desisyon nila, harangin nila yung impeachment, pero nakita na ng mga kababayan natin, nakita na ng buong bayan kung ano itong hinaharap ng pangalawang pangulo, alam mo, sa totoo lang, kahit na hindi naman na mapatunayan na merong kakulangan o merong pag-aabuso sa parte ng pangalawang pangulo, I'm sure the public has already arrived at their own conclusion, their own understanding, so to speak, as far as the allegations against the Vice President is concerned. At the end of the day, J-Mart, the impeachment is really more of a political instrument, albeit that it follows legal procedures. So kahit na anong technicality, which is basically yun yung pinakadepensa nila eh. Diba? Sinabi ng pangalawang pangulo, haharapin niya. Pero hindi ko alam kung saang banda yung sinasabi niyang haharapin niya. Kasi wala naman silang hinaharap. No? Ang ginagawa nila, dinedeflect nila yung mga aligasyon they will resort to disinformation, to fake news, and ultimately technicality. Kaya nga bumalik sila sa Korte Suprema na siguro nakalimutan na nila na kaya din naman hinimay ng maigi ang ebidensya na nakapaloob, nakakabit doon sa impeachment complaint. Eh dahil din sa naging desisyon ng Korte Suprema na sila mismo ang naghain. Ano? So kung maiintindihan ito, and I'm sure many of us Filipinos have already taken stock of what happened, no? Talagang iniintindi ng karamihan sa atin. Makikita natin sa social media, no? Pansinin niyo yung mga posts na pabor sa mga Duterte, eh mas marami na yung pinagtatawanan, no? Yung emoticon na tumatawa kaysa yung emoticon na heart, no? So in other words, I'm sure titingnan din ito ng mga senador, no? Lalong-lalo na si Senator Alan Peter Cayetano. Eh nako, veteranong politiko 'yan eh. So kung hindi niya papansinin yung reaksyon ng publiko, ewan ko na lang. Now, another consideration, J-Mart, is on the part of Senator Bato naman, no? After everything said and done. Eh sana mapag-isipan niya if it was all worth it na nagpakita siya, no? At tamang-tama na inihahain yung warrant of arrest sa kanya, no? So kapag siya'y nahuli, ano, eh tingnan natin kung ano yung magiging drama na naman, no? Kasi alam mo, at the end of the day, ang pangalang Duterte synonymous with drama, eh dinadaan tayo lahat sa drama at sa kwento, no? So tingnan natin kung may epekto pa ito sa publiko.
14: Ang tanong ganito, Prof, kasi kanina na nabanggit niyo yung salitang kung hindi magkakaige, sabi nga sa mga Batanggenyo, ano, eh posible magkaroon tayo ng political crisis. May kapangyari
12: constitutional crisis.
14: May kapangyarihan po ba ang Korte Suprema na mamagitan dito ho sa mga usaping bumabalot sa legislature? Alam natin ehekutibo, mananahimik ito eh. Naturalmente, mananahimik ito dahil hindi naman nila trabaho 'to. Ang trabaho nila yung direkta sa tao eh. Pero sa mga usaping legal, katulad doon nitong sa impeachment, eh kung sakasakali magkakaroon ng constitutional crisis dahil magbabanggaan ang Kamara at ang Senado, eh pwede po ba mamagitan dito ang Korte Suprema?
12: Maaari, siyempre, J. Marta, no? At nakita naman natin na katulad nga nung naunang impeachment, eh, nangialamang Supreme Court yan. No? Siguradong merong, ang tawag dito, merong option, no? As far as the involvement of the Supreme Court is concerned. Now, the question is, considering that, assuming, no? Let's say for the sake of argument, talagang hindi pinansin ng Senado itong paghain ng impeachment at hindi sila nag-convene as a constitutional, as an impeachment tribunal, no? Ang tanong ay kung halimbawa ang bibigyan sila ng hudyat ng Supreme Court na wala silang choice kung hindi mag-convene, ang tanong ay kung susundin nila ito. At pag hindi nila ito sinunod, at yan ay co-equal branches lahat yan, J. Mark. Yes. Yung tinatawag nating constitutional crisis.
14: Ako.
12: So, mahirap nating pangunahan ang mga nangyayari. Eh tandaan natin, ano, kasalanan din natin na bumoto tayo ng mga mahuhusay na mga senador, eh tingnan natin kung anong makahihinatnan nito, no?
14: Oh,
12: alam mo, optimistic pa din naman ako, J. Mart, no? Because at the end of the day, tawag dito, hindi na matagal ang paghihintay natin. I'm sure nakikita namin eh, no, sa aming pag-monitor, no, sa community level, no. Eh kung akala nila eh ganun kapopular ang pangalang Duterte at talagang ipipilit nila yung gusto nila, eh nako, ang magandang resulta nito pagdating ng 2028, eh siguradong mas mahusay ng mga senador ang makikita natin.
14: Yan. Talagang marami pa sigurong bubulaga sa atin, Prof, no? Sa mga susunod na araw. Lunes pa lang ngayon, binulaga na tayo.
12: Ano po, marami. maraming producer diyan eh sa ano, maraming producer diyan sa DBS ano, kaya marami tayong drama. Tingnan mo na nga lang yung PGMN, no? Pilit na gustong kumita eh. Tapos eh, gagamitin din palang mga materials nila eh, galing din sa mga tinutuligsa nilang mainstream media. Eh, saan ka naman nakakita ng isa't kalahating ewan na ganyan?
14: Tapos tatawagin nila yung mga sarili ng journalist.
12: Alam mo na,
15: Emotional damage.
12: Kahit na anong sabihin mo, eh hindi pwedeng maging journo overnight ang kahit na sino. Iyan ay pinag-aaralan at may training yan. Meron ngang code of ethics na tinatawag eh.
14: Tama.
12: No? Pero kahit na sino, kahit nga yung nagtitinda ng fishbowl at nagtitinda ng kamatis, na hindi naman natin minemenos yung trabaho nila, no?
14: Yes.
12: Pero ibig sabihin, wala namang formal training at wala namang sinusunod na code of ethics, eh yan eh, pwedeng maging vlogger. Ano? So, sa madalit sabi, huwag nating ilalagay sa parehong kategorya.
14: Correct.
12: Ang isang social media influencer o vlogger sa talagang nakapag-aral at may training na journo.
14: Eh hindi ko mo kasi graduate ka ng ano ng mass com arts, di ba? Eh matatawag ka ng journalist. It takes two to tango. Marami kang pagdaraanan diyan.
12: Exactly.
14: Kahit sino dadaan talaga sa butas ng karayom.
12: Yes, exactly. Ang dami kong kilala mga journo na nagsimula na taga-timpla ng kape, taga-photocopy, taga-arrange ng mga kung ano-ano. So, sa madalit sabi, hindi dahil meron kang tinapos, journo ka na kagad.
14: Yes. At sabi nga, yung mga, sabi, tama yung sinabi mo, Prof, hindi yan nakukuha overnight dahil it will take years, sabi nga, bago ka mapunta doon sa pedestal ng mga kilalang journo ngayon. Diba? Hindi lang doon sa mga kilala, pati yung mga nagsusumikap na gawin yung kanilang trabaho bilang mga journo.
12: Ganun na nga. Siguro para sumikat ka, Jaymar, magpa-botox ka na rin muna, no? Kaya makamohok ka.
14: Patay tayo diyan. Ako'y pwede na akong sapat na ako dito sa aking katayuan na prof na isang aliping sa gigilid, ano?
12: Ganun na nga.
14: Kumbaga parang isang kasapi ng bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Di ba? Ayan ang ano.
12: Ganun na nga. Mas mabuting maging ordinary yung manggagawa.
14: Yes. Prof, salamat ha sa iyong pagbibigay sa amin ng tamang edukasyon at impormasyon dito sa mga pangyayari ngayon. Maraming fake news. Dapat labanan natin ito para matuto yung ating mga kababayan at hindi maniwala doon sa mga Mario Joseph talaga na.
12: Yes, exactly.
14: Prof, salamat po ha. Sa ulitin.
12: Salamat, J-Mark. Okay.
14: Professor Edmond Tayo, mga kababayan, ating pong kaibigang political analyst.
16: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Report.
14: Meron ba tayong mga pag-uulat? Manila Water nagtayo ng nasa 450 milyong pisong pipeline sa Antipolo para palakasin daw po ang supply ng tubig dyan sa lalawigan ng Rizal. Sana all, pati yung attention, Prime Water, sana naririnig nyo to. Manila Water nagtatayo ng pipeline, no? Sana naman kayo din. Ulat mula kay Kuyang Ray Pereira. Kuyang Ray?
17: Isinusulong ng Manila Water Company ang mahigit 450 milyong pisong Antipolo Pipeline Project upang palakasin ang pangmatagalang seguridad sa supply ng tubig sa lalawigan ng Rizal. Ang proyekto ay isang 9 na kilometrong water transmission line na magmumula sa Boso-Boso Reservoir at dadaan sa ilang lugar sa Antipolo at Teresa sa lalawigan. Layunin itong suportahan ang mga susunod na pangangailangan sa tubig at palakasin, lalo na tuwing tagtuyot at panahon ng El Niño. Ayon sa Manila Water, bahagi ito ng kanilang long-term infrastructure plan upang masigurong mas maasahan at handa ang supply ng tubig sa hinaharap. Patuloy din ang mahigpit na safety at traffic management measures habang sinasagawa ang konstruksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Report.
14: Alas 4:58 ng hapon, mga kababayan, sa buong Kapuluan Pilipinas.
13: Yan daw pong presensya ay paglutang ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Eh, pinauubaya na po ng PNP sa liderato nito kung ano magiging kapalaran niya. Dahil yung may ma-aresto ba siya dahil doon sa ICC, dahil doon sa subpoena pinadala ng CIDG. Alamin nga natin ang buditan niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
15: Yes, Adri Mark, pinauubaya na nga ng Philippine National Police o PNP sa Senado yung usapin kaugnay nga sa presensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kabilang na nga yung mga internal proceedings at schedule ito. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ang pangunahing tinututukan ngayon ng PNP itong nakatakdang pagharap ng Senador dito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa May 14, kaugnay nga nung naisilbing sabina. Nilinaw rin ni Tuanyo na ang sabina ay bahagi ng investigasyon ng CIDG na isinasagawa alinsunod sa umiiral na batas at mga proseso. Matatandaan na una nang naisilbi ng CIDG yung sabina Duces Tecum kaya De La Rosa kanina, kaugnay nga ng investigasyon sa kampanya kontra ilegal na droga nung nakalipas na administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Mga kababayan, nais po namin ipabatid sa inyo na isa o sa mga kasama natin sa pamamahayag ang sumakabilang buhay is yung si Manong Misael Boy Gonzales Jr. ng himpilang DZRH. Siya po ay pumanaw kanina pong umaga at ang sanhi po nito ay heat stroke. Kaya talagang kailangan mag-ingat ha. Lalo na yung mga kasama nating ang buhay ay nasa labas. Mga reporter. Oo. Eh, mag-ingat ho. Dahil hindi ho biro ang heat stroke ha. Oo, lalo na. Si Manong Boy Gonzales, mga kababayan, ay 67 years old. Kaugnay po niyan, ang pamahalang lungsod ng Maynila ay nagpaabot po ng kanilang tulong at sasagutin na raw ho nila yung pagpapalibing dito sa veteranong mamamahayag na si Manong Boy Gonzales. Eh, magugunitan yun. Parang nung isang nung kamakailan lang nung si Manong Boy ma-aresto dyan sa Maynila. Pinaresto nung isang konsehal na di ko mamari o anong pinanaawa doon sa matanda. Si Manong Boy pa naman ay napaka ano niya, napaka masayahing tao niya, napaka positibo sa buhay. Oo. Kaya naman itong pagpapalibing ho kay Manong Boy Gonzales ng DZRH, siya sasagutin na raw ho ng pamahalang lungsod ng Maynila. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
19: Magpapaabot ng tulong ang Manila LGU kasunod ng pagbanaw ng veteranong mamamahayag na si Misael Gonzales Jr. o mas kilala sa tawag na si Kuya Boy. Bukod sa tulong sa pamilya, handa rin ang Manila LGU na sagutin ang burol ni Kuya Boy kung sila ay pahintulutan. Ipinag-utos rin ni Manila City Mayor Sco Moreno kay Manila North Cemetery Director Dan Dantan na ayusin yung paglilibingan ni Kuya Boy at ito ay sasagutin ng lokal na pamahalaan. Sa flag ceremony kanina, inilarawan ni Manila City Mayor Sco Moreno si Gonzales bilang kanyang kaibigan na taus-pusong minahalang lusod at minahal din ng mga taga-Maynila. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Manong Boy, nasaan ka man? Ay, kumusta mo kami dyan ha, kay Ninong Mike namin? Oo. Alam nyo bang si Ninong Mike, Michael Rogas? Eh, sa buwan ding ito, nung isang taon. Kabababan luksa lang ni Ninong Mike namin dito sa Radyo Pilipinas.
14: Sumunod naman itong si Manong Boy Gonzales ng DZRH. Ikumusta mo na lang kami, Manong Boy, ha? Sa aming ninong dyan, ay hindi ka namin makakalimutan, syempre. Lahat kami pagdiriwang ang iyong buhay. Dahil ikaw ay isang, minsan naging isang mabait na kaibigan, maaalalahaning kasama sa trabaho, at maaasahan sa larangan ng pamamahayag. Bon voyage! Until we meet again, Manong Boy Gonzales.
16: Mark in! Mark out!
14: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay kayo sa ating palatuntunan. Tinatawagan lamang po ang napansin ng nanay nitong si Lawrence Michael Bayhaki. Si Jiba Malong Bayhaki. Ito pong si Lawrence Michael Bayhaki ay nasa pangangalaga po ng Pasay City Social Welfare and Development Department. Pakipag-ugnayan lamang po kay Ms. Lani Batulayan. Siya po ang social worker ng St. Rita Orphanage Incorporated sa mga numerong 725-47891 para sa mga karagdagang detalye. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ating co-pilot, syempre kay Engineer Marvin Toledana. At maraming din salamat sa ating mga nakasama din, si Engineer Arvin Pelgoni, nandito. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakaagapay dito, kila Aiza, kay Myla, kay Glory, at si, sino nga ito yung isa? Sino nga ito yung isa nating, Ayan, si Isabel, si Belle. Alam niyo mga kababayan, sa panahon nung ito, dapat ito ipanalangin natin ating bansa. Ang dami hong nangyayari. Ang daming mga hindi ka... Sabi nga masyado hong maingay, lalo na sa larangan hong ng politika. Ipagdasal hong natin ang ating bansa. Nang sa gayon, hindi tayo kalimutan ng dakilang lumikha. Itaguyo doon natin ito para nasa gayon magkaroon tayo ng iba yung pagkaunawa, no?

0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Eto na nga. Yung pong articles of impeachment pinagbotohan na po ha. Iaangat na raw ho ito sa Senado. Alamin natin ang pagbabalik ni Lani Baldos Reyes. Lan.
2: Mark, tuluyan lang in-impeach si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, tuluyan ang uusad ang Articles of Impeachment sa Senado. Ito'y matapos makuha sa plenary ang botong 255 pabor sa impeachment, 26 ang hindi pabor, habang 9 naman ang nag-abstain. Makasaysayan ito, J. Mark, dahil higit ito, mas mataas ito sa 215 na nakuha noong unang impeachment 19 Congress. Yan ang update dito sa Kamara.
1: Lan.
2: Yes, J. Mark.
1: Akala ko ba nominal voting ang gagawin? Nagkasundo na sila. Nay and hey na lang?
2: Hindi, mamaya ay mag-manifest itong mga moto. No? Meron kasing pwedeng hindi na magsalita, pero marami yung nag-manifest na i-justify o mag-manifest sila kung bakit yun ang kanilang boto.
1: Okay.
2: Isang nakakagulat, J. Mark. Mm. Si Manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, nagulat tayo dahil siya ay nag-yes. Pero may mga kondisyon na kanyang ipapaliwanag mamaya. Si Congressman Toby Tiangco, nag-yes. Pero sabi niya mamaya magpapaliwanag sila kung bakit yun ang kanilang boto.
1: Ayun. So, pero as of this moment, iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado.
2: Yes, J. Mark, iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado at matapos nitong privilege speech o manifestation ni Congressman Benny Abante, magpapaliwanag naman isa-isa yung mga bumoto ng yes, no, at nag-abstain.
1: Ayan, nako, antabayan na natin ang mga susunod na kabanata.
2: So, not once, J. Mark, but twice.
1: Nako.
2: Pangalawang beses na ito.
1: Oo.
2: Na-impeach si VP dito sa Kamara sa malaking kapulungan ng Kongreso.
1: So sa ngayon, ano nang pangyayari ngayon diyan? Naglalahad ng mga manifestation ngayon.
2: Oo, ngayon si Congressman Benny Abante at inaasahan nating nakapila na yung magma-manifest naman ng kanilang boto. Inuna nilang binilang J. Mark eh. Kasi yung iba, kami nga ay nag-take notes dahil dun sa mga nag-no, kaya lang hindi magiging accurate dahil meron namang hindi tumayo pero ang boto nila no. Mm. Like kanina, ang lista natin sa no ay 14 lamang, kasama dyan si Congressman Miao ng Cavite.
1: Oh.
2: No siya.
1: Oh.
2: Yung iba naman, like yung tatlong Duterte, sina Pulong,
1: Harold,
2: and Omar, hindi naman tumayo, pero no yung mga yon.
1: Yes.
2: So, inaasahan natin magpapaliwanag itong, siguro hindi lahat, 250 na congressman na nandito ay magpapaliwanag ng kanilang boto.
1: Yan, okay.
2: Pero piniling na nila all in all, pinawi na nila yung kaba o nag-aabang ng bilang. Binilang na nila lahat bago itong manifestation ng mga kongresista.
1: Iyan. Naku, sabayan na natin yung kanilang magiging paliwanag.
2: Ang susunod na kabanata ay aabangan na sa Senado.
1: Iyan. Okay.
2: Okay, maraming salamat, J. Mark. Mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Isa pang...
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Ay itong warrant of arrest ng International Criminal Court ay hawak daw po ni dating Senador Antonio Trillanes at ito'y pinakita kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik din, Nimpa Asuncion, Nimpa.
3: Yes, nandito nga ngayon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes para samahan yung mga NGI dito sa pag- aresto kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kaya kay dating Senador Trillanes, itong warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato ay isang tinatawag niya na sealed warrant. Nag-grant daw yung warrant ng pre-trial chamber noong November 2025 pa at ngayon lang itinansmit sa PCTC o sa Philippine Center on Transnational Crimes. Nilinaw naman ni Trillanes na itong pagpunta niya dito ay bilang pagtugon dun sa hamon dati ni Senador Bato de la Rosa na samahan siya na magpa-aresto dun sa ICC. Sa ngayon doon ay inaabangan namin yung movement ng or magiging desisyon ng Senado. Kasi nga, doon sa session kanina pinag-uusapan kung pwede bang arestuhin ang isang senador dito mismo sa loob ng Senate premises at habang on session ang Senado. Sa ngayon ay nagkukokus yung mga senador, pero sinasabi ni Senador, o ni dati Senador Triganes sa ating Angus interview ay merong batas na nagsasabing pwedeng arestuhin ang isang individual na merong current warrant of arrest sa isang international tribunal. Hasta ngayon, tama yung sinabi mo kanina, J-Mark, na naka-lockdown itong Senado. Bawal lumabas, bawal pumasok at nakabantay yung mga Marines dito sa loob ng Senate premises. Ngayon, nakaabang kami dito sa Senate lounge kasi dito sa labas ng Senate lounge kasi tila merong movement at babalitaan ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari. Muli mula, Senado, ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
1: Matinding bakbaka nito! Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Bye! Kasama si John Mogol at Tabayanan, Fight News Weekly. Kasama ang hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Bye!
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikiisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number 1, yung aircon. Pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances. No, maaari kung gamitin na lang ang kumbaga yung traditional na pugon. Yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
6: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast. At hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish na ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.

0: Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Five 24 Philippine Standard Time. Finally, finally, Fight News Weekly na tayo dito po sa Sports Radio 918, celebrating 4 decades. Of sports broadcasting. Magandang hapon po, Pilipinas. I'm John Magol. Tayo po ay live na papakinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at mapapanood online sa ating Facebook page. Ganun din, live tayo concurrently, simultaneously.

lalaban dyan, headed by the defending champion na si Carlos Bailon Jr. sa men's 56-kilogram division. Kasama niya sa koponan sina Russell Diaz na lalaban sa 52-kilogram class, si Gideon Padua sa 60-kilogram division, at si Sander Alipio na umakyat ngayon ng weight class sa 65 kilograms. Last year kasi, nasa 60 kilograms siya kung saan siya nakakuha ng bronze medal. And completing the team ay yung nag-iisang female fighter natin na si Jennifer Quilapio in the women's 52-kilogram class. All in all, merong 12 weight divisions para sa men's competition, 7 weight division naman in the women's competition. Now, yung isa pa nating medalist last year na si Clemente Tabogara Jr., I believe he's part of the coaching staff natin dito. He was the bronze medalist last year sa 65-kilogram division. So since wala na siya, umakyat itong si Sander Alipio to 65 after earning a bronze medal last year in the 60-kilogram class. So until May 16 in Macau, China, ito pong 11th Sanda World Cup. Of course, yung Sanda, ito yung sparring category ng wushu. Okay, and then the forms ay yung taolu. So puro ano to, puro bakbakan ang mangyayari dito sa 11th Sanda World Cup. Meanwhile, ngayong darating na Huwebes, mag-uumpisa na po ang Karate One Youth League sa Mall of Asia Arena. Tatakbo po ito until sa Linggo, May 17. More than 1,000, mahigit 1,000 karatekas po from 58 countries ang inasahang lalahok dito. Now, yung 2 previous legs nitong Karate One Youth League, yung una ginanap sa Fujairah sa UAE, and then the other one sa Harare, Zimbabwe. Now, first time na gagawin po dito sa Pilipinas ang isang Karate One Tournament. Ano ba tong Karate One Youth League? Ito po yung ginawa ng World Karate Federation to complement, to support yung Karate One Premier League at yung Karate One Series A. Now, the main goal ay para tulungan itong mga batang atleta na sa kanilang progression, sa kanilang pag-akyat ng level sa karate. At ang by competing sa international level as early as 12 to 17 years old, nakakakuha ng syempre magandang experience etong mga atleta na to. So 12 to 17 years old ang magko-compete dito sa Karate One Youth League. Now, according kay Mr. Richard Lim, ang presidente po ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc., malaking oportunidad ito, hindi lang para sa local tourism natin, kundi mas malaki syempre sa Philippine Karate. Now, 31 events total, pareho sa kumite, which is the free sparring, at yung kata, yung forms. Under 14, and then you have the cadet na 14 to 15 years old, at yung junior level na 16 to 17 years old. And then magkakaiba lang yung maximum number of participants niya. Now, base sa World Karate Federation, syempre, ang host country may pinakamalaking delegation dito. 201 na atleta ang magko-compete para sa Pilipinas sa Karate One Youth League. In fact, tayo lang yung bansa na mas mahigit 100 eh. Kasi yung next biggest na is Australia with 66. And then yung World Karate Federation Team 1 na merong 52. Malaysia with 41, and then Saudi Arabia with 39. So those are the top 5 countries in terms of the number of delegation na ipapadala nila rito. Now, merong tinukoy na 3 medal favorites. Out of the 201 athletes natin, may tinukoy na 3 medal favorites ang Pilipinas dito. Una, si Sebastian Neil Manyalak. Magkocompete siya sa junior level. 17 years old na kasi ito. He is a 5-time champion sa national level. At malagi ring nananalo to sa Batang Pinoy. Dun sa ginanap na 22nd Asian Cadet Junior and Under 21 Karate Championships in 2024, nakakuha siya ng gold at saka ng bronze dun. And that gave him, that earned him yung kanyang number 8 ranking sa age group niya. Gold and bronze din siya sa First Asian Karate Federation Youth Tournament and Training Camp also in 2024. At nag-compete na rin siya dun sa unang leg nitong Karate One Youth League this year sa Fujairah, kung saan nanalo itong si Sebastian Neil Manyalak ng 2 laban.

Mainit na tinanggap ng mga opisyal ng pamahalaang Pilipino sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguayan President Santiago Peña Palacios sa pamamagitan ng arrival honors sa kalayaan grounds ng Malacañang. Simbolo ito ng pagtanggap ng Pilipinas sa kauna-unahang pagbisita ni President Peña sa bansa matapos ang paanyaya ni Pangulong Marcos Jr. Lumagda rin si President Peña sa Malacañang guestbook bilang bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita. Makasaysayan ang okasyon dahil ito ang unang pagbisita ng isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng nasa anim na dekada mula ng maitatagang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1962. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang lider kasama ang kanilang mga delegasyon at matataas na opisyal ng pamahalaan kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, agrikultura at renewable energy. Sa panig ng Pilipinas, dumalo sina Trade Secretary Maria Cristina Roque, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Energy Secretary Sharon Garin at Philippine Ambassador to Buenos Aires Grace Cruz Fabella. Kasama rin sa delegasyon ng Paraguay ang mga kinatawan mula sa Foreign Affairs

0: Ministry, Ministry of Industry and Commerce, Civil Cabinet of the Presidency, at iba pang matataas na opisyal. Sinelyuhan din ng dalawang bansa ang ilang kasunduan sa kooperasyon, kabilang ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Foreign Affairs Ministry ng Paraguay para sa diplomatic training, skills development at academic exchange. Nilagdaan din ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng dalawang bansa na inaasahang magpapadali sa business, tourism, at people-to-people exchanges.
1: With the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies.
0: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dahil ang Paraguay ang naunang nagpahayag ng interes sa mas malawak na kooperasyon, panahon na rin anya para palawakin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa bansa sa pamamagitan ng mas matibay na partnership sa negosyo at kalakalan. Dagdag pa ng Pangulo, maaaring magsilbing gateway ang Paraguay ng Pilipinas sa Latin America, habang ang Pilipinas naman ang magiging tulay ng Paraguay patungo sa Asia. Ikinatuwa naman ng Pangulo ng Paraguay ang pagbubukas ng Pilipinas sa importasyon ng Paraguayan beef, pork at poultry simula noong nakaraang taon na nagbigay daan sa kauna-unahang konkretong shipment ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon pa kay President Peña, pinapatunayan nito ang kakayahan ng kanilang produktibong sektor na makapasok sa isa sa pinaka-demanding at dynamic na merkado sa Asia na may mahigit 100 milyong consumer.
1: It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples.
0: Nagpaabot din ng pasasalamat si President Peña kay Pangulong Marcos Jr.
1: President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people.
0: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Maraming kabataan ang makikinabang sa matibay na samahan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa katunayan, may hakbang ang ASEAN pagdating sa scholarship at student exchange programs. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
3: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia.
4: Para sa Integrated State Media, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga naging paghahanda para sa 48 ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihi, maraming inilagay ng mga health standby station at field hospital ang Department of Health para tumugon sa posibleng health emergencies. Karamihan sa kanilang binigyan ng atensyong medikal ay mga security personnel na nakaramdam ng heat stroke, pagkahilo at hypertension. Samantala, ibinahagi ni Secretary Herbosa ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang summit ang kahalagahan ng regional collaboration para sa paggawa ng bakuna at gamot para labanan ng iba't ibang uri ng
6: Dito yung Metro

0: Manila, nandoon sa Cebu yung Metro Manila, para matuto at paghandaan yung gagawing ASEAN Summit sa November. So ito importante yung mga access sa medisina, no? Mm-hmm. Yung mga pag-approve ng mga mahabang approval process sa ating FDA, mapapadali natin yan sapagkat pag sa ASEAN napatupad na yung agreement, sa Singapore, Malaysia, pwede na ibenta yung mga gamot dito ng hindi maghihintay ng masyadong matagal na registro at pag-aaral ng ating FDA. So, magkakaroon tayo ng access sa gamot, bakuna at mga medical equipment.
1: Inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte dahil sa mga aligasyong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang krimen. 255 na kongresista ang bumoto para i-impeach si Duterte. 26 ang bumoto ng no, habang 9 ang hindi bumoto. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
2: Dayan, lusot na sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 255 sa kabuang 318 na miyembro ng Kamara ang bumotong pabor dito.
3: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in committee report number 261 are hereby adopted.
2: Mahigit doble pa sa kinakailangang botong pabor sa impeachment na at least 106 ang bumotong affirmative sa Articles of Impeachment. 4 na mababatas ang sumalang sa interpellation, kung saan kwenestyon ng mga mababatas at sina Representatives Paulo Marcoleta, Robert Nazal at Isidro Ungab ang due process at kung naayon ba ang Articles of Impeachment sa verified complaints. Sagot ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Huistro na lahat ng ebidensya at related evidence ay inilatag sa Articles of Impeachment alinsunod sa proseso ng impeachment. Nilinaw din niya na walang inaambyendahan ng Justice Committee sa mga isinumiteng impeachment complaints.
4: And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset. So long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected, the rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
2: Pagkatapos ito ay tatransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment na inaasahang i-convene. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga miyembro ng Kamara sa palitan ng liderato sa Senado sa isang social media post. Sinabi ni mamamayang liberal Representative Laila De Lima na tilang timing ang palitan ng liderato sa Senado at taong bayan na ang bahalang humusga. Ayon naman kay Akbayan Party's Representative Chel Diokno na kahit sinong leader man ang maupo sa Senado, umaasa siya na susunod sila sa constitutional duty. Dayan, sa mga oras sa ito ay ipinapaliwanag naman ng mga bumotong mambabatas ang kanilang boto sa plenaryo kanina. Ang mga nagsabi ng yes o ang mga pumabor sa Articles of Impeachment ayon sa kanila ay no joke ang mga inilatag na ebidensya sa hearing ng probable cause. Ayon naman sa mga humindi o nag-negative sa Articles of Impeachment ay nakukulangan pa sila sa ilang mga ebidensya. Samantala, nauna nang nasabi ni Representative Jervil Huistro na tanging probable cause lamang o sapat na batayan ang threshold para i-transmit ito sa Senado. Balik sa iyo, Dayan.
1: Maraming salamat, Vel Custodio. Sinibak sa pwestong isang pulis matapos makuhaan sa CCTV ang pananakit sa babae dahil umano sa selos. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.

0: and Sonar Tatis Jr. ipinag-utos na rin ang pagsasampa ng kasong administratibo at criminal complaint laban sa pulis. Kinundi na rin ng PNP ang naging asal ng kanilang kabaro. Ang National Police Commission o NAPOLCOM naman tiniyak na may paglalagyan din ang abusadong pulis.
1: Sasampahan po natin siya ng Republic Act 9262, yung ating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Especially po dun sa ating section na 5A and 5I, yung physical abuse and emotional abuse, respectively.
0: Tiniyak naman ng Malolos PNP ang seguridad ng biktima maging ng pamilya nito kung saan 24 oras na manong may nakabantay na pulis sa mga ito. Lalo pat lumalabas na hindi ito ang unang beses na sinaktan ng pulis ang babaeng biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa pagpapatuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon ay walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa paghatid ng tulong sa mga apektadong LGU bilang dagdag suporta sa kanilang relief efforts. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipinaabot ng gobyerno sa mga residenteng apektado. Ang KDSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, libo-libong family food packs na ang naipamahagi ng kagawaran, kasama na ang ready-to-eat food boxes at non-food items na binubuo ng hygiene kits, kitchen kits at iba pa. May pinapamahagi ring emergency cash assistance sa pamagitan ng emergency cash transfer na ibinibigay sa mga apektado. Samantala, ikinatuwa ng DSWD ang pagpasa ng kamera sa Expanded Four-Piece Bill.
3: Na magkaroon ng sustainable source of income yung ating pong mga mahihirap natin mga kababayan, lalo na kapag sila ay nag-improve na yung kanilang level of well-being. So, yung pagkakaroon ng steady source of income ay magtitiyak na sila ay mag-graduate mula sa kahirapan.
2: Nagpapaulan pa rin ang bagyong Caloy sa ilang bahagi ng bansa. Abot ang trough o yung buntot nito sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands, maging sa Surigao del Norte. Sarang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan. Ang mahinang bagyo ay binabaybay ngayon ang Philippine Sea at ayon sa pag-asa nasa layo na 470 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. Samantala ayon sa pag-asa, tinatayang hihina ito bilang low pressure area o LPA anumang oras ngayong gabi o sa araw ng Martes at mananatili lang mang dito sa Philippine Sea habang ang low pressure area na nasa labas ng PAR ay hindi papasok sa ating bansa. Pero patuloy pa rin magpapaulan itong bagyong Caloy kahit na ito'y humina sa LPA sa bahagi ng Bicol Region at sa Southern Luzon sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy na nagdadala ng mas mainit at maalinsangang panahon ang easterlies o yung hanging silangan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman, nasa 28 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon po sa heat index forecast, bukas ng hapon, kabilang po dyan ang Apalicagayan, posibleng pumalas sa 44 degrees Celsius maging sa San Jose, Oxendanal, Mindoro at Cuyopalawan at sa Dumangas sa Iloilo. Maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Dagupan City, Tugigaraw City at ilang bahagi pa rin ng Isabela at Apalicagayan, maging ilang parte ng Puerto Princesa City, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, silipin naman natin ngayon ang heat forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang malaking bahagi ng Metro Manila, kabilang dyan ang Pasay City sa Naia area at sa Pag-asa, Quezon City Science Garden. Posibleng umakyat naman sa 42 degrees Celsius sa Mactan, Cebu, sa International Airport ito. At sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 40 degrees Celsius. Kaya paalala

0: pumuli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Lagi tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon ng yan.
1: At susunod, sunog sa Navotas Sanitary Landfill tuluyan ng naapula.
0: Special payout para sa riders sa Metro Manila. Umarangkada ngayong araw.
2: At ilang celebrities ibinahagi ang kanilang naging selebrasyon ng Mother's Day kahapon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
11: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sa kabila ng deklarasyon na naapula na ang nasunog na sanitary landfill sa Navotas, patuloy pa rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagmomonitor sa landfill at soil covering para hindi na maulit pa ang insidente. Yan ang ulat ni JM Thompson.
1: Tumagal ng isang buwan bago tuluyan ngang naapula ang sunog sa Navotas sanitary landfill. Idineklarang fire out kahapon sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Lubhang nakaapekto sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa usok na mula rito. Una nang iniulat na walang safe closure plan at rehabilitation ng landfill at di umano'y napabayaan ng dating may-ari. Agosto noong nakarang taon pa umano ito, non-operational matapos mag-expire ang kanilang prangkisa. Giit naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, hindi dito nagtatapos ang kanilang pag-monitor.
2: Kailangan po gawin pa rin ng operator ang rehabilitation nito. It is their obligation that they had committed to under the ECC.
1: Sabi pa ng kalihim, hindi hahayaan ng ahensya na hindi managot ang mapatutunayang nag-abandona sa landfill.
2: Meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po nila lahat ng mga information that they've gotten, including mga statements galing sa mga ibang testigo. At maralaman po natin na eventually kung ano pong mapafile natin kung meron man.
1: Samantala, muling ininspeksyon ng Navotas Sanitary Landfill ngayong araw ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources, at maging ang pribadong sektor na tumulong sa pag-aapula ng sunog. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala ng sunog at usok, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring sa landfill kung saan magkakaroon pa rin ng thermal scanning para malaman kung may natitira pang hotspots.
3: Tuloy-tuloy ito. No, hindi ito pwedeng huminto. Critical dito yung pag-maintain kasi yung nasusunog na gas, yung methane, meron pa yan sa ilalim. So kailangan ngayon, tutulungan tayo ni Mr. Ang para masigurado na ma-maintain ang tama. Kasi kung hindi ma-maintain na naman ito, magkakasunog na naman ulit. So, yun ang pagtutulungan natin.
4: Kita rito mula sa Navotas Sanitary Landfill na wala nang ang usok mula sa ilalim ng mga basura dahil nga yan sa lupa na kanilang tinatabon para matakpan ang usok at sunog dito sa landfill. Hindi naman sila titigil na maglagay ng lupa hanggang maabot nila ang standard soil coverage upang hindi na muling magsimula ang sunog. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Naghain ng reklamong graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act ang isang private citizen sa Office of the Ombudsman kung sumunod dalawang substandard na flood control project sa 4th District ng Camarines Sur na may kabuhang halaga na mahigit 1,000,000 piso. Inireklamo ni Romeo Aguirre Penilla, presidente ng Marilao, Bulacan, sina Camarines Sur Representative Arnie Fuentapella, dalawang district engineer at dalawang contractor. Base sa sinumiteng complaint affidavit ni Penilla, kabilang sumunod substandard na proyekto ay ang flood mitigation structure and drainage system sa Sagnay, Camarines Sur na nagkakahalaga ng 37.2 million pesos at ang seawall structure sa Garchitorena, Camarines Sur na nagkakahalaga naman ng 48.98 million pesos. Hiling ng complainant na magsagawa ng investigasyon, magkaroon ng technical at financial audit at isang pina ang procurement, inspection at payment records. Bukod dito, base sa inahing complaint affidavit, hiling din ito na magpataw ng preventive suspension sa respondents, magsagawa ng lifestyle check at asset investigation.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aayos sa gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
6: Pero September pa to, dapat QRF to eh. Ba't na-delay ng gato? Yung QRF, hindi quick eh.
7: Hindi ang problema
6: quick,
7: natin.
6: Eh kung di nagreklamo yung mga tao, hindi ko man lang magagaman. Pero dapat mabilis tayo dito. Diba hindi kayo pwedeng gato?
0: Yan ang madiing tugon at mahigpit na bili ni DPWH Secretary Vince Dison sa DPWH Cordillera nang inspeksyonin niya ang bahagi ng kalsadang ito na gumuho sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet. Matagal ng problema ito ng mga motorista dahil nagdudulot umano ng aksidente. September 2025, tuluyang gumuho ang lupa sa kalsada dahil sa epekto ng bagyong Nando.
7: So kaya medyo nagagalit ako nung nalaman ko, kaya pinapunta ko agad ako ni Pangulo dito, nag-coordinate kami kay Sec Tony, na kailangan puntahan ko to para sabihan na yung mga, yung RD natin, tsaka yung DC engineer natin, na ipagawa na ngayon. Lago-lago na magtatagulan na in a few weeks, in 1 month, 2 months, kailangan simulan na to.
0: Kung titignan ang kalsada, parang normal lang. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, makikita ang panganib na dulot nito sa mga motorista. Hiling ng mga motorista, dapat agad na maisaayos ang kalsada bago maranasan ng tag-ulan at mga bagyong dadaan sa Pilipinas.
8: Ay, dapat hindi pa lang pumalit ang anak doon. Mahanda kami na yan. Itatangasin ang pinagtututo sa tula mo ng arami ng tao na.
0: Ipinangako ni Secretary Dizon na personal siyang makikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upang agad mapondohan ang kalsada. Humigit kumulang 20 milyong piso ang planong pondo para sa proyekto mula sa Quick Response Fund. Agad ding sisimula ng proyekto sa lalong madaling panahon.
7: Ako mismo, pupunta ako sa NDRRMC para siguraduhin na gumabas na yung pondo dito. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin, no? Ang tagal ng one way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira patulado.
9: Kailangan natin quick na talaga. Yung matagal na ito, taga dito tayo dito sa lungsod ng Baguio, matagal ko na nakikita ito. Kaya nagpapasalamat tayo kay Presidente at saka kay Secretary Vince dito at magbibigyan ng action ito lugar nito. Kasi kung ito ay dumating ulit ng tag-ulan, mas lalong mahuhulog yan. Magpuputulan ulit tayo na access road, malang lalo na sa mga trucks and buses na dadaan dito.
0: Sa ngayon, iisa lamang ang nadadaanan na kalsada kaya iniutos ni Secretary Dizon ang agarang aksyon at masusing pagmumonitor para maiwasan ang anumang insidente. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Umarangkada na sa San Juan City ngayong araw ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rider at driver na hindi pa nakakakuha ng ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
11: Maagang pumila ang mga riders dito sa Fill Oil Center sa San Juan City para sa unang araw ng special payout mula ngayon hanggang May 15. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Target ng payout site na ito dito sa San Juan na makapamahagi ng cash aid sa nasa 10,000 drivers kada araw. Ayon sa DSWD, ang payout ay eksklusibo para sa mga drivers na hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda sa mga nakaraang schedule. Kailangan mag-register ang mga riders online sa pamamagitan ng link na binigay ng kanilang TNBS company. Paalala naman ng DSWD, kailangan dalhin ng mga riders ang kanilang original driver's license at isang photocopy nito at ipakita lamang ang text message na nagkukumpirma sa inyong schedule para sa mabilis na verification. Binigyan din ng ahensya na walang walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga may assigned schedule lamang sa bawat payout sites ang isa-serve kada araw. Chine-check din ng DSWD kung nabigyan na noong mga nakaraang payout ang mga driver para maiwasan yung duplication. Kaya't para sa mga nakatanggap na ng ayuda, huwag na po kayong pumunta sa mga payout sites. Ang ilang nakausap nating drivers, nagpapasalamat sa ayudang natanggap. Kabilang na dyan si Federico Aguilar na lubos ang pasasalamat.
12: Maraming bagay. Mga pambili ng pagkain siya. Ulang bigas. Maraming salamat po sa DSWD at sa ating administration. Maraming salamat.
11: Ang iba pang benepisyaryo, planado ang gagawin sa natanggap na ayuda.
13: Gagamitin ko para sa pambili ng gamit sa school namin.
14: Malaking tulong din naman sa amin sa biyahe.
15: Maraming salamat sa government dahil nagbigay sila ng subsidy para sa gas.
11: Samantala, bukod dito sa Fill Oil Center ay may mga payout sites din sa SMX Aura at Araneta Coliseum sa mga susunod na araw para sa ibang batches. Maayos namang nasusunod ang sistema ng pamamahagi na nagsisimula sa pagrehistro, requirement checking, verification hanggang sa pag-release ng 5,000 pisong ayuda. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Samantala, nasa protective custody na ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. Habang naghihintay sa labas ng Senado ang umano'y arrest warrant mula sa ICC na dala ni dating Senador Antonio Trillanes.
0: kinaulat ni RR Tubise live. RR.
4: Dayan, hawak na nga ng dating senador ni si Senator Antonio Trillanes ang umunoy warrant of arrest na mula sa International Criminal Court para sa kasalukuyang senador na si Ronald De La Rosa. Kanina nagtungo si Trillanes dito sa Senado at sinabing nakaabang siya sa posibleng pagharap ni De La Rosa sa kaugnay ng pagpapalit ng liderato dito sa Senado. Emosyonal naman na humarap si De La Rosa sa media matapos umano siyang pigilan na makapasok sa loob ng Senado ng mga kawaniin ng NBI. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan kung natanggap na validate o ipinatutupad na ang nasabing warrant. Nauna na rin sinabi ng ICC na wala pa umanong public warrants na inilalabas kaugnay ng anumang kaso dito sa Pilipinas, kaya nililinaw pa kung ano yung status ng dokumentong hawak ni Trillanes. Kung mabeverifika or mabeverify yung warrant sa pamamagitan ng official channels, maaaring kumilos ang mga otoridad para sa ilalim sa kustodiya ang dating senador o ang kasalukuyang senador. Pero hindi automatic na ililipad agad si De La Rosa sa Dahig. Kailangan munang dumaan sa proseso ng validation, pag-aresto at posibleng surrender o transfer sa International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng panahon ng administrasyon ni Duterte, kung saan si De La Rosa ang nagsilbing PNP chief. Ngayon, Dayan, nasa labas tayo ng Senado, naka-lockdown yung Senado. Hindi natin alam or inaalam pa natin kung bakit yung mga kawani ng NBI ay hindi pinapapasok dito sa Senado dahil sobrang higpit ng siguradad dito. At kung meron mang mga lalabas na sasakyan, kailangan ng masusing pag-iingat at kailangan doble-doble yung pag-check kung meron bang makakalusot o makakapasok. Samantala, sa ngayon, sabi nga natin kanina, contempt na ng Senado ang mga kawani ng NBI dahil umano sa kanilang pagpigil sa pagpasok kay De La Rosa dito sa Senado. Dayan?
0: Maraming salamat, RR Tubise.
5: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa Hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito'y para sa mga ranggong Major General, Brigadier General, Commodore at Colonel. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na dumulog sa kanilang tanggapan sa Pasay City, Metro Manila.

0: matulungan silang makapagtapos ng pag-aaral. Ang natitirang pondo naman ay gagamitin sa iba pang pangangailangan ng mga barangay.
1: Bawat barangay, no, meron silang tag 200,000 na ang 100,000 ay para yon sa mga scholar. Bawat barangay ay merong 5 scholar na makakatanggap ng tag 20,000 per scholar para daw tuloy-tuloy na talagang makakagraduate sila.
0: Sa lalawigan naman ng Sarangani, malaking tulong din ang pondo para sa mga barangay na may limitadong resources, lalo na sa pagpapatupad ng mga proyekto at pagbili ng mga kailangang kagamitan para sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, ilan sa mga planong paglalaanan ng pondo ay mga gamit para sa mga aktibidad at serbisyong pangkomunidad. Isa ang barangay ni Mark Joseph Pacquiao sa mga nakatanggap ng benepisyo ng programa sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City kamakailan.
2: Ang 100,000 po ay mapupunta sa mga scholar natin, bawat barangay. Sa another naman po na 100,000 pesos ay mapupunta po kung anong kakulangan nila po sa ating barangay po. Tulad ng mga chairs, tent, ganyan, mga patrol vehicle, computer, printer, project, or solar light po.
3: Malaking tulong talaga yung ayuda coming from the national government. So it will be a great help, of course. No, the other ayuda, the 100,000 will be the plan of the barangay. Mag-purchase kami ng chairs and tent for na magagamit ng ating mga constituents. May mga patay, no, magagamit nila yun for free, may mga kasal and everything. So it will be a great help. We are hoping, no, in the barangay, sana every year at mas madami pa yung matutulungan ng ating programa coming from the national government.
0: Sa pamamagitan ng SCPF Financial Assistance, inaasahang mas maraming estudyante ang matutulungan makapagtapos ng pag-aaral, habang mas mapapalakas din ang mga serbisyo at proyekto sa mga barangay ng Sarangani at General Santos City. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
4: Handang depensahan ng COMELEC ang implementasyon ng internet voting para sa mga OFW sa paparating na 2028 national elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
5: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa implementasyon ng internet voting ng mga Pilipino abroad sa 2028 national and local elections. Ito ay sa kabila ng pending petition sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa ilang aspeto ng online voting noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na nila noong Biyernes ang resolusyon ng SC na naguutos sa komisyon na magsumite ng komento. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Office of the Solicitor General para ipagtanggol ang posisyon ng COMELEC.
6: Willing naman kami i-defend yung ating naging posisyon na sinasabi ng COMELEC na mismong ang batas ay nag-o-authorize kay COMELEC na pumunta sa ibang modes of voting, hindi lamang yung in-person na napakahirap sa kalagayan ng mga kababayan natin.
5: Geet ni Garcia, mahalaga ang internet voting lalo na sa mga Pinoy abroad na malayo sa mga embahada at konsulada. Sa traditional na sistema, kailangan personal na pumunta ang botante sa post o kaya naman ay gumamit ng postal voting. Pero ayon sa COMELEC, mas magastos ito dahil kailangan pang magpadala ng mga makina, balota at iba pang kagamitan sa iba't ibang lugar. Samantala, sa isang stakeholders forum, sinabi ni Garcia na kabilang sa mga tinitingnan ng pagpapabuti sa botohan ay ang mas malawak na pagtanggap ng identification documents sa enrollment ng overseas voters. Ayon kay Garcia, kahit expired o renewed passport, Siemens book at iba pang ID na nagpapakita ng Pilipino ang botante, dapat ay matanggap sa sistema. Isa rin sa pinag-aaralan ang pagpapahintulot sa botante na ma-verify ang kanilang boto sa balota pagkatapos bumoto. Pero paglilinaw ng COMELEC, kailangan pa rin itong balansehin sa prinsipyo ng secrecy of the ballot.
6: Kasi ang number one pa rin feature ng isang halalan sa buong mundo ay ang sikreto, ang balota. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung hindi yung taong bumoto at ng kanyang konsyensya.
5: Binigyan din ng COMELEC na habang wala pang desisyon ang Korte Suprema, tuloy ang paghahanda nila para sa online voting sa 2028. Samantala, nang tanungin si Garcia sa posibleng papel ng COMELEC sa enforcement ng disqualification sakaling matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang tumatanggap ang komisyon ng mga petition for disqualification o cancellation ng COC. Pero git niya,
6: ang dapat masigurado lang ni COMELEC na sana bago man na mag-imprenta ng mga balota sa darating na election ng 2028 ay tapos na yung mga kaso ng disqualification or cancellation. Kung ito po ay magkatuluyan, then observe the due process. Kung hindi naman po magkatuluyan, yan po ang mandato mismo ng ating mga mambabata. So kami po gagalang doon at kami po ay tatalima lamang sa kung ano yung kanilang ipag-uutos sa atin.
5: nauna nang iginiit ni Garcia na tuloy ang eleksyon 2028 sa kabila ng mga komentaryo.

0: ito ng ikalawang pangulo tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tutulungan ng Agriculture Department at Department of Labor and Employment para mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga magsasakang apektado ng mataas na presyo ng langis. Inaulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
2: Aminado ang Department of Agriculture Cordillera na wala silang sapat na pondo para mapagkalooban ng tulong ang lahat ng magsasaka sa rehiyon na apektado ng kasalukuyang krisis. Kaya upang matulungan sila, nagkaroon ng collaborative program ang DA at Department of Labor and Employment Cordillera. Ayon sa DA CAR, ang mga magsasakang hindi nabigyan ng fuel subsidy ay isa sa ilalim sa programa ng Dolly CAR na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong bumisita siya sa Benguet Trading Center at nakita ang kalagayan ng mga magsasaka.
3: Since may pera si Dol for that, at itong mga farmers naman natin raising vegetables ay affected, ito pong pondo o program ng Dol ang ginamit po natin. Joint project ito. So ang role ng DA is to identify who these farmers are na affected ng crisis. And then we endorse that to Dol.
2: Ayon sa DA CAR, aabot sa 100 million pesos ang pondong na ilaan para sa buong rehiyon sa naturang programa. Mula sa nasabing pondo, 50 million pesos ang ipagkakaloob sa lalawigan ng Benguet. Mahigit 7,000 pangalan na ang naisumite sa Dolly CAR para sa assessment at validation. Ayon sa ahensya, hindi lamang mga vegetable growers ang kwalipikado.
3: Hindi lang vegetable growers ang kasama pala dito. Kasama yung mga other workers at the baptisi, like yung mga porters, washers, drivers ng mga delivery trucks, helpers or porters doon sa mga trading post natin in La Trinidad. Yun po ang nakasama. Nakasama doon sa instruction na aside from the vegetable growers in Benguet, isama natin ito because they also play a vital role in the vegetable industry. Affected din sila.
2: Ayon sa Dolly Cordillera, magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 15 araw, kung saan 505 pesos ang kanilang arawang sahod. May kinalaman pa rin sa pagsasaka ang kanilang magiging trabaho na bahagi ng hakbang para matiyak ang food security ng bansa.
4: So one of which is yung maintenance ng kanilang water source, kaya na-coordinate din natin with the NIA para yung mga irrigation systems nila ay mapaayos ng mga farmers. And of course, in line with also the environment, yun sa climate change, yung mga ganyan, pwede rin nilang gawin is, yun, halimbawa magtanim ng mga trees o kaya yung mga fruit bearing trees, mga ganun po. And of course, syempre to plant vegetables and the basic crops na kailangan nilang itanim.
2: Christine Bornolia sa baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Kanya-kanyang pakulo ang ginawa ng ilang celebrity moms at kanilang mga anak para ipagdiwang ang Mother's Day. Narito ang ulat.
6: Nitong Mother's Day weekend, ilan sa ating mga celebrities nagbahagi ng kanilang Mother's Day celebration at pagpaparangal sa kanilang mga mommies. Ang aktres na si Marian Rivera ay merkahan ng special day habang sinimula nito ang kanyang bagong journey as entrepreneur. Mula sa paglulunsad ng sarili niyang skincare line, maraming humanga sa kanyang unang live selling session na tumagal ng mahigit 6 oras. Kaya naman sobrang naging proud si Dingdong Dantes at pinost ang dedikasyon ng kanyang misis. Anya, you always give your all bilang mommy, asawa at ngayon bilang businesswoman. And seeing you chase your dreams while taking care of everyone around you makes me love and admire you even more. Isa namang sorpresa ang sumalubong sa aktres na si Jeneline Mercado. Mula sa kanyang asawa na si Dennis Trillo, kasama ang kanilang mga anak na sina Jazz at Dylan. Hawak nila ang isang giant balloon bouquet at napawaw din si Jenny sa hinandang mataming pagkain ng kanyang pamilya. Nakaranas naman ng isang thoughtful celebration ng megastar Sharon Cuneta, ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan, kasama ang kanilang anak na si Miguel ay maagang nag-prepare para makabili ng bulaklak at ingredients para sa kanyang mga paboritong putahe, habang abala naman ang kanilang anak.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaimpapawi mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako po si Ray Sandago ng Naga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, kung may maliwanag naman. Yun lang naman po.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangan bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado inaprubahan ang motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court.
0: Headlines.
3: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation hindi naaresto ang senador.
0: Headlines.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte formal nang inendorso ng plenaryo na isumite sa Senado.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios nagpulong para sa pagpapalakas ng ugnayan lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy.
0: Headlines.
3: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagpulong kaugnay ng lumalarang digmaan sa Iran.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 12, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan ng Senadong motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court. Inihain ni Senator Rodante Marcoleta ang motion upang mapigyan ng proteksyon si de la Rosa habang ginagamit nitong mga legal remedy para sa kanyang kaso.
5: Consistent past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws.
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, itong unang pagdalo muli ni De La Rosa sa sesyon ng Senado matapos sa makaulat tungkol sa Manoy Warren Dovarez ng ICC kaugnay ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang sesyon, sinabi ni De La Rosa na hinarang siya ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa pagpasok sa Senado. Samantala, pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado habang iniimbestigahan ang sinasabing tangkang pag-aresto at pangaharas kay De La Rosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, narawagan si dating Senador Antonio Trillanes III kay Senate President Alan Peter Cayetano na gawin ang anya ay tamang hakbang kaugnay ng Warren Dovarez ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa kay Trillanes, noong Nobyembre 2025 pa nilabas ng pre-trial chamber ng ICC ang Warren Dovarez laban kay de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Gayunman, sinabi niya na ngayon lamang ito natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Ginit pa ni Trillanes na mahalagang sundin ang proseso ng batas at ang obligasyon ng bansa sa usapin ng international justice.
6: Ito yung warang, di ba, nakita nyo kanina?
2: So, itong araw na to was officially transmitted kanina. Nagapin siya. So, dun sa PCTC. So, yun yung interview representative.
3: Si dating Senador Antonio Trillanes III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation, hindi naaresto ang senador. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni Dimfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magdamag na natili sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto ng NBI sa kanya kahapon matapos lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Una nang ginawaran ng protective custody ng Senado si Senator Bato habang ginagamit nito ang mga available legal remedies para sa kanyang sitwasyon. Matapos naman ang nangyaring tensyon kagabi sa pagitan ng NBI at tauhan ng Senate Sergeant at Arms, nakipagpulong si Senate President Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag. Nagkasundo sina SP Cayetano at Matibag na hindi arestuhin si De La Rosa. Habang ang mga NBI agents naman na unang pinakontempt ng Senado dahil sa paghambol kay De La Rosa ay in contempt pa rin pero mapapasailalim sa kustudiya ng NBI. Giniitim Matibag na nirerespeto nila ang Senado bilang co-equal branch at umaasang kapag kakailanganing sumagot ni Senator Bato sa kanilang investigasyon ay makikipagtulungan ito. Kinumpirma naman ni Cayetano ang napagkasunduan nila ni Matibag. Pero kung babalikan niyang NBI para arestuhin si Senador Bato de la Rosa ngayong araw ay hindi na sila papayag. Narito ang bahagi ng bahayag ni Matibag at SP Cayetano.
7: The emergency warrant is there already and there is also a solution to understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pagkailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, mandato ka naman yung invitation mo, so the Senate will be ready to present Senator
8: so Bato. We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga naging pagbabago sa Senado, pasya ng sarili nitong liderato ayon sa Malacanang. Ang detalye, atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mga tipid ng bahayag ng Malacanang kaugnay ng mga pangyayari kahapon sa Senado. Partikular na dito ang naging pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na kung saan ay napalitan si dating Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano na siya na ngayong pinuno ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senado ang nagpasya para sa kanilang sariling liderato. Paliban dito ay wala nang anumang naging pahayag ang Malacanang kabilang na ang nangyaring paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang paglutang ni de la Rosa ay naganap bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa upper chamber. Matatanda ang matagal na ring hindi nagpapakita sa Senado si de la Rosa matapos lumabas sa mga ulat kaugnay ng umanoy warrant mula sa ICC na sa ipinakita naman dokumento ni ex-Senator Antonio Trillanes ay may arrest warrant na nga mula sa International Criminal Court. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatiling maigpit ang seguridad sa buong magdamag sa labas ng Senado matapos ang tensyon kaugnay ng sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakadeploy sa paligid ng Senado ang mga pulis sa tuhon ng National Bureau of Investigation upang bantayan ang lugar at mapanatili ang kaayusan. Naglagay rin ng mga barricade sa labas ng gate ng Senado matapos lumagsang mga taga-suporta ni De La Rosa na nagtipon sa lugar. Samantala, pinag-iinitan lang ng ilang supporters ang mga sasakyang lumalabas sa Senado. May ilang kinalampag ang mga sasakyan. Binubuhusan ng tubig at binabato ng mga bote ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang hinihintay ang mga susunod na kaganapan sa loob at labas ng Senado.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Air Force giniit na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng mga alingas ng gas na may nag-aabang umanong eroplano roon na maghahatid kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa The Hague sa The Netherlands. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Giniit ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito sa kabila ng pagtatangkang isilbi ni dating Senator Antonio Trillanes IV kasama ang mga operatiba mula naman sa National Bureau of Investigation ang warrant o pares ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Wala silang namomonitor na mga kakaiba na galaw sa mga eroplano sa naturang base militar para sa natatangi misyon. Una rito inihayag ng isa sa mga abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Toriona na may naka-standby na umanong eroplano plano para sa senador na parehas ng estratehiya gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte formal nang inendorso ng plenaryo na i-transmit sa Senado. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Formal lang itinulak ng kamera sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pagsisimula ng inaabangang impeachment trial. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 7 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang House Resolution number 989 kasama ang Committee Report number 261 na naglalaman ng findings, conclusion at recommendation ng impeachment case. Pinangunahan ni Iloilo Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang motion upang formal na i-endorso sa Senado ang Articles of Impeachment at lahat ng kaukulang dokumento alinsunod sa Konstitusyon at House Rules on Impeachment Proceedings. Walang naging pagtutol sa plenaryo kaya agad itong inaprobahan ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang namuno sa sesyon. Iniutos din ng Kamara na mabigyan ng kopya ng Committee Report, Articles of Impeachment at mga annexes si Vice President Sara Duterte at mga complainants at ang mga abogado ng magkabilang panig sa oras na maisumite ang mga dokumento sa Senado. Ang pag-endorso ng Kamara ang itinuturing na pinal na hakbang na mababang kapulungan bago tuluyang umarangkada sa Senado ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vicremulia na naglabas na ang Interpol ng Red Notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Police na Rafael Dumblao III. Gayun din ang iba pang mga pinaghahanap na mga high-profile fugitives.
13: May red notice na laban kay Bantag, may red notice na laban kay Atong Ang, may red notice na laban kay Dumblao, may red notice na. Yung kay sabi ko, it was filed September 2025, hindi pa kinagrant ang red notice niya.
3: CDILG Secretary John Vicremulia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinaliwanag pa ng kalihim na ang red notice ay hindi warrant of arrest. Anya, kailangan ito sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na hanapin at pansamantalang dakpin ng isang individual habang sinasagawa ang legal na proseso. Naharap si Bantag sa kaso kaugnay ng pagkamatay ng middleman sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Sangkot naman si Dumblao sa kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ikju noong 2016.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicremulia ang Philippine National Police na buong pwersang pakilusin ang mahigit sa 225,000 itong personnel para paigdingin ang manhunt laban sa mga high-profile fugitives. Ayon kay Remulla, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang paghahanap at pagpapanagot sa mga wanted na personalidad kabilang sa tinutugis ng mga otoridad sina Atong Ang, dating pulis na si Gerald Dumblao III at dating kongresista na si Zaldi Co. Inamin din ni Remulla na nahihirapan ang mga otoridad dahil sa geografiya ng bansa ang porous borders sa ilang bahagi ng Mindanao at resources ng ilang high-profile suspects. Gayunman, tiniyak ng DILG na magpapatuloy ng internal cleansing sa hanay ng pulisya upang masog pong mga tiwaling opisyal at mapalakas ang accountability sa organisasyon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas at Paraguay, nakikita ang isa't isa na magsisilbing gateway sa pagpapalalim ng ASEAN Latin America Cooperations. Narito ang report ni Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kita nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pangangailangan na palawakin ng kooperasyon sa pagitan ng Asia at Latin America. Sa makasaysayang pagbisita ni Palacios sa Pilipinas, sinabi ni Pangulo Marcos na positibo siya sa lumalagong balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kasabay ng pagkilala sa kapwa estratehikong papel ng dalawang bansa sa ASEAN at South America. Ang Pilipinas bilang chairman ng ASEAN, habang ang Paraguay naman ay mayroong hawak ngayon sa pro-tempore presidency ng South Common Market. Maaarian niyang magsilbing gateway ng Paraguay ang Pilipinas sa ASEAN, habang ang Paraguay naman para sa Pilipinas sa Latin America. Ang naganap na bilateral meeting ng dalawang lider sa Palacio, itinuturing ni Pangulong Marcos na kapanapanabik, lalo't nakatutok ito sa pangmatagalang kooperasyon ng dalawang bansa.
15: Our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries, with the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the regions from where we come.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Paraguay, lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng dalawang bansa na mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng mga negosyo ng Pilipinas at Paraguay. Kabilang sa nakikitang oportunidad ang pag-export ng Pilipinas ng tuna, sardinas at mga produktong bangus sa Paraguay na inaasahang magbibigay ng dagdag na merkado para sa mga lokal na producer. Samantala, bilang bahagi naman ang pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya, nilagdan din ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng REDIEX ng Paraguay. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa negosyo at komersyo sa pagitan ng dalawang bansa. Sinaksihan din ng dalawang pangulo ang paglagda sa Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay. Dahil dito, mas mapapadali ang paglalakbay para sa negosyo, turismo at people-to-people exchanges. Nilagdaan din ang isang kasunduan sa diplomatic training upang mapalakas ang kooperasyon ng mga diplomat ng dalawang bansa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagbulong kaugnay ng lumalalang digmaan sa Iran. Narito naman ang balitang atin sa atin ni J.R. Revalo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bibisita si Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan sa Qatar ngayong Martes upang makipagbulong hinggil sa nagpapatuloy na digmaan na may kaugnayan sa Iran. Tatalakayin ni na Fidan at ng mga opisyal ng Qatar ang lumalalang sitwasyon sa rehiyon kabilang ang banta sa seguridad sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nagpahayag din ang Turkey ang pagkabahala sa lumalawak na labanan at nanawagan ng agarang diplomasya upang maiwasan ang mas malaking krisis sa ekonomiya at seguridad. Inaasahan ding pag-uusapan ng dalawang bansa ang posibleng hakbang upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Ang Turkey ay miyembro ng NATO at simula pa na magsimula ang digmaang US-Israel sa Iran ay nakikipag-ugnayan na ito sa Estados Unidos, Iran at sa tagapamagitan na Pakistan. Matatanda ang matagal na magkaalyado ang Turkey at Qatar sa usaping panrehiyon at seguridad sa Gulf Region. Mula sa RT World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Embahanda ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands ang pagdating sa Eindhoven ng apat na Pilipinong crew members ng MV Hondius mula sa Tenerife sa Canary Islands ng Spain. Ayon sa embahada, sinakaya mga Pilipinong tripulante sa evacuation flight na inayos mismo ng pamahalaan ng The Netherlands. Pagdating nila sa The Netherlands, agad silang sinailalim sa 6 na linggong quarantine. Alinsunod naman ito sa kinaukulang mga health protocols sa ng World Health Organization o WHO. Patuloy namang minomonitor ng embahada, katong ang Migrant Workers Office sa Berlin, ang kalagayan ng mga Pilipinong crew members habang sila ay naka-quarantine. Samantala, inaasahan din darating ang 2nd batch ng 17 crew members sakay ng susunod na evacuation flight mula Tenerife patungong The Netherlands. Ang iba namang natitirang crew members, kabilang ang regular deck at engine crew, ay maglalayag muna sakay ng barko mula Tenerife patungong Rotterdam, Netherlands, bago rin sumailalim sa 6 na linggong quarantine. Matapos namang makumpletong quarantine, sinabi ng Migrant Workers Office sa Berlin na ang kanilang pagpapauwi sa Pilipinas ay asikasuhin ng kanilang local manning agency. Humiling na rin ang embahada ng Pilipinas na mabisita ang mga crew members habang nasa quarantine kasabay ng maigpit na pagsunod sa health protocols.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalawak ng pamahalaan ang abot kaya at world-class healthcare services para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng dagdag na benepisyo ng PhilHealth at mas matibay na healthcare partnerships. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa The Medical City, tinampok ang 51-bed Alfredo R. A. Bengzon Patient Access Ward kung saan maliit o halos walang binabayaran ang mga pasyente. Mas mataas na rin ngayon ang benepisyo ng PhilHealth para sa normal delivery mula 9,750 pesos hanggang 29,000 pesos. Umabot naman sa hanggang 62,000 pesos ang coverage para sa cesarean section. Samantala, mayigit naman sa 2.1 million na pasyente na ang nakinabang sa Zero Balance Billing Program ng gobyerno para sa mas murang pagpapagamot sa mga ospital.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Binahagi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sa pinakauling tala kahapon, nasa 118,000 family food packs na ang kanilang naibahagi kasama ang mahigit sa 1,400 na ready-to-eat food boxes. Dagdag niya, nasa mahigit naman sa 8,600 na non-food items ang naipabot na o kabilang ang hygiene kitchen at sleeping kits at mga modular tent. Meron din anyang pinansyal na tulong na naipabot sa mahigit sa 1,100 na apektadong individual.
17: karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak.
3: Si DPC Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 4,000 Grab at Move-It drivers nakatanggap ng cash aid sa unang araw ng special payout. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Umabot sa 4,678 Grab at Move-It drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance sa naging unang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Bati sa tala ng ahensya, nasa higit 2,000 ang mga beneficiaryong service delivery riders, 1,000 naman ang Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, habang nasa 800 mahigit ang mga motorcycle taxi drivers. Ayon sa DSWD, naging mabilis at maayos na ang payout process kaya halos wala ng pila at agad din nakakuha ang mga driver ng kanilang cash aid. Personal din nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Cachalian sa mga payout site para tiyakin ang maayos na distribusyon ng ayuda. Magpapatuloy naman ngayong araw ang special payout para sa iba pang nakaschedule na Grab at Move-It drivers sa Metro Manila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniulat ng PAGASA na umina na at naging low pressure area o LPA ang dating Tropical Depression Caloy. Huling na mataan ang LPA sa layong 600 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar at kumikilos pa ilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Weather Bureau, mababang posibilidad na magdulot ito ng malalakas na ulan sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunman, nakakaranas pa rin ang katamtamang alon sa ilang baybayin sa Luzon at Visayas. Inaasang kikilos ang LPA Pahilaga o Pahilagang Silangan sa Philippine Sea at posibleng tuluyang humina at mawala sa loob ng susunod na 5 araw.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binahagi ni Department of Labor and Employment Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa ang layunin ng pagpapatupad ng Labor Education Act. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binahagi ni Director Herbosa na layunin ng batas na ito na ma-integrate o maisama ang labor education o ang kalaman sa paggawa sa pag-aaral sa mga higher education institutions at vocational institutions. Anya, nais nitong matiyak na may malalim na silang kalaman bilang manggagawa kapag nakatapos na sila ng pag-aaral at nakabilang na sa labor force. Gayun din anya, ang kanilang karapatan at obligasyon bilang negosyante kung pasukin nila ang larangan ng pagnenegosyo.
19: Ay makabubuti in the sense that it will make everyone conscious, no, and familiar with what are the requirements, no, of employment, whether you are an employee or whether you are an employer, making sure, no, na lahat ng ating mga empleyado ay nakakaalam na sila ay nasa tamang lugar sa kanilang mga employment contract o sa kanilang mga negosyong pinasukan.
3: Si DOLE Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang kampanyang I Am Bok Movement na layong isulong ang mga pagbabago at labanan ng korupsyon sa ahensya. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magiging posible lang ito kung ibababa sa level ng mga individual ang pagbabago na nais nating makamit. Anya, itong dahilan kaya nabuo ang I Am Movement na nangangahulugan ng integrity, accountability at modernization. Magsisimulaan niya sa bawat individual o kawani ang reforma ng mas maayos at tapat na serbisyo publiko ng Bureau of Customs.
20: Nagkaroon kami ng IAM movement na integrity, accountability at modernization.
4: Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag ka natapos na ang termino niya at ang termo ni Curren, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin, or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform.
3: Samantala, ginit din ni Commissioner Nepomuceno na masasabing epektibo ang I Am BOC movement na kasabay ng modernization o ang modernization initiative ng Bureau of Customs dahil sa mataas na koleksyon ng ahensya. Anya, lagpas sa mahigit sa 1.1 billion pesos ang koleksyon noong January at lagpas naman sa 700 million pesos ang naging koleksyon noong February. Habang umabot naman o umangat naman sa mahigit sa 1.2 billion pesos ang koleksyon nitong March at record-breaking naman ang koleksyon nitong April na 7.8 billion pesos. Pinunto ng Commissioner na ang mataas na koleksyon ay indikasyon ng pagbaba ng korupsyon sa ahensya.
4: Indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano?

0: Magazine. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyung.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: May tatlong makabagong proyekto sa larangan ng healthcare ang tampok ngayon ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Biomedical Engineering for Health o Biomed Program ng DOST PCHRD. Kabilang dito ang pagbuo ng local 3D human skin equivalent na maaaring gamitin bilang alternatibo sa animal testing para sa skin products. Layunin itong mapabilis at mapababa ang gasto sa biocompatibility testing sa bansa. Ipinakilala rin ang isang phantom model na magsisilbing training tool para sa mas ligtas at mas epesyenteng gynecologic at obstetrics ultrasound procedures ng mga clinician. Samantala, dinedevelop naman ang isang assistive device para sa mga sanggol na ipinapanganak na may gastroschisis, isang seryosong kondisyon kung saan may butas sa abdominal wall ng sanggol. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldum Jr., mahigit 795 million pesos na ang inilaan ng ahensya mula taong 2020 para sa pagbuo ng mga inobasyon sa biomedical devices upang mapalakas ang healthcare system ng bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyung, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Malabo na ang pag-asa ng mga Pilipinong siklista sa MPTC Tour of Luzon matapos na muling bagwagi ang mga dayuhan sa Stage 12 sa Bangatarem, Pangasinan. Ang detalye po ng balitang yan mula kay Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
3: Halos imposible na manalo ang isang Pilipino sa Tour of Luzon papasok sa huling dalawang araw ng karera. Bigo ang mga pambato ng bansa sa Stage 12 mula Agoon, La Union hanggang sa mapanghamong akyat sa daang kalikasan sa mga Tarem, Pangasinan na napagharian ng French rider na si Anton Yubi ng 7-11 at sinunda ng overall leader na si Nikita Shulchenko ng Russia. Bagamat pumang-apat si Naslim ng MPT Drive Hub, napag-iwanan pa rin siya sa overall standings ng 7 minuto at 30 segundo. Bigo rin ang una mga top bet na sina Ronnie Lankita at Mervyn Corpus ng 7-11 na mabawasan ng mahigit 7 minuto na kalamangan ng overall leader. Hangad na lamang ng mga Pilipino ang makopo ang team title, lalo't matibay ang 7-11, Road Bike Philippines Go for Gold at Standard Insurance sa paghawak sa unang tatlong pwesto. Magpapatuloy ang karera sa araw na ito, individual time trial sa Lingayen Boardwalk at sa Miyerkules Grand Finale mula Lingayen hanggang Camp John Hay sa Baguio City. Judy Caringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Maganda.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Batangas Provincial Government pinasinaya

0: ng kauna-unahang balay silangan sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rodeline.
2: Kinasinayaan ng Provincial Government of Batanes ang kauna-unahang Balay Silangan Reformation Center sa lalawigan. Ang nasabing pasilidad ay inisyatibo ng provincial government sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Layunin nito na matulungan na makabalik sa kanilang mga pamilya o komunidad ang mga individual na dating sangkot sa droga. Pinangunahan ni Governor Ronald Aguto Jr. at PDEA Region 2 Regional Director Gil Cesario Castro ang nasabing programa kasama sila PDEA Batanes Provincial Officer Romarico Pagulayan at DALG Provincial Director Imelda Aquino. Pinangunahan naman ni Reverend Father Ronaldo Manabot ang naging pagbasbas sa nasabing pasilidad. Ang pagbuo sa Balay Silangan Reformation Center ay makakatulong din upang mapagtibay ang pagkamit sa drug-cleared status ng probinsya sa pamamagitan ng mga community-based rehabilitation and reintegration program katulad ng psychosocial support, skills development at livelihood training. Ito ay bahagi ng pagsunod sa Dangerous Drugs Board o DDDB Regulation No. 4 Series of 2021 na sumusuporta sa pagpapanatili ng mga barangay drug clearing program upang mapalakas pa ang kapabilidad ng mga munisipyo at probinsya sa bansa upang maideklarang drug cleared. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga strategiya sa pagpapalakas ng organic agriculture sa Region 1. Tinalakay sa sinagawang workshop ng Department of Agriculture, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
3: Mas pinaigting ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARF 1 ang paghahanda para sa pagpapalawak ng organic agriculture sa Rehiyon 1 matapos isagawa ang Regional Organic Agriculture Center Workshop. Layunin ng aktibidad na makabuo ng konkretong plano para sa pagtatatag at pagpapaunlad ng Regional Organic Agriculture Center na inaasang magsisilbing sentro ng mga programa, serbisyo at inisyatiba para sa organic farming sa rehiyon. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon ng DARF-1, Research and Development Units, Station Chiefs at iba pang stakeholders upang talakayin ang mga prioridad at hamon sa sektor ng organic agriculture. Lumuhok din sa aktibidad si Director Bernadette San Juan, Director ng National Organic Agriculture Program. Kabilang sa mga tinalakay sa workshop, ang Regional Organic Agriculture Profile, mga prioridad na produkto, mga hamon sa sektor at mga kinakailangang pasilidad, programa at serbisyo para sa organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 200,000 family food packs mula sa warehouses. Naka-preposition na para sa mga pamilyang maaring maapektuhan ng El Nino sa Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
4: Naka-preposition na mahigit 220,000 family food packs o FFPs mula sa 82 warehouses ng DSWD Calabarzon sa rehiyon bilang paghanda sa maaaring maging epekto ng El Nino ayon sa Bandidang Kagawaran. Ang inisyatibong ito ay bunsod ng El Nino Alert na inilabas ng PAGASA na posibleng makaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Anila, bukod sa FFPs ay mayroon ding mahigit 10,000 ready-to-eat food packs, essential non-food items tulad ng hygiene kits, family clothing kits at sleeping kits silang inihanda para sa mga individual at pamilyang maapektuhan ng matagal na taginit. Ang prepositioning ng relief supplies ay bahagi ng proactive measures ng ahensya na mamitigate ang posibleng epekto ng El Nino at iba pang mga kalamidad sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Restoration ng Kamalig Church sa ilalim sa Conservation Management Plan ng LGU Kamalig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: J.M.
5: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Kamalig at Archdiocese of Legazpi ang kanilang shared vision para sa UNESCO World Heritage Site candidacy ng Bulkang Bayon sa ginanap na pastoral visit sa Sangguniang Bayan Session Hall, Kamalig, Albay, upang itampok ang pambihirang katatagan ng komunidad at ang yaman ng kasaysayan ng bayan. Inilatag ni Municipal Tourism Officer Jed Villanueva ang mahalagang plano para sa pagtatayo ng isang museum na magtatampok sa mahigit 2,400 piraso ng mga artifacts mula sa Huyop-Huyopan Cave, kabilang mga pre-colonial figurines, jars, beads at human remains na kasalukuyang nasa kustudiyan ng simbahan. Ayon kay Architect Ana Lauraya ng Commission of Temporalities ng Diocese of Legazpi, ang restoration ng makasaysayang Kamalig Church ay kailangan sumunod sa mga technical na requirements ng mga cultural agencies gaya ng Conservation Management Plan upang mapanglagaan ang integridad ng istruktura. Ipinaliwanag ni Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. na mga inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ihanda mga munisipyo sa inasahang pagdagsa ng mga investors sa loob ng susunod na 3-5 taon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng lokal na turismo at kultura. Binigyan din naman ni Vice Reverend Joel Z. Bailon, Bishop ng Diocese of Legazpi, ang kahalaga ng pagkukwento sa likod ng mga ancestral houses at kulinaryang pinangat na nagsisilbing pagkakilanlan ng Kamalig bilang seedbed of faith at sentro ng misyon ng rehiyon sa Bicol mula pa noong ika-16 na siglo. Samantala, nagkakaisa ang simbahan at pamalaan sa layuning gawing premier destination ang mga heritage sites kung saan ang bawat istruktura hindi lamang magsisilbing atraksyon kundi bilang buhay na saksi sa pagkakaisa ng espiritualidad at epektibong pamamahala para sa kapakanan ng bawat Kamaligenyo. Para sa Bagong Pilipinas, GM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Catanduanes, naglunsad ng hog dispersal program para sa mga naapektuhan ng African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rosie.
6: Naglunsad ang ikaw na pamahalaan ng Virac, Catanduanes ng hog dispersal program bilang bahagi ng pagsisikap na matulungang makabangon ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office, maingat na pinili ang mga benepisyaryong hog raisers matapos matiyak na mayroon silang sapat na spasyo, kakayahan at kaalaman sa wastong pag-aalaga ng baboy. Layunin ng programa na maibalik ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapanatili ang matatag na supply ng karni ng baboy sa bayan upang makatulong sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture na mga programa para matiyak ang food security sa lalawigan. Bilang bahagi ng sustainability mechanism ng programa, magsasagawa rin ng regular na monitoring ang MAO upang matiyak ang maayos na implementasyon nito at wastong pangangalaga sa mga alagang baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
10: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng kampanya kontra money laundering at terorismo sa Western Visayas. Tinalakay na mga law enforcement agencies. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Paul.
16: Nagsagawa ng isang diskusyon ng mga law enforcement agencies at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang palakasin pa ang kampanya laban sa money laundering at terrorism financing sa Western Visayas. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Task Force and Local Communist Armed Conflict, Police Regional Office Negros Island Region, Police Regional Office 6, at Armed Forces of the Philippines upang pagtibayin ng interagency cooperation laban sa nasabing mga suliranin kabilang ang insurhensya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na palawakin ang pakikipag-ugnayan upang tuluyang wakasan ang local communist armed conflict at mapanatiliang mapayapa at ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga huwanang ina sa St. Bernard, Southern Leyte, nakinabang sa mga serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Rhea Micate.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Rhea.
17: Nakinabang ang mga huwanang ina sa bahay ng St. Bernard, Southern Leyte sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Rural Health Unit at Family Planning Center tuwing kaugnay sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Hypertension Awareness Month, Road Safety Month at World Thyroid Day na ginanap sa Lepanto Covered Court kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang antenatal at prenatal care, breastfeeding, education, infant and young child feeding, micronutrient supplementation, family planning at responsible parenthood. Nagbigay rin ng health awareness ang mga health worker hinggil sa pag-iwas sa hypertension sa pamamagitan ng wastong pagkain, paglayo sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Nagpasalamat naman ang mga health workers sa lokal na pamahalaan sa kanilang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan ng bayan. Ayon sa mga health worker, magpapatuloy ang kanilang mga programa upang higit pang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Department of Agriculture nagbigay ng corn seeds at corn fertilizers sa lalawigan ng Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon On.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joe.
18: Matagumpay na naibigay ng Department of Agriculture Region 10 ang 12,500 bags ng corn seeds at 78,200 packets ng corn microbial fertilizer sa Provincial Agriculture's Office sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing turnover ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na palakasin ang produksyon ng mais at matiyak ang patuloy na suporta para sa mga magsasaka. Ang nasabing mga buto ng mais ay pamamahagi sa iba't ibang lungsod, bayan at barangay sa lalawigan upang mas maraming magsasaka ang makinabang dito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, tataas ang produksyon ng mais, tataas ang kita ng mga magsasaka at mas mapalakas ang food security sa buong lalawigan ng Misamis Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Operation Libreng Tuli, umarangkada naman sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
15: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
19: Umarangkada na ang Operation Libreng Tuli dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sinimulan ito kahapon na Mayo 11 sa limang barangay na kinabibilangan ng Barangay Mabuhay, Matikdom, Maitom, San Isidro at Barangay Pandanon. Pinangunahan ang paglulunsad sa nasabing aktibidad ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni City Mayor Roxanne Pimentel kasama mga health workers ng City Health Office. Layo ng taon ng health mission na ito na maghatid ng libre at ligtas na serbisyong medikal para sa mga kabataan ngayong bakasyon. Magpapatuloy ang Operation Tuli sa iba pang mga barangay ng lungsod sa mga susunod na araw. Ngayong araw, Mayo 12, nag-schedule itong isa sa gawa sa Barangay Buena Vista, San Antonio at sa Barangay San Agustin, Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
20: We know you're always on the go. On the go.
21: Pero ako po si Ryan Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time. To be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
22: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
23: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
24: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
25: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ika-apat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
23: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
24: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
26: Para hindi na uabot sa malubhang sakit.
27: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita. Para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Tuesday, Martes, May 12, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning! Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Pambungad natin ngayong Tuesday morning, lalo tigit para po sa mga bibiyahe na sa mga kalye sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update, ihatid po ng MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
12: Narito si Ann Gozon. Ann, good morning.
13: Good morning po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating trapiko sa Morse, at sa dadan po ng EDSA Southbound, asante pagbagal ng daling sakyan sa May Pitwa Zone hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Magiging mabahagyan ng pagbabagal po sa May Guadalupe. Paglalag po sa Entry, ito po bisan daling sakyan, masusunan lamang po na pagbabagal po sa May Tram hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound sa May Park Avenue hanggang Top Avenue, magiging mabagal po ang daling sakyan. Bahagyan rin po magkakaroon ng pagbabagal po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Muli rin po magkakaroon ng bahagyan pagbabagal sa May Buendia. After Buendia po, tuloy ito po ang bilis ang daling sakyan hanggang makarating na paglagpas po yan, tuloy na mabilis dalang siya hanggang makating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound, kaliindusin hanggang Green Meadows po, magiging mabagal ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza. Paglagpas po yan, moderate traffic naman po sa May Bagong Ilog. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy mabilis ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal, tuloy lang po sa May Upper McKinley. Ang ating C5 northbound, Levy Marian hanggang Upper McKinley, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ito, masusunod na lamang po na pabagal dito po sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorist sa mga biyahe po ngayong araw ng Tuesday, ang mga plaka po nagtatapos sa 3 at 4, ang ating number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MD Hotline 136. Yan po lagi na ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
12: Thank you, Ann Gozon. Yan po ay direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Good morning muna sa mga nanonood. Nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Yan po'y bukod of course sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 kHz at sa ating Facebook page live streaming, ha? Mga kaibigan, malugod pong tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa ilang mahalagang kasunduan sa pagbisita ng Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay sa Malacañang Palace. Sa joint press conference po mga kaibigan kahapon, sinabi ng Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng produktibong pag-uusap hinggil po sa pagpapalakas ng kooperasyon sa ilang mga sektor, kasama po dyan ang agrikultura, ang kalakalan at maging ang renewable energy. Binanggit din ng Pangulong Marcos ang potential ng pag-export po ng Pilipinas ng mga sumusunod, ha? Tuna, sardinas at bangus diyan sa Paraguay upang mapalawak pang merkado ng mga lokal na produkto. At nilagdan din mga kaibigan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng Paraguay Investment and Export Network o REDIEX. Ito po ay para sa mas matibay naman na ugnayang pangkalakalan sa pagitan po ng dalawang bansa. Kasama naman sa mga napagkasunduan, ito po, Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong passport holders ng dalawang bansa. Yan ay upang mapabilis, mapadali ang negosyo, turismo at maging ang people-to-people exchanges. Nilagdan din po mga kaibigan ng isang kasunduan sa Diplomatic Training Cooperation sa pagitan po yan ng Department of Foreign Affairs at ng Paraguayan Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay din ang dalawang leader ang mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya kabilang ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ngayong taong 2026 at ang pamumuno naman ng Paraguay sa Mercosur o Southern Common Market. Oras natin mga kaibigan sa buong Pilipinas, 10 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. I-acknowledge ko lang itong ilang mga nakikinig at nagpo-post sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching pa rin from Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Si Troyan Fumar, watching naman from Butuan City. At si Gerard Michiano, nagpost naman siya. Sabi niya, good morning Sir Alan Alyanige, watching from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maya-maya makikipag-ugnay naman tayo sa PhilHealth, ha? Oy, May mga dagdag na coverage ng PhilHealth, ika nga, para sa ating mga kababayan. Yan po ang ating aalamin mamaya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Gatong!
11: May nagwawala sa labas?
14: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
11: Shatong? Ano yan?
14: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
11: Di nga, paano siya nilalaro?
14: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
11: So there's a pitcher since parang baseball siya?
14: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
5: Shatong!
14: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
11: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yeah! Shatong!
15: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: At gaya po ng binabanggit namin kanina sa inyo, hingi tayo ng latest mula sa PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Aba, mas pinalalawak po mga kaibigan ang mga benepisyo na covered ng PhilHealth. Makikibalitan tayo sa kanilang spokesperson, si Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
16: Good morning Sir Alan. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybayin.
12: Yes, opo. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo, ang nanguna dito sa pagsusulong ng mas malawak na access ng ating mga kababayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito'y sa pamamagitan po ng mas pinalawak, ika nga, na benepisyo na handog ng PhilHealth maging sa mga pribadong ospital. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. Pargas.
16: Well, ninanais po ng ating Pangulo na ang bawat Pilipino, lalong-lalo na mga miyembro ng PhilHealth, ay magkaroon ng access sa lahat ng dekalidad na serbisyo. Ito man ay maibigay ng ating mga pampubliko or kahit ng ating mga pribadong pasilidad. At kasama nga po dito, ang magandang balita dito ay ang ating mga pribadong pasilidad or hospital ay nakikipagtulungan upang mabigay ang access na ito sa ating mga miyembro, no? Kaya po, nitong nagdaang araw na ito ay may binisita ang ating Pangulo na isang pribadong ospital na kung saan nagbukas ito ng isang panibagong ward para po sa ating mga mas madaming access sa ating mga miyembro na mapupuntahan ng ating mga pasyente, lalong-lalo na of course ng PhilHealth members. At ito ang magandang balita dito, ang ospital na ito is of course accredited by PhilHealth. So talagang pwedeng-pwedeng pumunta ang ating mga miyembro doon upang doon magpagamot.
12: Ayun. At syempre, nabanggit nyo itong mas malawak na access ng ating mga kababayan, ano? Mapa government hospitals, mapa private hospitals, sa mga tulong o suporta na pinagkakaloob ng PhilHealth. No, yun dati, meron na. Pero we understand na lalong lumawak maging ang halaga ng coverage, Dr. Paragas.
16: Yes, tama po kayo dyan. At kung matatandaan po ninyo ay ilang taon na rin tayong nagpapalawak ng ating mga benepisyo.
12: Mm-hmm.
16: Nagkaroon tayo ng increase ng halos sa nagdoble yung ating case rates, no? At nagpalawak pa tayo ng mga ilang piling pagkakasakit. At patuloy po yan nating ginagawa. Ang pinakahuli ngayon ay yung pagpapalawak or pag-expand ng ating mga maternity care benefits.
12: Yan.
16: Ito po ay benepisyo para sa ospital, panganganak sa ospital, or panganganak dun sa mga accredited na hindi ospital, katulad ng lying-in, maternity clinics, or birthing homes. So, pagdating po sa mga birthing homes, yun pong ating panganganak na dati ay 8,000, ngayon po ay 14,000 na. At dun po naman po sa panganganak ng normal, sa ospital, ay kung dati ito po ay nasa around 12,000, ngayon po ay 29,000 pesos na. Ang cesarean section din po ay pinalawak natin from 39,000, ngayon po ay nasa 58,000 to 62,000 pesos na. At ang maganda dito ay pinalawak din natin yung ating benepisyo sa antenatal care or even the postnatal care. Ngayon meron na rin tayo. So dati kung ating ang antenatal care ay kinocover natin ay tatlo, ngayon po ay 8 visits na sa doktor ang kinocover natin, including payment for laboratories and diagnostics, mm-hmm, ultrasound at mga gamot. At ngayon po, kung dati wala tayong postpartum care, ngayon po ay kinocover na natin siya sa covering 3 visits.
12: Ayun. Yung nabanggit mo, merong ante at saka postnatal care ba? Talagang lumawak na lumawak, Dr. Paragas?
16: Yes po. Ito naman ay para masigurado natin na merong safe motherhood or yung pong ating mga kababaihan na nagbubuntis ay magkaroon ng healthy and safe na pagbubuntis para magkaroon sila ng anak na safe. And of course, healthy rin.
12: Mm-hmm. Okay. At among the points na binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung kahalagahan ng outpatient emergency care benefit package ng PhilHealth sa kasalukuyan po. Doc?
16: Yes. Ayan po ay bago natin beneficyo at inilansad natin yan no isang taon na kung saan ngayon, nagko-cover na rin po tayo ng emergency care services. So kung may mga pasyente po na nadala sa emergency room, na nangangailangan ng emergency care or urgent care, pero hindi naman kailangan ma-admit. So, nag-stay lang po siya sa emergency room ng mga 3 hours, 4 hours, 8 hours, at discharge na ulit. Yan po ay kinocover na rin ngayon ng PhilHealth. So, hindi kailangan ma-confine para po makakuha lang ng benepisyo ng PhilHealth.
12: Ayun. And of course, maliban dito ay ang isa sa mga puntos din ay patuloy na lumalawak ng mas malakas na partnership, ano, sa pagitan ng PhilHealth at ng iba't ibang mga ospital sa buong bansa, Dr. Paragas.
16: Opo, sa pagdami po ng ating benepisyo at sa paglawak ng ating benepisyo, of course, mas marami po rin po tayong mga healthcare facilities na nagpa-participate sa ating National Health Insurance Program. Katulad na lang po, hindi lang po ng ospital, pati po mga clinics.
12: Mm-hmm.
16: Kasi katulad po ng pagpapalawak natin ng ating primary care or yung tinatawag na YAKA program, ay sa padami rin po ng padami yung ating mga na-accredit or yung mga nagpa-participate na public and private clinics para makapagbigay ng ating primary care program or yung ating YAKA program.
12: Okay, yan, yung YAKAP program na inyo pong binabanggit, Dr. Paragas, na ibig sabihin, talagang mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng PhilHealth dito sa YAKAP program na ito. Please share with us additional details tungkol dito sa YAKAP program, kung tawagin. Doc.
16: Well, ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag at ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit. Kung kaya ito po ay libre, kinakailangan lang natin magpa-register. Ang lahat po ay ng Pilipino, pati po inyong mga anak, inyong mga magulang, dapat po ay nakaregister sa inyong napiling yakap clinic. At doon po, once registered, pwede nyo na pong makuha yung mga libreng benepisyo.
12: Ayun. Ito, binabanggit nyo, Dr. Pargas, of course, mahalaga na sila ay registrado muna to be able to avail of this particular benefits, Doc.
16: Yes po, kailangan nilang pumili ng klinika na yakap clinic na mag-aalaga sa kanila at kailangan po nilang magpa-register doon.
12: Ayun, ito. Ito, so may binabanggit kayo ng mga yakap clinic na kung saan sila magpaparegister. So ibig sabihin itong mga health center na ito o clinic na ito, dapat sila ay accredited muna as a yakap provider. Ganun po ba yun?
16: Opo, tama po kayo. At ang listahan po ng ating mahigit na 4,000 na accredited yakap clinics ay makikita po sa ating website at www.philhealth.gov.ph or pwede rin po silang pumasok dun sa e-gov app. Yung pong application ng ating government at kami po ay naka-link din po doon.
12: Mm-hmm. Ayun. Okay. Naka, Dr. Pargas, of course, in closing, baka meron po kayo mensahe para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga dito po sa programang Boses at lalo tigit dito po sa mas pinalawak na benepisyo na atid ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. Please go ahead po, Dr. Pargas.
16: Salamat po sa pagkakataon. Well, ang gusto ko lang po muling ipaalala sa lahat ay magpa-register na po tayo sa ating yakap clinic upang tayo po ay maalagaan ng ating mga clinic na ito at tayo mapalayo sa pagkakasakit. Alam niyo naman, mahirap na ang magkasakit ngayon. Huwag karoon ang pagkakasakit ngayon. Kung meron pong mga karagdagang katanungan, pwede po kayo tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-622-2588. Pwede po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph or mag-check po sa ating mga website at www.philhealth.gov.ph or sa ating pong mga social media sites. Pwede rin po kayong iparating dito sa atin sa Radyo Pilipinas at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
12: Mm-hmm. Okay, Dr. Israel Francis Pargas, salamat po na marami for the updates mula sa PhilHealth.
16: Maraming salamat po, Sir Alan, and good morning po.
12: Thank you. Good morning, Philippine Health Insurance Corporation spokesperson, PhilHealth spokesperson, Dr. Israel Francis Pargas.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 24 minutes na, makalipas po ang 7 AM. Good morning! Uy, classmate ko ito nung elementary, ha? Si Rosana Guerrero. Classmate, good morning. Sabi niya, good morning, mate Alan Alyanige. Watching from Sydney, Australia. Thank you, Osang, ha? Rosana Guerrero. Yan. At si Criselda Salas sa Madarang. Nag-post din, sabi niya, good morning po. Patuloy na nakikinig sa Radyo Pilipinas. From TDSM, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ayun. Okay. Salamat, ha? Okay. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang boses mula sa DA, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. O, ayun, alam mo na ha? Hashtag

0: news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 28 minutes makalipas ang 7 AM. At dahil po, mga kaibigan, sa utos ng Pangulo na paramihin pa itong mga Department of Health bukas centers, patuloy na dumadami naman ang mga kababayan natin na natutulungan po nito. Umabot na sa 1.6 million na pasyente. Maigpit po na utos ng Pangulong Marcos Jr. sa Department of Health. Kailangang mas maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan. At isa sa mga paraan dito para mailapit po ang mga facilities na may kakayahang magbigay ng serbisyong pangkalusugan, medical services, ay itong pagbubukas ng tinatawag na bukas centers. Yan po ay bagong urgent care and ambulatory services. Bukas, di ba? Bagong urgent care and ambulatory services ng Department of Health, ha? Diyan po sa bukas, libre din ang serbisyong pangkalusugan. So doon po sa mga bukas centers, mga kaibigan, pwedeng pumunta ang mga pasyenteng kailangan ng agarang atensyong medikal na hindi naman kailangan ng admission. Sa ganyang paraan po, mga kaibigan, naiibsan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga emergency room ng malalaking ospital dahil may kakayahan ng mga bukas centers na gawin yung pong mga medical procedures, medical test at consultation sa mga outpatient o yung pong mga hindi namang kailangang i-admit na mga pasyente. At ito po, sa kasalukuyan, mahigit na po sa 1.6 million na pasyente ang nabigyan ng kaukulang serbisyong medikal ng 62 bukas centers sa buong bansa. Yan po'y simula March 2024 hanggang January 2026. At syempre, patuloy din na nagbibigay ng serbisyong medikal ang mga bukas center gaya po ng ito ha, Animal Bite Treatment Services. Nakagat kayo ng inyong alagang aso? O ng pusa? Ayan, merong animal bite treatment services. Maternal and child health services para sa nanay, para sa kanyang anak, o para sa mga bagong silang na bata. Ito pa. Nako, ang daming may ganire. Hypertension and diabetes management services. Ito pa, dental services, nariyan din ang family planning, ambulatory surgeries, ang adult and pediatric immunization, pagbabakuna, first aid, urgent care, cancer screening, HIV screening, dami ano, dami servisyo, mental health counseling, mental health counseling, nutrition support. Yan ho ay available dito sa tinatawag na mga bukas centers ng Department of Health. Oras natin, 32 minutos na, mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.

0: local news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see

0: kababayan natin, baka lalabas kayo ng bahay. Ito, mga matindi na naman ang heat index ha. Alamin natin mga kaibigan, weather update muna direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Ihatid sa atin ni Benny Estrella. Benny, good morning!
2: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, patuloy yung pagmamonitor natin sa dalawang low pressure areas. Yung isang LPA nasa loob ng PAR, ito po yung dating si Caloy at huling namataan 690 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang ang isa naman ay nasa labas ng PAR, nasa more than 1,400 kilometers silangan po ng Mindanao at hindi naman inaasahang magiging bagyo kagaya nitong si Caloy. So, pareho itong weather disturbances natin na walang epekto po sa alinmampaning ng ating bansa, magpapatuloy pa rin ang mainit at malinsang ang panahon dulot ng easterlies. At kaya naman, ang weather po natin is in general naman is bahagyang maulap, pero may mga pag-ulan pa rin po lalo na sa bahaging Eastern Visayas and Mindanao, pero mga saglit lamang po ito at minsan ay lumalakas, may mga thunderstorms din naman. Pagdating naman sa temperature or yung heat index, yung nararamdamang init ng ating katawan, per Metro Manila hanggang 42 degrees po mamayang hapon, habang maraming lugar pa rin ang nasa dangerous levels, kagaya dito sa may Ilocos region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, down to Bicol region, Panay Island at Summer Island. Paalala pa rin ng PAGASA, uminom pa rin po ng tubig ng mas madalas at siguruhin ang pagbaon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay from 10 a.m. to 4 p.m. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, balik po sa inyo.
0: Benny?
2: Yes po.
0: Dito sa mga nabanggit mong mga areas na posibleng makaranas ng mataas na heat index, ano yung nakikitang temperature range ng heat index dito sa mga areas na ito, Benny?
2: Yung, for example, dito sa may Ilocos region, nasa 42 to 44 degrees Celsius po.
0: Okay.
2: Ganyan din sa may Cagayan Valley. And then, yung ilang areas pa dito sa may parting, for example, sa may Borongan, Eastern Samar, actually kahapon po, umabot yan ng 48 degrees.
0: 48 sa Borongan kahapon?
2: Apo.
0: Wow. And, teka, may mga nagtatanong at nagsasabi, nung nakaraang weekend, I think it was Saturday, dito sa southern part ng Metro Manila, area ng Las Piñas, umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index.
2: I think meron din po silang mga instrumento or mga naging basihan po para magtala ng ganun. Pero so far, yung highest po dito sa Metro Manila, I think nasa 43 degrees.
0: Ah, 43 degrees Celsius. Okay. Itong nakikita na 48 degrees Celsius, saan banda ito, Benny?
2: Eastern Samar.
0: Sa Borongan?
2: Ah.
0: Okay, nako. So far, ito ba ay pinakamataas na heat index na recorded, let's say, for this year o meron ng mas tumaas dito?
2: Yan po yung highest for this year, 48 po.
0: 48 degrees Celsius na heat index sa Borongan. Ayun. Okay, sige Benny. Salamat ng marami ha, sa mga updates direkta mula sa inyo diyan sa PAGASA Forecasting Center. Thank you, Benny. Mga kaibigan, si Ben Estareha, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center. Sa Borongan, posibleng umabot ng 48 degrees Celsius ang heat index. Posible lang naman, pero ay matindi ho yung 48 degrees Celsius. Ha? Ano kayang pakiramdam nun? Para bang nasa disyerto ba pag ganon? Ha? Ingat po, gaya ng paalala ng PAGASA, yung binabanggit ni Ben Estareha kanina, ha? Iwasang lumabas ng bahay at magstay. Iwasang magstay sa yung under the direct sunlight pagka alas 10 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi matindi na ho yung init na yan. Diba, kahit sabihin yung kayo malusog, kahit sabihin yung kayo bata pa, aba, kayo, pag kayo na-tsempuhan ng heat exhaustion, o kaya naman ay ma-tsempuhan kayo, baka ma-heat stroke, iwas na. And keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi alcohol. Ha? hindi inuming nakalalasing, hindi soft drinks, hindi rin kape. Uminom ng maraming tubig. Yan, to keep ourselves hydrated. At syempre, kung kayo ho'y nagtatrabaho under the direct sunlight, ika nga, pag mainit na, make sure na kayo ay may heat break. Heat break, oh. Sumilong muna. Mga traffic enforcer dyan, silong muna, of course. Meron namang karelyebo system yan, eh. Kinakailangan, alagaan natin

0: Bulacan. Sir, happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yusek Mon Ilagan ng Presidential Communications Officer, happy birthday po. Yan, okay. At syempre, gusto rin nating i-acknowledge, nakikinig daw ang grupo na nina Ma'am Hernani Net Malinyana. Siya po, si Ma'am Net, ang branch head ng Land Bank Elliptical Road sa Quezon City. Yan, nakikinig sa atin at nanonood din. Okay, balikan natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture at yung kanyang binabanggit na volume ng bigas sa ilalim po ng kasunduan na binabanggit natin kanina lang Philippines at Vietnam. ASEC, sir, you were saying?
1: Yes, Sir Alan, happy birthday uli rin kay Yusek Mon. Yung kasunduan uli sa pagitan ng Vietnam at saka ng Pilipinas na 1.5 million metric tons ay assurance na may access uli tayo sa bigas. Lalo na, Sir Alan, in-expect natin na meron tayong tatlong possible shocks ngayong susunod na taniman. Ito yung challenge natin. Bagamat nabanggit na ng ating kalihim, Secretary Kiko, na yung 1.5 million metric tons, hindi naman agad i-import yan. Depende yan sa magiging production nga natin. Dahil yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
0: Opo.
1: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino, El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tuyo. Mga 15 probinsya yan.
0: 15 probinsya.
1: So, in all of this ay importante na meron tayong assurance ng access sa bigas sa pagpanahon na meron talagang pangangailangan.
0: Ayun. Yung puntos po na binabanggit nyo rito, Ase Carnel, sir. Of course, priority ang produce, ang ani ng ating mga farmers, ng ating mga local farmers. At kung sakaling maapektuhan due to various factors, halimbawa yung El Nino, yung halimbawa posibleng epekto rin ng kaguluhan sa Middle East when it comes to fertilizers and other inputs, ano, doon pa lamang papasok ikang yung bigas na aangkatin mula sa ibang bansa.
1: Tama po yan, kasi kagaya nung mga previous El Nino alert natin o El Nino episodes noong 2024, yun yung pinaka-recent, medyo malaki yung nawala sa ating lokal na production dahil ito sa very severe and strong El Nino during that time. At yung mga past episodes ng El Nino, yung mga talagang matataas, reportedly, ayon sa datos ng Philrice, bumaba ng 20-30%. Yun ay El Nino pa lamang, wala pa yung issue sa fertilizer, sa petrolyo. So, yan yung mga tinitingnan natin na factors. Pero tama ka rin, Sir Alan, na at the end of the day, ang prioridad ng ating kagawaran ay yung masigurado na makakapag-adjust tayo, makakapag-mitigate at makakapag-adapt tayo sa mga hamon sa ating sakahan. Kaya patuloy pa rin yung mga interventions ng ating DA para palakasin ang ating bukirin, lalo na sa palay sector.
0: Opo. Kanina may nabanggit kayo, Ase Carnel, sir, na meron ng umabot sa 15 lalawigan, ikanyo, na nag-report na ng initially na kakaramdam na sila ng epekto ng matinding tag-init, lalo tigit sa aspeto o dun sa sektor ng taniman sa kanilang mga lugar, ASEC, sir?
1: Yes po. Dahil yung ating bansa, merong apat na klase ng klima o weather pattern. At pag ganitong merong El Nino, yung madalas na naapektuhan dito, yung eastern board natin, ating bansa, lalo na itong Region 2 at saka itong part ng Region 3, at saka rito sa parting Mindanao din. Kaya yung naapektuhan, nagre-report na sa atin ng damage report ay yung ating taniman na mais. Kasi karamihan ng mga areas sa maisa natin ay umaasa sa tubig ulan.

0: kalagitnaan. Kaya pag nagkakaroon ng problema sa precipitation o sa ulan, sila yung unang naapektuhan sa alam.
1: Opo, yung nabanggit niyo yung mais, sa Region 2, malaking produce nila ay corn, ano po?
0: Yes, number one producer natin na mais sa bansa ang ano, ang Region 2, specifically yung Cagayan Province, Isabela, Quirino, yan yung mga talagang corn producing areas natin. Itong Region 10, Region 12, so yan yung mga top producing corn producing areas natin.
1: Ayun, okay. Well, at ang Region 3, of course, bigas pa rin ang pangunahing produkto naman.
0: Bigas at ang Region 3, number 1 yan sa palay at saka sa fisheries natin.
1: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Sir Colonel, sir. We understand na pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibleng pag-impose ng additional tariff sa ilang mga agricultural products gaya limbawa ng chicken, pork, coffee para higit na mabigyang proteksyon yung ating mga local producers, sir.
0: Yes, Alan. Tuloy-tuloy naman yung pagsasagawa ng pag-aaral ng ating opisina, lalo ng ating sa planning at saka rito sa trade remedy natin para masigurado na nag-adapt tayo sa mga conditions. Hindi lang sa bigas, kundi pa sa rin sa ibang agricultural commodities kagaya ng sa livestock. So makaramihan ng kinukonsumo pa rin natin ng mga imported items. Patuloy na pinag-aaralan, Sir Alan.
1: Ayun. Okay, Sir Carnel de Mesa, sir. Salamat po na marami for the updates mula sa Department of Agriculture, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan. Good morning.
1: Mabay. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Agriculture, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Tuesday morning, ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antulin, Miss Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.